0: o tla re tlhompa tata
1: ee
0: ke tlo ba ke tlo botšhabathe le tse rona ba yo dirang metsotso ya bone ba sometshela supa ge ba tlhompa tata ba e le o dirang taba re kwa gore ba bantšhi ba re ba o dirang e fela le go le bjale rakgolo le rakgadi ba gona ba sa dutse ba kgala a re ke gore rakgolo yena o re tshwaretseng rakgolo tšatši la le gone re ko rena kefe ya ba re tshwaretse yona a nyakang gore botja ya kgalang ka yona e re ke kwe
2: Kawile nara kolo ba gwalo mpija malume ji gwagwalala ki gwagwala ji ki tswere khona ba ji ki dujiri di mpya jaka ki nyaka ta bona ba le ba o clear reporto ki ri mara why come to be wa kumana lena ile bona toilet ki ngwading uri ki public toilet liki nana uri lika fita ka mola lakini aka mkhouli rata Why how to walk a marat live a tribus and live a little one rauru to a chini? Lea taka taka in Chalina, little toilet in Ojabuli in a Kamun. Wakumana kika wana lim malawa porto el or kivia. Toilan kika wuli in a Gargovia, then Jali Rex in Taja Gaguari Liberty, Jali public toilet. The Taumishamu, Tabuya, Legaguari, Ayalegu, low root to a chini. How come Kumano taka taka in Chije, killing him Tatakadu, 26, who 26.
0: Yeah.
3: Oh yeah.
0: More public toilet mogumoto uno kshuma fetja o ke tshuma. Anya a lebelle morago. A lebelle morago gore o shile. Mogotse ile gore bile le mmala wa potwana ola ha sa tsebega. Go kra ile o e kalarile potwanela.
3: Ya botlhoko khudu gore motho wa fetja fale. Ke a lebelele gore na
0: lebelela morago o berekile botse o flash bele motho ne re ke di-public toilet ke patage a o bereke ka mogoo ra golo re kote o busetsa morago wa tlhokisa ya a se ore ba re ke public ebile ba bangwe a ba re public toilet ba re ke republic toilet e-e ke public toilet not republic toilet a e šomišwe ka mogware o kwešiše gore batho bangwe ba tlo o šomiša ge wena o etswa ba bangwe ba tla bele rra gadi o bolela ka taba gore go na le tša gore ba re ba go memile wena ba memile wena le mosadi kaekae ke moketeng o ba kae le legong le ba sa o mema le tshwanetse o ye le mosadi mara matšatši a lena le go ya le bana le rwalane ka moka le bana ka baka la gore le lebeletse gore go tlo ka morago go na le dijo gore ba be ba botswele ka mao le seka apeya re ile o ja legong a ke tse gore ke nnete go fitlha kae na ke rakgolo botsebotse ke rakgadi rakgadi o bolela yona taba ya gore ke ka baka lang e le gore na o kae rakgadi
4: ke nna rakgadi o kotsi rakgadi o la rata dule a kgalemane ke sa tle go kgalemang ka selepe go le kgalema mma le papa ka mogaeng ke lempotse gore na ke ka lebaka lange ge le memilwe menyanyeng wa go mona le go gotsa bana le a etetsa lempoputsi lesore ka matsogo le tshela sekontiri bana ba tla ba rata ke dikoloi le re le ya menyanyeng le re le ya go jaaka mokana ga lena lenawe le ruta bana mekgwa e mongwe wa go sereselo le tla ba lela gomana ebile e le gore motlhomong kwa menyanye ba ya go lejisa ba lejisa le bana la goa moloko ka mokana ona re itse ka gare ga lelapa ebile le seke bela ruta bana ba yo mekgwa ya menyanya bana ba e sale ba bannyane nke le tlogele bana ka magae ba memile lena sa mema bana a ke sephere ke sa te oa gape-gape ka kgalema ke re na ragadi o kotsi tabe ya lena a ke e rate nne
0: a
3: o e beile ragadi
0: ba biditse lena batswadi bana le ba ishakae o gotse ebile motswadi a re mmaare le seka apeya re ile o ja legong le seka apeya re ile o ja legong e ya kgonega taba o ja legong
3: a e kgonege
0: ai no sephela o ikhutsa ngwana mmaotlo o dira kae 67 yao
3: ka mokgwa one ko tlholosetse ka gona fanta ke tlebekele ke go ae kwa ke ba emetse
0: o ya a wena kere o tlaba o di ya kgwebo
3: o lokile
0: Toma le lo futo mo fitse ayo to mo to meka 67 ya o ka gayo.

Aliyetseje. Go mona ti go ba motheletsi wa Thobela FM. Jesa. Go mona ti go ba le ribishi. Ke letsa ka go ba le ribishi.

0: 0860002452 dumela marawai
1: le
0: re gona goreng
1: ra wa rona ke tla le tshabana la mmapela makeng ya ke thakala ke le tshikile ka mo haye ho wa sa ho bona bana ba thui de thaba e a me ke tsi awa tsena le wena tota ro tshiledi
0: re bu ragadi le ra kgolo ba boletse o reng wena
1: awa nga se tie la paka moka ya e kgana hane awa ke le bana re ro se ka pei a e kgone ke ba di tie wena ho ya lokho ho ya wena mo motho mo ho bana ba ya ka e go di ya go lokho
0: bana ba skaya
1: a e bana ba skaya
0: ke o lebogile akere
1: awa thank you
0: okay to be left firm marawai
2: re gona mtsile lena le ka fanta
0: re gona
2: ha wa nena ke ra khadi tswa e bulela go ena awa e bulela nnete na bana o ba isha ka e kwa lehu o ka se pele le bana ba 5 le ditlogolo ka mongana ga tsona le family ka mongana o pika kwa hore ka di captain nyana ka di theka o e shidile go ona le a tsia le a ke la ba ro se ka di ka mongana ri ja gore go dira e tsela e tsela ri ja a se nnete
0: Khotsa be khodi ka mokare be re ya magong le menyanyeng e re tlo seketsa saka itla dula
2: le ga ba re go seketsa e ka na mogo ga pe jole go e ka kala mathata wene ka boeni wa tseba ra gadi a wa tabe wa isola wa re gore tabe ya se yona
0: a se yona
2: a wa ra go le na ga pe go le ke ba thomri go na o ka re go posa na wa lo ka kua ntlo ya tlhago o nwa ska le bela ka mara gore ke a posa ya kae
0: batho ba posa mangwalo ntlong ya tlhago ba re go posa ba se lebelele morago
2: batho bao ba dira kotsi e kgolokgolo ka kudukudu setereka mo gona re agolo moe kotsi eo e kgolo ba e dirago a se yona ga ba lebelele ka morago ba kgone go posa mangwalo a bona ba ephumile gabotse
0: ke go lebole
2: o bolela le polipolo thubagele go tswa selen tabe we nna ke a e sola ewe
0: ke a go leboga ke re motho aka
2: e thoma ka noso go posa mangwalo a o romele mongwe sentse o dikagonele
0: ke ya go leboga mara why he come for the why
3: ai why motswala e sale thoma sephala mašweu ke wile motswala
0: motswala
3: ai ne ra kgono wa e beya taba
0: ya
3: wa taba ya re wena ka re wena o patsetse wena wa tshwanela re gore wena nna o dimasitse o diete ba bangwe ba ledi ao wa nemelela kore le ka moo wena ka moo kwao ka ona o phela ka mokgwano
0: ya
3: a gore le wa e a ere gore ka re yena ke ya papa re ke public le ka moo kwao ka ona wena o emelela o emelela ka mokgwao le morago wa o lebeleng
0: a wa tshwanela gore ka gore ke republic toilet where a wa tshwanela o itlhokomela le republic toilet re a itlhokomela
3: e ya tlhokomelwa motswalaka e ya tlhokomelwa o emelela lebelela morago gore na o tsileine o lokise diphoso ja gore yo a tsa ena a ke tsaya phatswane
0: le ge e le gore ke republic toilet
3: ka mokgwano motswala eina gore ye ke efe ye ke efe
0: ke a leboga motswala
3: ande leleni ela ya rakgadi ela
0: yes
3: e ya rakgadi ya gore re kumana re ketima re tshea magome le bana gore menyanyeng e le bana lo ba re batho ba re ba budgeta ke aowa ke bošhaedi
0: budgeta ka monyanya
3: aowa le bereke ka mokgwao a le ka kumane le gore ka kua bane tšhelete ka kua a sone go rapamalala rapamala ka lapa ka moo
0: ebile ba motho a ka re dialowa diaboa ei a re šibetse ka gae
3: mathata ko ona a thomile na a se motswala kore ei ke lesese
0: a kerebja le dialo ga diaboa a re šibetse a dijo ka gae ditae manyana
3: ke re bita e sa ya mollone
0: eferile
3: komo ka namile eme e do welela ja dilo mo re ba re dikomatshiko le thabile
0: re tae bona ge o fedile dikomantshiko
3: re a go motswala
0: ozi tobele fm mošate mara why
4: tsa sebola
0: ke nnao
4: le ka ena modepo
0: ga ke ipone molato ke mstel tsola ka laotša ke re ga ke na molato
4: namara botopolo ga ivan
0: ya a sa shuma le rena
4: bona phokoshela ke rata monate le botopela o tsoga khala kutiki kwile man hey
0: agro ivan ntwe
4: o ivan no man le lihu lihu lihu
0: Radio made easy. At one of them, Shate Marawai Dumela. Hey, Tara. Monati, where
5: now? I'm not fantastic.
0: Yeah.
5: What are you doing?
0: Tell it, what are you doing?

0: bagolo yetsa bana na mateng ba re rata impa ba tsaba gore yo etsa
1: Willie and Paul at the FM Tate Paul le be le bona ba gore ba le rata
2: mara ba tsaba ba joetsa
1: le be le bona ba gore ba le rata
0: ne re no ka ba re seba
1: Black boy I'm sure ba rata wena gudu ka ro chama boy
0: eh ya le Willie na fela bagala
1: so mara ge le tsama le ba bedi wena Willie no matter 10 na kwe ka moka Kara kiri wena uchama boy. Wili welo muntwa nyana tshwana le nna. Wena o bolu o mochu nyana. No matter the one note.
0: Mokisa tibing ore. Ne ba re tsiya byang.
1: Okay. Yeah, your name Melody Lisolsville. Etjo album nyefeng.
0: E khutlela go nna mantu.
1: Okay. Yere be ratile go ile ja re go bona overdose.
2: Sa hona manto.
1: Itlamile ke mankoshe.
0: Itlamile ke nna.
1: Itlamile ke wena?
0: Eh.
1: Eh, wo le motlhami ma?
0: Ana a bolela nnete a ngwala dikosha.
1: Ai,
0: ne se botata man.
1: Awa man.
0: Awa. Le se botata ne ntle le bonolo nolo
1: bele ka re o le mopedi go be go e ba byang ka ba ka re koshe ke ya se tswa ke ya se sotho sa mushesho
0: a rena no kopanya fela hore no nahana hore ka ne bare tsantsi riri ai lore ma ene re go na le botata gore go gongwe re fela re paisa ka gore se so tsa sa go re
2: ya
0: na re tutle le sepedi
1: okay
0: eh
2: ene le Steve mara se so tu man kuri ke go di go shetse ke di challenge ke gore diu dingwa dilo ka se tsa go tsenelene
0: a ke re ga nako ile ane ba re be ne se so tu
1: okay o give di EMI e rapeletse
0: e ba re bine se sotho straight se sotho
1: oh
0: bine se zulu se straight
1: okay
0: eh
1: are you quick

0: o mo mo budiri ka ena a tswa pele mara o mo wa le ena o tswa pele mara re le bua gudu tobela FM gore mara wa na go tlo tlo tlo e tla e tsaba tswa go re re re go la re ba tlo ona mo lefatseng
1: ke mo shumo ke mo shumo ke mo shumo wa rena bolela le ena mo bolela le
0: ne ka mo lo aga
2: a ke a pila le ka mo rena
0: a wa na ga e tlo la man a na le go tla re ke go re wa khonala Batalabani from Sumonia, another little Bella, a German and a man on a double.
1: So,
3: Awa rona ke tsoma sephala mashimo malume pholo
2: jobele
3: ai la tore mino wa lena o ka re kwa ma bana e ka ra tswa khale le tshe re o tshele ka mo radio ai mino wa lena ka ne to re go tsola sa mo marini o re mo mmimo ye ne a rena re a go solose
2: ah ke le boga ka kudu mrena
3: ah le re ke ile mo la le gore nne ga le la ka o pela ona o ne o ka re
1: ke ma banere ke bile le lena re le ko studio se sengwe ko Pretoria le dutse le gatisha le sa gatisha
2: a ntse ke le ka o gatisha le abi studio sa hai ba se bitsa
1: awa le ska bo le lena la so
2: ke ntse ke tswela pele aga dula fela
4: yeah no ke taba tshiri bo tse o ka gore ge mino o le madinga ga o a gona go boela morago
2: ah ke nnete
4: o motho wa mmino go fitlheng
1: e re ke motheletsi wa mafelelofelelo overdose dumela motheletsi
0: yona yo bana
1: mawe mawe
0: yona yo thelebie kgolo ya kgora methare e ka moka nakera
1: bone methare e re a kgora ra e latlhela kwa thelebie ga ka pele le ka morago ke
0: Mother,
1: ba se jiba di e jima suika re ber ga ra ba pol
4: ya
0: ya
1: ya no ra le boga ke
0: okay
1: ke rata le tshele tshe motho wa mafelelo tate tlhatswa
2: okay Mr. Fantastic
4: no kai motho lo mafelelo Mr. Fantastic

0: în care
1: ai
0: făcut
1: în show.
2: Hi Paul.
3: Ciao Ben.
2: Ke Max the mixer boy mo.
3: Oh wapa.
2: Re leboga Modimo go bona le ka morao ga go robala ga mogeno o ile motala. O tshetse pele go thabisa balatedi ba William Paul ka mmino. Magala go swana le thula mtwana. Ilanga le lenyalo. A laetša gore nnete mmino o mading a gago. Ke rata palate ya gago ya mosadi wa gago. Empa historing o tlono dula o le wa tumo ya William Paul mo o lebego le re iša le naga ge le re nyalanang re tle re le bone. Goa le re khutla mantwa khutlela go nna ke ya o rapela ke bolewa ke borutu kua fasefase kua Thekwini kua Kansas City boy a le lokolola molokolokong wa gage le yena le re nompi ntombi yame ke a kgwela nompi ntombi yame nyakothan eman Maribishi.
4: Ora bro Maxi.
3: Ya le boga bro Maxi. Rutu wa ga o ga tapa ngwana.
4: Hey morata. Ha se ja rutu wa ga o ga tapa ngwana. Ah bona ha ja go kwansilo. E bro Maxi o a o na le mo ke jo mo holo. Re le ka studio malo wa ba bolela rutu.
0: Yeah.
4: Ya ga o ga tapa ngwana.
0: Yeah, no.
4: Yeah, that hlatjwayo. Rata o tsena go re re a modimo a le tlhonofatse modimo a le fe bophelo le jone pele mmino ke selo sa bophelo ka moka
3: ke a leboga ke leboga thobela FM le lena Mr. Fantastic
4: overdose
3: ke tshabile ka kudu go ba le lena ke tshabile ka kudu go ba mo thobela FM ke leboga o fitla lentjwe leo
4: okay
0: le bogare na tle
4: right
0: le kitimele maroko
4: yeah awa abo le la ka boroka a tsho le nagale le tsoro ba le gale le tsama le mafelo a ka moka le sa le motho mvuma kra re khale le sepela mafelo a ka moka
3: ana go
4: jale
3: ei le tshomvuma
4: le le ka mara khumbi le fetsa go performa ba lenyana ba betha ma fastere.
3: Hey man.
4: Yeah.
3: Ba re kokotela. Na wili ne ke mogotsatsa bolela nnete.
4: Yeah.
3: Ke re wili e re le di show re na ra tlela eng kapa eng ke le o bereka.
4: Yeah.
3: He re fetsa opela ne ke mmotsa re ar dule ga mo changing room.
4: Yeah.
3: A ke re feditse mmereko wa rena.
4: Yeah.
3: E ba ba re ba go nyaka ba tla go kreya ga mo changing room. O roste wa ba wa gobala.
0: Yeah.
4: O ba o theletsa man.
3: O nan challenge.
4: Okay.
3: Ha le wili nake mo khutsatsa ene nan challenge. Eh ya ke a leboga ke leboga. Le re moya wa ge a sa phela wili. A roba le ka khotso ne re kwana le monnola. Ene nan challenge.
4: O challenge.
3: Eh.
4: Ka ke re leboga modimo a be le lena le tshwele pele ka mmino.
3: Ah ke leboga.
0: Mo hore na moyo mathlatsa magolo Mr. Fantsa gore gona gore re be le dikakapa jam khutso.
4: Ke a leboga. Mushato mogolo o thobela FM go pula gore mo gare ga bekerile ra tlhagelwa ke le rutla di ya beta tsa di kgolo ya beta le fase la cha boithabiso le bolla fa ka tate se putla se bugudi go me ke toba le o mongwe le ngore o shumile le yena metsotswana e meraro e ba re botse gore ba gopola eng ba gopola ene ke bolla fa ka maroti ba bantsi ba mogopola bolla fa ka Max Papom re toba le yena fa a re botse gore ke eng e tshiri motlela monaganong ga gopola kapa ye longore gana bele batho ka moka ba bolela ka yena gore yo re lahlegetswe
5: le ke letšatši le Afa Sebola
6: sontageng sona se kgole ke letšatši kopana le nna Afa Sebola ge ke tlabe ke ge le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele gomme yena o tla ba re botlhokwa bja botlhale
7: botlhale bo tlo go dudiša le batlhomphegi botlhale ke senotlelo
6: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba bolela ka bongame lenyalong
8: bongame lenyalong na bongame re ka boa
5: le ke letjatji sonta ga mesong ile ya bora ro fela ga ile botselela mo go thobela FM mo shata wa tsebole bo ithabisha
4: arena re ke tle rena re ja joy re ja bona te joy le bona te di a tswa 925 na yo ja se funny thing go pela gore re tlo ba le le go nra bona re 3/5 ke ya mang re lebeletse tshe sampa ma gore ke ya mang cha tshela le gone gona bya le yo mawe watswa ka mogore tlhineng ka gona le mogalabo ai man watswa gore ke kwa monna to mongolong gore ha gone go hlalosega thobela fa mashate watswa le botabisho go bela gore tjaja le gone go masinya le maloko isha rena fa le dipendule ya kefa semenya le dipendule ya a se ba dire ga mogoki ba ke go petse ka gona e fela ga ona bothata thola fa mashate wa thola botime sure ke tlile ga rena bothata ke go pela gore re boele morao ke no se tle gore na batho ba tla gopola mona kana ko ye

0: na le lela se shupa nako ka mehla le tla regelele gare le re tsolela metsotso metsotswana di iri matjatji le dibeke ya ba ile gore ka nnete nna le wena motshileji mo gaeng re khotsa gape se bakana go e botse batho ba ishu ya gore re kopane gona ka fama fatseng a matelele a di ele moya ile go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le hotla ga shona Afrika Borwa le mesongelo kono yo a le tsamisa go fa ke ga di tsatlana ke itse go morwane wa le amogela go la tshuto le nena go la rena la baswa ka masala youth ke yona maga ge shoga ke no shitlhe ka mehla ke shima fale Isaac Mashila Isaac Mashila ke motšwele tshe mogolo wa maneno a tshuto le gabiele re sa sorshane mogo ke mokare le boga fa le Mr. a fantastic go nna go tsoga le rena mesonye rena me gape re le bogele moruti serokolo mega geshum go me u bile gape le molotsana wa masrole ne li master beach ile ge ile gore re le boga moletsa o mo bosi moruti re le boga bile gape ka molehla gore le lengwe re tsamisha le go le boga batho ba ile gore ga bia le watse ba batsogile ba ipia kanya batho ba ba ya meshumong ya bone ya go papana batho ba ba tsiya maeto a go papana gape gona fa gona le ba o ile gore ba ya gona ka molamalapeng a magaga borena ba o ile gore ba lobile meloko le metswalle magagesho ka mehla ke ga botsibeng gore ge motho tswa ka mogaeng a dutswa ana le seriti a tlhapile banna a tletse ka mafolofolo ka gore ge o ka go iphumula wa re gona le phiponyana ke tla bua ke di bona ke ge ile gore o senya letsatsi la gago batho ba go se tlhape batho besho ba na le ditshele batho ba oe wa tseba ba phela ba tsuputse melomo le ge batho ba letsa megolo kwane bona e ba bontsu pulane tlhapang tlhapang tlhapang le ka difilare tla le kwa magagesho gore ba le bona ke bathiletse batho bela FM metsotso gabjale ke e sai fela go itela gona kwa iring ela ya botlhano youth ke yona magagesho le kgono ke letšatši le legologologologologolo letšatši la matswalo la Dr. Nelson Mandela senatla seo e le gore se belegetše gona ka fa lembezo mo e le gore gona fao ya ba e le gore o feta lefase le ka keno o robala boroko bo bogolo ka letšatši la tlhano kgodi ya manthole ngwageng wa 2013 e be e le ka labone taba tše ge di diragala e be e le ka labone magagešo ya ba e le gore gona fao taba tše ge di tswelela ke le botša nnete naga ya šharakana le gona ka fa sealemoyeng ke sa gopola ga botsebotsebotsebotse wa tseba dilo di šharakane mo ile gore ebile gape re ile ra laletswa gore nke re emise gape le go bapala dipapatso dipapatso tšeo e tša sebapalo magagešo e le ge e le gore wa tseba go bolelwa ka lekola Dr. Nelson Mandela ke senatla seo e le gore ka mehla ga re lebale moporesidente wa rena wa motho moso yo e le gore o lwetse taba tša tekatekano gona ka fa nageng ya rena ya Afrika Borwa o phetse le batho ba go tshwana fa le bo Oliver Tambo bjele magagešo le kono ra bona gape goba le batho ba o ile gore ba rwala maikarabelo bile gape ba laetša go amogela le go reta maatla a Dr. Nelson Mandela batho ba ka mehla ba thumeletša meketoko ya letsatsi la gagwe ka go diragatša metsotso e ka bago ye masomesela šupa go bontšha gore ka nnete ba tloga ba kgatlhwa ebile gape ba reta ba leboga mešomo ya Dr. Nelson Mandela taba ye nngwe ya go nyamiša ke gore magagešo go di bolela nnete meketoko ya letšatši le ga e sa senamile ke moka e swana le kua morago ga re tsebe gore na e ka ba e le gore ga botse banna mafolofolo a le a kae mafolofolo a le re be gore na le ona wa tseba re tsena ka fa re tswa go thwe ke letšatši la Nelson Mandela la matswalo re ya go diragatša metsotso e masometshela šupa nka magagešo mafolofolo a le re sana gona gona ke maikarabelo a mang go netefatsa gore letšatši le le a ketekwa letšatši le re go rebolela ka lona letšatši le ka nnete re a diragatša re dira diphetogo maphelong a ba bangwe ke nyakile fa motlhotlheletše ke bo moruti fa France de Beila ebile gape ke nyakile le baswa ba o e le gore le bona ba tloga ba ipopileng a tana gore a rena re ile go nama ile gore ka nnete re ketse ka metsotso e ka bago e masometshela šupa ya Dr. Nelson Mandela ke moka go thulege re ka tlhapa ra tlola re ka sekele ga tetetete ra swana le yena senatla se a se tswele pele go robala ka khutso
1: mo letšatšing le lata Thobela FM e go tlhotlheletša go dira phetogo setšhabeng sa geno e le go hlompha tata Madiba.
2: I sincerely thank you for your support for Mandela Day.
1: Thobela FM. Mushat

0: Thobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: A re tsweleng pele ba ga dipeila bosele mogolo wa ka ke a letamisa ke a le amogela go Thobel FM bile gape ke leboga le nako ya lena. Thobela Thobela hle.
2: Ga re tshwana re ke tshwetse ba ka tse go di medisha di medisha ba tele ke ka moka ba ba tele tsa Thobela FM mo le fasting re awa ha ibe meso e mebotse.
1: Re leboga pastor lena gape le motlhotlheletsi wa tseba re lebeletse letsatsi la lekgono letsatsi le legologolo la Dr. Nelson Mandela gomme taba engwe e le gore re ka sename e le gore motlhomong re tšhaba nama bohwibidu baswa ba bantsi ga ba name e le gore motlhomong re ka re ba tloga ba lebeletse letsatsi le kudu ga ba ise felo ka lona gomme taba e tloga e dira gore ke moka re thome go nama e le gore re a belaela e kapa e le gore ga botsege le lebeletse ke eng sa go dira gore baswa ba bantsi ba sebele maatla ba sebele le mafolofolo ge re bolela ka matšatši a botlhokwa go etša a
2: ga ditshetlhana ere kereke aparape ke leboga le moya gago ka re bontho o lebeletse gore ke fihla gana mokhi Eastern Cape gana mokhi gabo Dr. Relihlahla Mandela ke gana mokhi Mthatha wa mola a bolokile go gona ke only 30 kilometers fane ke kgatlha ko gore moya wa gago o kare o kwarela moya ka o tsile go tlabe dipie ka Limpopo ke le ka mone Eastern Cape fa le ba gorena moya ya bana ba rena e tšere ke mafaratlhatlha a le ago mafaratlhatlha a le ago a tšere megopolo ya bana ba rena mo e lego gore ditiragalo tša matšatši a mabotse seo kile go tšaba gona ga pa sa gona go a latelela ka lebaka la gore go sepela mo megoteng go lebeletse mo motseng dikolong kae ka baka le mo mapatlelong a dipapadi o bapa lekgolo ya maoto o lebelele baswa ba swere tsona megalathekeng ba tsene ka gare ga mafaratlhatlha a le ago kgopolo tša bona namele ditimetše ditimelelwa gape ke matšatši a bohlokwa ao e lego gore ga re a tshwanela go be re a lebala ka lebaka la gore ke matšatši a a dirile gore go be le phetogo ye golo ka mogare ga naga ya rena ga golo tšatši lena le la di-18 la lekgono la July ke tšatši lengwe e le gore baswa ba rena nka be megopolo ya bone se ka be a tšheke mafaratlhatlha a le ago megopolo ya bana ba re na e be mogopolo ere e kgobokane gore e kgone go keteka letšatši le e tsee balebile ba rutilwe gore ka letšatši le go diragetse tiragalo ye kgolo ka go fetola naga ya rena ka Aforika Borwa gore e be naga ya batho ba botlhe mafaratlhatlha a le ago a tšere megopolo ya rena ka bana ba rena a tšere kgopolo ya setšhaba sa rena ka re baswa ke bona setšhaba sa ka moso fela ge ba ya kwa go tsofaneng ke bolela ke re kgadi e tshetlhana tše botse ke diregetse mo matšatšing a e tla be mo go bona e le histori ka lebaka la ge re tseneletse kudu-kudu ka mogare ga mafaratlhatlha a le ago
1: aga a reetse mabenkele ke moka ka morago re tla kgona re tswela pele
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
4: Router tša pelo ya gago marigeng a ka theko fase tša rena mo go Ladimo Hardware kgwetša 6 meters reaching raw top ka 189.90 2500 liters ya Africa Water Tank ka 2399.90 le Lars Icon 12,000 BTU ka 4,999 fela o tlhoka mokitlana kgwetša go fitlha go 750,000 rand le Capitec re botšiše Capitec ke moabi wa mokitlana yo a dumeletšwe go le FSP go na le melao le dipeelo Platuma where you save and score
5: Sela thekeng. Se fatanageng. Le ka lapeng la gago. O kwagala fela Thobela FM mona go nge.
1: Aga re le bogamaga ge shoro tshela pele ka gare ga metsotso ye masome pedi tee go itshela gone kwa ireng yelang ya botlhano le be le sa bolela moruti fa gore a em tsabatse ga botsege le re le yanya ke sheshang le lebella mahlako re ka moka tsaba ya digokaganyo tsa le a go ke mo ile gore ba sa ba ntse ba tsiya nako ya bona ba le go fa o go mme ba tloga ba lebala le ka majati a botlhokwa gona le ba sa ba ntse ba o ile gore go di bolela nnete ga batse gore le kono ga botse go diragalang ka monageng ya rena ya Afrika Borwa bangwe ke gona baphafoga ka mogare ga dinamelo tsa botlhe ba re jo nna itse ke letšatšilela Nelson Mandela ge re bolela ka tsela yona ye yone ke nyaka go tseba gore na banna ga botse ke maikarabelo a mang doctor gore nka re moruti gore letšatši la mohuto o ka nnete wa tseba lebe le mošito le sekele nama e le gore le ya lebalwa go etša ka fao e le gore re a bona gore ganyane gape o ka re batho ba tloga ba le lebala moruti
2: Ga re tsatlhama maikarabelo a magolo ke na gore ke buela ka sekolong. Sekolong ke mo e le gore bana ba rena ba kgobogana gona ka bontšhi ke be ke be barutiši le barutišari a nkekeretšeng maikarabelo a go fa bana ba rena direto ba ba dipoledišano goba tsona di-drama tsa go boledišana ka letšatši le legologolo le la moepapele wa rena yo e le gore re mo onara ka yona ga onare ke rena fela
1: keletšatšilaboditšhabatšhabaka
2: go rena fele gomme ke re barutiše barutišegare rena ke rena pelo ke rena pelo ya thuto pelo ya tshwetsopele ya history mo setšhabeng e kere seka tšhe maikarabelo ke mogana pele re a ruta bana ba rena aowa ke be ke nagana kere le gonna tšile ga di e tlhatlhelang ka batšara išanano le moeng ka bona gone ngwana o tša bolo keditše o retile o boleletše ka senatlhone sa rena se lebile gapegape o repa ka yena goba ba tsweletsa drama mo moeng fela le go le jalo kere barutišabarutišare a kere tšhe maikarabelo a go bonala matšatši a ke a botlhokwa ga re a lebale ke tseba gore bora dipolotiki bona ba re fele ngwana mo di-calendareng sa rena ke go topa ke mokanape ra ruta bana ba rena ra boloketsa mo dia le moeng mo di-televišeneng ke moka lefatshe ka moka la bona re aowa le bana ba ka mola ga mogalae morisatse Nelson Mandela le bona ba thakgela tšatši leke megolokwane ba leberekela ba jamesetsa e mabile ba re aowa le rena re gona re papa rena re bone modiri wa go o dirilego
1: ke ya kwagala wa tseba ge re na re ka bontšha mafase a mangwe gore tata Nelson Mandela re sa namile ke moka re motlhompha bile gape re bona le maitapiša gago setšhabeng a sa bonagala tšatši ka tšatši le ge a sepetše lefase le ka keno go na le seema ke se sa gore mahlhako a maswa a ithega ka a matala moruti ke nyaka go di tseba gore e ka ba e le gore ga botse go na le tsepedi tše tharo tšeo e le gore re nabile ka baswa re ka nama e le gore motlhomongwe re itopela tsona goba re ka ithuta tsona go tswa go mogalabin Mandela na di gona tse e le gore baswa ba ka ithuta tsona ya ba e le gore ba kaonafala maphelong a bona
2: mao setšhaba e re ke bontshe gore di gona kebile ke tharo mogalabi wa go tswa go wena re ka ithuta mokgwa o mokaone wa go kopanya merafe ya go fapa-fapana ka mo nageng gore merafe ela e fetse e kopane e foma seo re se bitsa gore ke malalatladi wa naga goba yona rainbow nation ka mantse a mangwe re ithute gore papa rena o dira kopanya merafe gomme e sa kopane ge ke bolela ke le jale gapegapetata go rena o bile le moya go se fele pelo wa ka mogo le gore o duma ka gona fela o ile a se fele pelo a kusa gore ka gonnyane dilo di tla roka mafelelong re bona diopi le kgadi e tshetlhana magashekwi re bona le gore ba re molatelago aowa le bona ga ba fele pelo padia ga botsana ga botsana thata-gape mo go rena re ka ithuta gore papa rena o ithutile tsemeletse kudu ka tsa molao le ge a be a godile thuto ga ena bogolo jalo re ka ithuta gore aowa papa rena o ithute le ge be a ntse a godile leona baswa a re direng jale re ithute o swana le moo ya pele e gatilego le a morago le yona ga e gate gona
1: go nna le tse ntse tse o ile gore re ka ithuta bjale ka baswa taba ya gore tsa thuto go le ka fa ile gore Dr. Nelson Mandela o ba be ile pelo ga go kudu khausile taba tsa thuto taba tsa go ba le gotlelelo gotlelelo ile gore ge re ka di bolela nnete ga se batho ba o ile gore motlhomong baswa ba tloga ba ba e gona go kalo fela ke tshelo tshelo go di ka dira gore gone go gola re be baswa maikarabelo a re rumeng fa a re rumeng go rumeng ga rena ke ne ka go kotumo ya lena bjale ka motlhotlheletse le ka morutsi wa maloba bjale ka morutu gore na botsobotsegeng ka ba re lefile maatla morutsi a gore e be lena ba o ile go motlhongwe le retsella pele bjale ka baswa lebele ka ganye go bala duma gore re keteke bjang le letsetsilela la Dr. Nelson Mandela
2: ma o tshaba ke be ile nna go fena ma ikarabelo a ke be ke tla re baswa a re kopeng go ya ka dipapadi tsa rena ke motho wa go rata dipapadi tsa rena baswa a nkere tseneng mo dinokeng tsa go rena re bona go bola bošwadi jo bogolo go apolaya latlhwa ga mašijana a le a go ngatetsa bana re di go tsena mo nokeng ya bo rena ga ba kilometer ka jaanong re topatopela re tšhela ka mogare ga disware saka gore noka ya rona e šale e le noka e le gore e tlhokile gore ge dipula di tlhona re metsi a ya ka mola nokeng e be metsi a go tlhoka a go nega ke be ke tla re tuma ka e be tla ba ewe ka kakaretse gore baswa ka mo nageng ya rena ga nkerile go topela ka sekgowa se baswa re ke litering dipampiri tse ditlhetsego mo nnage ditšhipsatsatla mo nageng a re topetopeleng gore naga ya rena e šale e le naga e botse eo e le gore e tlhokile gore maphelo a badidi ba naga e le bone ba maphelo a tlhokilego
1: hei go na le gosiwe ka mo morago ka fa o a tsebakeng ga e le ke ya kwa gore a etlwaele amogela e a bontshe gore oa kgoseile re a leboga moruti dipeila re a leboga mogolo wa ka ipseneng ka letšatši la lenatlhe re lebogile le nako e le gore le kgonne gore fa yona la re tlhompha bjele ka sea le moya
2: maotšhaba le ka moso kere aa le re le ona ba re thege naga a borena re ebe naga ya khutso lešhebešhebe le naga ya go tswela pele moletetse kopa
1: Re leboga ka bile metsotso ke masomepedi se sa e go itshela gone kwa ireng ele ya botlhano letsatsi la boditšhabatšhaba magagešo la matswalo la Dr. Nelson Mandela senatla go thule ge re ka tlhaparatlola ga gona yo e le gore a ka swana le rolitlhatlha ka mola ga tlhatlha ka mola go thwe go na le baswa le bona ba gare ba ipopile ngata 19 ba re ke ba lesedi rehab le bona go thwe ba tla ba keteka letsatsi la lekgono gomme re nyaka go kwa gore na e ka ba e le gore ga botse dipeakanyo tsa bona di pela sepela bjang wa tseba bo moruti dipeile ba boletse tabengwe yo kgolo bjang lena taba ya gona maele gore re a tlhokiša go na le mengatana šhile re a šomiša ile gore wa tseba e thuša maseana a rena lena ge le dutse ya mengatane ele bathiletse ba baswa le laetsa bošedi bo bogolo kudu motho dutswa ka mo gae a dutse ya dilo tsele a dulatlha mo mebile mo e le gore batho ba feta gona fa ba ya dikerekeng batho ba feta ba tsena gona ka mola dirapeng nagane le batho ba mohuta ba mo utamang lena dilo tse e leng gore ke tsa ngwana wa gago o tshwanetse gore o mo šireletse o dio di tsea gona fa magaeng wa dunama e le gore ka nnete o dio latlha nkana motlhomo le sa tse dilo tse la fisha bathieletse tšatši se le letlhile go thwe a re tsweng re namaele gore re ya go tlhokisa mola le mola e tswang le ba bangwe ba o ile gore ka nnete le ka nama e le gore le ya go topa ditšhila tse e le gore di latlhile gona kua ke o ile gore ke tša maseane a lena ke seripagare go tswa gona kua e reng e le ya botlhano ke gona mošate wa tsebo le boithabiso Thobela FM ya legotla gašo la Aforika Borwa ke moka a re feteng ka fa ka mola mapela le bona ba dule gabotse ba tsebe gore wa Thobela FM gare ya tla e gare ya tla ba tloga ka moo ka nneteng ba itlokišitše go a botse ebile gape ke le thabo ge re bona batho ba sanama e le gore ba tlhompha letšatši le
6: mokopanwe le a welwa Thobela FM kete ka letšatši la tata madiba le wena badudi ba ga mokaba tshamagantse mošate le mafelo a kgauswi e tlang le dire ka go loka le rena ka thekgo go tswa go thušana foundation e le ge re šomiša metsotso ya 67 ya tata madiba re tlabe re thuša mokgatlo wa Hans Rise and Shine Disability ka mmapela Hans mokopane ka mokibelo woo wa la 16 July ngwaga 2020 tsela
7: Their task in life is one. They are the men and women who wants to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
8: kere le nana ona tse masome tharo ka pet murudu le tla gashwa go tswa fao etla website le a fama suma Dr. Mapalle khuna di the host happiness to bomake alila mola le bara lo kipa go ba mamarato ba matlhakung ba tla be ba le gona etla le dire ka go luka ile gore go pola tata madiba kere se natla gara ga dilata
9: Thobele FM moshati wa tsebo le boithabiso
10: Youth Kiona Likate Morwane Mokibelo mongwe le mongwe o thoma ka ira botlhano ka masa go fitlha ka ira botshelela mesong
11: Thobele FM moshato wa tsebo le boithabiso

0: Thobela FM moshati wa tsebo le boithabisho
1: a ga magagesho re amogela moga di molele magagesho ba le sedi rehab gona ka fa le moletse e ga tlhatlha o tsogile mogadi mogadi dumela re go amogela go Thobela FM a ga le ka go bolelela go dimonyana gone go kwagala ngwanesho le ba bangwe ba ba so ba o ile gore le lena le gone go nama ile gore le dula fase la re a em le tjatjile le botlhoko ga re nya ke gore ke moka le rena e le re fete bio le ka baswa re botsong gore ka ba ile gore ga botsibele ka le sedi e re help le thusha biang se tshaba
2: e ke le bo re nna ba le sedi re rehabilitation and disciplinary center re thusha se tshaba ka o lontshana le drugs dikobatsi dinyaope le bana ba loreng a ba kotsae
1: lebeletsedi
2: rena ba lesedi a re ne kore di a re ne ko bona bana mo strateng makuleng bana ba lore ba taisa batsadi kae re ne ko bona botsa rena ba kgone go tswa re ba batho ba bona a nyatso sepela mo strateng o fitlha sestes ke lore ke nngwe lore e re kosa botlhoko ka re gonne dia le sedi rehabilitation and disciplinary center
1: le lebeletse go nama e le gore le kobolla maitshwaro a baswa mo motseng bana ba ga borena ba nama e le gore ba kgona go tseba tlhompho ba kgaogane le taba ya go šomiša dikobatsi bana ba o e le gore gape ba itebela gore ke bona bana ka mogare ga malapa ya ba e le gore gona fa oe ke moka ba thoma go tlaiša batswadi ba bona a re lebelele dipeakanyo tša lena tša lekgono ke kole go thole lena le ile go nama e le gore le namile ke moka le bona ka tša metsotso e ka bago ye masometshela šupa go tlhompha Dr. Nelson Mandela di pia ka ntse le na di eme byang
2: e a re nale go nna tlo ke tsa 67 minutes tsa Mandela Day ka o dira bo tsapa ba o tlhokisa le o penta lu lukisa le filo la rena so go supetsa tlhompa o tata Mandela ga le ka rena ga so
1: le ile go tlhwekisha le ile go umpsia fatsa gape le mo agwa lena gona fa we be le ke be ke nyaka go kwa go ya pele gore na e ka ba ile gore mohlomongwe ba gona ba tseba le ge ba ile gore mohlomongwe le babiditse ka gore gantsi meketo ka mohuto o di khumana go tswa wa bo mme ya ranke bana me ile gore ba iponagatsa ba ruti ba tamelang ke moka lena me ile gore le ya iponagatsa le kwala kwa ditse seo ka ka mohlomongwe o ka letlwa bomang
2: re nna re tletlwa ba wa 38 ba bo ka mo sa branch le maloko a setšhaba sa mo aborena le baetapele ba mmuso wa lehae le rena bašomi
1: ke moka le tla bantse le legare le gona ka fa oe ke moka ya ba e le gore le a thušana mola le mola le tswela pele gona maleketse ka letšatši la Dr. Nelson Mandela e re ke tše mabenkele ke moka ka morago ke tla ke kgone go nama e le gore ke fa ba gapaba ke fa gape le batšhelete sebaka ba kgone go tseba gore na le mokae ge ba e le gore ba na le kgatlhego gona ka mola ga semenya bo ga makibelo e la bo matamanyane bo gona ka fa le mmagodi ba kgone go nama e le gore ba theoga mabenkele
3: ga re ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: a o ikao gateletswe monaganong seo se ka go bakela mathata tša maphelo go swana le go tlhoka kganyoga go tša thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tlhogwa ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetšwago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
1: aga re le boga magagesho e mogadi na ba tshilitse ba rena ba o ile gore motlhong ba mogauswe le go le gona fa o ga tlhatlha e go me ba duma go ba karolo ya me ke tiko ya lena ba kana ma ile gore motlhong ba le khwetsa biang ba sepela biang
2: okay nna se ntshara nna e go be le le sa mama fa sa ka le se tsa
1: le a o kwa ga le ga botse gape
2: sentara ya rena e ko sekolong sela sa gale sa mamafa se se tswaletseng thata
1: o ga o sele sekolo sa mamafa se o e le gore se tswaletsweng ga sa šoma gona ka fa o ga tlhatlha
2: e ka sekolo sana se la re šomiša sona
1: le thoma nako mang
2: re thoma ka 12
1: aga re a leboga bile gape re leboga le maitapišo a lena nke modimo a ka letelela pele tsotlhe ke a sepela ka thelelo e tlhong ga botsetlhe
2: Hello.
1: Go le boga rena magagesho ga bile meso tso ke le semese swai o ikela gona kwa irinyela ya botshelela le nego la rena le nego la ba swa ka masala youth ke yona e go mmekenya ka gore re tle re tle go lena e ba thile tshibele ka mehleng letse ba go di taba di ba botsi biang re ke mokale lena e le filwe sebaka sa gore le gone gona male ntsha maikutlo ka taba tshe ile gore tlo gore di swere e le kono ke gare ke nyaka go thewa ka le itlakala la rena le gona la Facebook la tshebele fm ya ka gona fa o mo ile gore ke na le diputsisho mane ke na le diputsisho e gona le tseo ile go di enthabisha gona le tseo ile gore gape ditlogwa di dira gore ke kenyame batheletse Dr. Nelson Mandela ke senatla se o ile gore selotse mmusho wa tokologo taba ya tekatekana viale taba shitlile ya metsotso ka ba go ema sume e tsela shupa ke botsa gore na ka ba ile gore ga botse nka taba ye sana moshito go swana le kgale gape kgale ge o duo ba le tsilang le some se swai go di ya mosega manya ke le botsa nnete re tla go ka ditiragalo tse ding tsin tsin tsin tsin tsin tsin tsin tsin tsa gona ma ile gore re kete ka le tsatsile fela le kone duwa mola le mola bile o ka re batho ga ba sana taba batile jo go senyegile kae ga botse ke eng se ile gore motlhong re ka re se o shitse moko wa lena moya wa lena gore ke moka le saba le gatlhego ya go kana ma ile gore le dira metsotso e ka ba go ema sume tshela shupa le keteka letsatsi le gabotse letsatsi la boditšhabatšhaba go senyegile kae re ka re ke maikarabelo a mang go netefatsa gore letsatsi le ketekwa ka bogabane re ka re ke maikemišetso a mang go banka re maikarabelo a mang gore letsatsi le keteko ka bogabane ke lefa fela diputsitse pedi ge ba ile gore motlhomo go na le mo ile gore tla boya gona o tla re ge o ngwala gore tsopolela ba mogala diputsitse ke pedi fela 086 000 2452 086 000 2452 re gona gape le ka letlakala la rena la Facebook la Thobela FM yaka la gona go tsena gona fa oe ke moka ra gona go nama re thušana bile gape re tsošološa maatla a letšatši le la lekgono nke le thiletse koše ga botse banna koše ke a e bušeletša ke tlhompha Dr. Nelson Mandela thieletšang taba tše gabotse di thieletšang gore le wena o reng ga ke e felo motlho mongwe o ka sokologa wena o reng

0: ge itla gona fa ke go botsa nnete o kana ma ile gore o rothisha meokgo wa re gape le yena ke ngwana a motho o ka rothisha meokgo wa re le yena ke ngwana a motho fela botlhoko be ile gore o sepetse ka mogare ga biona le khono re gona go bona tse di botse re gona gona ma ile gore gape re fiwa dipaka biona ka ma Afrika borwa ra tsena dikolo tsa mema go dimo ge ba ile gore motlhomo ga ona selo ka mogae ka maitepiso a bona ra bona bana ba ya dikolong tsa godimo ra bona dilo tse dintsi le metlhagase banna be re itsebela kae be re tla ba ra fitlha gona fa go legotla ga so la Afrika borwa be re tla fitlha batheletše 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala magagešo e re ke tseng batheletše ba rena ba gona fa le tsogile ga bose ka mošate re le amogela tle re gona le kae
1: atseba gore re tlhoke maatla le tutuetso ne baetapele ba rena ke gore ka mokgwa ba re tshwere kore bane ke ba le ditabeng go thoma kua godimo go fitlha kua fase
0: ga botse letšatši le sentšwe ke baetapele ba go tlhoka nnete go ya ka wena ba go phela ba le ditabatabaneng tša go tsebalegaphela
1: ba le ditabataba go thoma kua godimo go fitlha kua fase mantona kore ele dikgoši
0: le mantuna le ona a gona ka mogare ga tabaše
1: ee
0: ke bona ba go senya letšatši le le botse la Dr. Nelson Mandela
1: ba sentše letšatši le gore ga re fane tshepo
0: hei ke go kwele kgaetšedi yaka ke leboga maikutlo a gago
1: ke mmaledimo ka mogaladi
0: re a leboga ka moe mogaladi a re tse motšheletše o mongwe gona fa letsogile ga botse ke a le amogela ka mošate thobela le kae kgaetšedi yaka ao a re tsogile le ena re tsogile banna re re Nelson Mandela ga gona ya swanang le yena
1: aonaswanang le ena monnoole o tloa le special ekgethile
0: ke gore o sena le maatla le ga robetše
1: o unike monnoole kore president a o tshwana le ena a ke bone gore thaba ra tsare re bile le yone monnoole la o a tshwana le morena le jeso kore re aka re kgela dibeng
0: bjale ke moka nka o sa bonaga le gore ka nnete a ka ba le kgwetse dibeng
1: motshelete mo se ka boletse ke nnete wa tsewa raetapele ba rena a ba diitse mogola Mandela re a diang ka one ba diang le tse dingwe tsa o kry balo ejana le ditaba tsa bana ke dingwe tsa go tshosa
0: pele ke mokampoe
1: se e le gore Mandela re a sena tsone
0: bjale mašhadi a batho ba le a dira gore ke mokarekare a pipa bothega be e le gore bo dirilwe ke tata
1: kannete a pipa mara motlho mongwe re letshetha gore re ka tara ikhumana president o tshwana le Mandela e ke re letshatsheng
0: maikarabelo ke a mangwanešwa gore ke tekeletsatši le gabotse ke a rena bjale ka setšhaba goba go diragalang gabotse
1: maikarabelo ke a rena ka moka
0: ka mokana ga rena
1: ee
0: ke lekweleafrikabola
1: inalaka ke nna mawilis go tswa ka tendisa ke ale wa
0: re a leboga mawilis a re tse mabenkele re tla boa re tswela pele
2: he mogwera nna o sa gopola metlheng ya kgale re reka tse dintšhi ka lesome
3: e wa tseba selebe re ne nna le boleng
2: ka lesome o bo o namelo ya toropong wa boa o boa
3: wa ba ona le seno wa maphodi
2: kere wa boa ja wa kgora
3: ke reka dingathana
2: a bjale majaja a lesome a e sa le selo
3: hi rip
2: eupia lesome le sana le maatla a gofa komiki ya kofi
3: ya eng
2: ya re kofi thaka sephutolana sa gona sa 800 gram se dira dikomiki tša go lekana le 296 tša go tsefa ka theko ya fatsa ka lesome komiki ka e teng
3: e na o reng gonne
2: botsa mogwera ka re kofi o hwetša boleng bja go tsebagala ka nako tsotlhe tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki ye tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago
0: a re teng gape le maikutlo a batheletše ba gona lena ba gona ba ngwala mola letlakaleng la rena la Facebook re o ka tsena ba beile seswantšho sa tata Nelson Mandela a dutse disofeng batho yo Dr. Nelson Mandela batho bešo ga gona molato motheletše gona fa letsogile gabotse thobela timan sealemoya gape ge ge le ka dirabele re ya go bala re ya go bala le gona ka moshate thobela
1: e re lotse
0: e le tsugile ga botsena batho
1: le tsugile ga ra le nna
0: a wa le rena re go bona
1: e taba e le bujisha o e ya re khama lo re ga go bona re ga bona re ga di ya jwang ka le ba kenla gore e ba ita pele ba rena ba ba ditseng ka hodimo o tloa ko hodimo kwa malekeleke o tlo fitlha mo fashe ga ba re bone gore batho ba lefashe le re berekela go phela le go tlhompha seemo sa lefashe ka mokgole leng ka gona ba itebeletse fela bona
0: ke moka seo sa amanabiang le jaji la lekgono
1: tsamana le gore letšatši le lekgono le e le gore re a gopola re tseba gore ntate Mandela o fetše lefashe le o bile a ba tshwarwa mengwaga ye metelele gore a le ka trompong a lwela lefashe jana le ga re gopola gore ka nako yena ntse a le teng na go le botse ebile go sena phapano mare gona jale phapano ke kgolo gobane le bona ba eta pele ga ba tlhomphe seemo sa ntate Mandela
0: bošaedi ke ba eta pele ba ke bona ba go dira gore baba ba re bola moya ge ke le kwa ka botse ke le kwele ke a leboga maikutlo a lena e re ke boneng ba go ngwela mola letlakaleng la rena la Facebook ke ko gore na ka ba e le gore ga botse bona ba reng ke thoma ka solekgare o ngwadile fa re happy birthday o tata Madiba o na gape le Immaculate Panso Shai a re dumela ka fa o e tlhapang-tlhapang ga di setlhana gore letšatši le le tlhoke mošito ke ka lebaka la gore mongwe wa lona ga a sa le gona mongwe lona ga a sa le gona ke ka fao e le gore ga lena mošito fela nna ke ile go nama e le gore ke tlhokišetša barutwana diphapoši tša bona gore ka labobedi ge dikolo di bulwa ba khwetše di tlhokile wena o ya go šoma gape o ya go šoma e re ke bone gape meeting mako o ngwadile a re thobela ga di setlhana ke maikarabelo a maaforika borwa ka mokamokamokamokamokamoka gore ke moka letšatši le le nama e le gore le ba le mošito bothata ke gore re bo filwe matsogo ke dipolotiki batho bao ba re senyetša ba dira gore tšila rena le mogala be ke moka le se bona gale MJ mologadi ngwana shai le yena ngwadile a re dumela ga di etsetlana go bolela nnete e sa le mola Dr Nelson Mandela a robala go boroko bo bogolo le tšatšile ga le sana mošito o mogolo ba thubesho ke tshepa gore ge nkabe a sa phela nkabe ke moka re bona le mema le la le golela godimo re leboga maikutlo wa lena ka mogare ga metsotso ye šupa go ikela gona kwa iring ela ya bo tsela o na gape le tshepo motshepana fa o ngwadile a re thobela ka gašong Kate Morwane lefase le senyegile ebile batho ga ba sana kgatlhego ka ge ba sena thuto gore ba kwešiše botlhokwa bja letšatšile motheletši wa rena o ngwala a le gone ka fa le green site gore o re yena o bona lefase le senyegile ebile gape re sa bone botlhokwa goba re sa tsebe botlhokwa bja letšatšile matšhone kwena selolo le ena o ngwadile a re thobela gadi ye tshatlhana nnete Mandela Day ga e sana mošito go swana le kua morago kua motlho mongwe ga ba bone mogola wa lona letšatši le motheletši wa rena o ngwala a le gona ka fale ka matlala ga selolo o na gape le makomane motlhala a re thobela maikarabelo a go keteka letšatši le la Dr Nelson Mandela ke maikarabelo a rena ka moka o ka mogare ga dipolotiki ga o ka mogare ga dipolotiki ye kgolo ke ge o le ka mo Aforika Borwa taba ye ke taba ya rena ka moka ka moka mokamokamokamokamokamoka ka gore maitapiša Nelson Mandela ebile a rena ka moka wena o reng motheletši mogae o reng ka taba tše ke maikarabelo a moporesidente wa bjale ke maikarabelo a tonakgolo ke maikarabelo a ditona ke maikarabelo a gora dipolotiki oba ke a rena ka mokana o re motheletše mošito wa letšatši le o ka e lena ge ke thoma go šoma mo sealemoyeng mo ka ngwaga a ketepedi lesometee ke thomile ka kgwedi ya botshelela ya re kgwedi e letselago ya ba e le gore ke moka go thwere a tswa he mokopane ile le matlhatsi ka gore le rena re be re ile gona kua mokopane ke ya gopola re na le bomme moritira sefate re ile ka mola mokopane ka mola mabenkeleng a le ya ka mo le tlhakore le la la la la la taxi ringe ka mola re tlhokisha go le bose ei wa tsiba go le bose re tswa ka mo bo teflopo ka mola sekolong sela sa bana ba wi khetsa ba le ke mokarile gona ka mola ke a gopola re swanelwa re apere di aparo tsa khaki ke a gopola rena le bo Monica Seletela re apere le bo matumi sekuba ba re fa di overall tse di botse man tse di botse tsa Mandela Day ke di fa metlhala gore banna felo fa go na le ba boile gore ba sa swere bangwe o ka re ba tswile ka mogare ga tabatse ga ke tsebe gore na bothata keng ka gore le lekgono re ya gona ka mola mokopane le tsogile ga botse ka moshate thobela
1: a ditumelele kere go tso
0: lota batho lota
1: o tsa bo ha bo lota mo motha o tsa bo ka sebele ga dilo tsa botse
0: re gona le kae
1: rona
0: a re
1: ga di wetsa pele ba rena ke bona bo bantsi a beng le tsatsi ka letsatsi ke bona bo bolayang batho moya
0: taba tse ga botse di sentswe ke batho ba etsa pele ba rena ba dipolitiki le rialo
1: bo wetsa pele ga di mara nna ke re tsatsi ba Mandela ke la rena thaba ka moka rena re tsweleng pele re leketseke
0: rena a re tsweleng pele re ketseke se ka re lebelele gore mang o ka mogare ga matlang ka commission rena re tswele pele re dire botho le bo botse metseng ya gabo rena go ba mo ile gore gona
1: metseng ya bo rena ga diwa tswa pele e botlhoko e naka fasa mabaka a selaole a masemo ke a masemong se ke duma ba re lena ka fasa mabaka a selaole o kopala ga dinara kabe ba ke ba rometseng bang ke ne ke latong kere
0: re a leboga ka nnete wena lota
1: e khambotse gadi
0: le wena o tlhoga botse re tse gape mothiletse gona le tshogile ga botse thobela
1: ga ke tsetsa a go fokeka malumesha o tanishana go ya ka gatsa ga
0: ga die tshetlana re le amogela hle
1: ya go bula bana ke di ala sa ma me dire ga masemola
0: a re ba ga masemola batho ba dikoma dikai
1: a wa re le bana ba maswi e phatlala le gone ma bana e hlole o loga thara
0: a re le boga hle
1: ya a ke na de ke no e tsana ga re ke gape
0: e gatile itswalele
1: ke go dire ntshi mama ya ini singa ke ba eta pele ba re go ka re mola motho a be rekile wa ka o mong ka morago a go ano gata mo se wa sona o ka gata ke na a ria go re ile se ya ba le matla go geng a ri mo lokala ga la monna o be rekile
0: ka nnete
1: ente a be rekile ka mogo wa soka moeta pelo ka re a ka tsana ga le seriti sa o ka na go a ba bereka ka gona a tsena pa a se godisa
0: batho ba go ya ka lena ke bona ba ba dirang gore biele ka ma Afrika borwa re se bone botlhokwa ba letsetsi le ka bakala megho ya bona ye o ile gore le bona e shaitse mishimo ya data Nelson Mandela
1: ba lo ka le bela mama mogadi wa ga bona wa go busa wa ANC a nne le batho ba la ka bona ke tsala aba se ba tshirelo kala se ba tumishumo kala se ba tuntunya kanyo le sabana go hutsa tshalepe o ka le bela mo masipale ni tampa ya ya tina na gore e tshalepe ya o tsiwa gore ba are sa ba le matla a go celebrate ka tshilla Mandela
0: ke le kwela gaetse dia kana go gaisa le gona hle go tla loka tsa tshile lengwe motlhong gore tla ba le ba o suutswe ka fa o ile gore le ya bolla gore batho ba hutswa ke le kwele
1: thank you
0: ke bathata ba gage setlogela mekgwa e ga se yona le kweša batho botlhoko nako ga e sa le gona a re tsweleng pele go diragatsa metsotso e masome tshela shupa ba gagešo ya Dr Nelson Mandela beke e tlang re ya go kopana ka moshipologo ei manane o ka moka a o e le gore gabeele ke a sore ka moshate wa tsebo le boithabišo a rekilwe magagešo ka mokibelo tla borena gape le ba IEC a re tsene ka mola kantorong ya rena ya ditaba ba na le batlhokwalatsela dumelang ba hlokwa

0: mortality board ya maleme ka Afrika Borwa ke pensal ere e tshwenyegile ka ga dipego tsa kgethollo ya batho go ya le ka maleme ao ba bolela go nako ya boipelaetso kgatlhanong le bafaladi le kgono le tseba gore ke letšatši la go gopola le go keteka tata Nelson Mandela. Tsweletša maikutlo a ka go WhatsApp line ya rena ya 0784591988 goba letlaka lena rena la Facebook la go bitswa SABC. Ditaba ga e ba ditlhaetse ditsebe wešo wa kgona go etela websaete ya rena ya sabcnews.com gomme gona fa o tla hwetša di-podcast tša rena namile wa ipshina ka tsona. Gabjale metsotso ke e šupa fela go itswela e rengela ya botshelela. A re fete ka moraboa.
1: A o ika o gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tša maphelo, go swana le go tlhoka ganyoga go tša thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikela le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetšwago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: To cut kidi rata.
3: Iri go lefele yona kati yongana.
2: Kanne de papa.
3: Ka my cashback ya my way. Kitlo bushetjwa 10% ya di premium jack. Against house claim me ngwa emebedi.
2: Okay.
3: Diali, ke tla ba le chelete o ke tjegilego. Ya go thagaja ngwanaka. Wena o ne iphelela sebuena girl.
2: Papa ka lebura.
3: Oh nana.
1: Batho ba mmagonte, dikoloi tša mmagonte, meputso ya mmagonte. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholewa go ditšweletša tša maswanedi. Mo o patela go sa ka wa claima mengwaga e mebedi. Mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago. Myway ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di-premium di aka risk profile ya gago. O na le dipeelano.
4: Ke senyane metsotso morao yona e riela ya boselela o gona mogaleng fa ke se se lebogang Magathi wa ditirelo tša boemo bja boso go to re laodišetša gore na e ka ba e le gore maemo a boso a eme bjang mafelong ano a beke sa mma re go lotšhela go amogela go tlhokola tsela mesong e thobela.
5: A ke go leboge sa mma ke go dumediše le batheletse ka moka go sela ga botse di-temperatura tsa mesong di sa le tlase di tloga di le tlase ga lesome bogolo bja province ya Limpopo, province ya Mpumalanga le province ya Gauteng ke le gona ka gore re sa tswela pele re ka gare ga sehla sa marega go tla ba go tonya gona mo mesong mo mosagareng di tla ba di namelela di-temperatura ebile ditaba tse di botse ke gore go tla ba go fisa gona ka kwa dinaga tlase tsa province ya Limpopo le province ya Mpumalanga. Ditaba tse di botse gape ke tsona tsa gore di-temperatura gona ka kwa bona magale di tla ba di fihlelela yona 31 degrees Celsius ka lenyenye 30 go isa gona ka kwa bo sekhukhusa bo 32 ka gare ga setlhase sa marega re bona gone le mmola le mmole mmole gore di-temperatura di tla ba di fisa letsatsing la legono ga gona dipula tseo re di letetsego gomme letšatši la go fasalela morena seemo sa boso se tlaba se le jalo mesong di-temperatura ke tse tlase go tlatlha go apogile letšatši le tlhabile gomme mo mosagareng di-temperatura ke tsona tseo tsa go ruthela ebile go tla ba go fisa gona ka dinaga tlase tsa province ya Limpopo le Mpumalanga le go isa go letšatši la mošupologo le beke e e latelago go fitlhela go letšatši le la bohlano go tlatlha go apogile bogolo bja di-province le di-temperatura tsona tse tsa go ruthela mo mosagareng a gona dipula tse gore di letetsego go matšatši a latelago ke tsona tse ke le tshwaregotsa ke le tshwaretsa go tsona ke re le ipshineng ka mafelelo a beke
4: re a leboga se se lebogang le lena le ipshine ka mafelelo a beke
5: re ya go leboga
4: thobela
0: a ga ke re sometse e metsotso go itswela e reng ela ya botshelela lana o sala tlhokola tsela ntshebele motho o sebela kwa bo motho wa gago wa ditaba motheletše kgopelo ya rakgwebo wa ka Northwest Suleiman Karim ya go nyaka gore ditheletšo tša botlhatsi bja gago di šutišetšwe di šutišwe ga bjale e tla theletšwa ka labohlano la 24 kgweding yona ye botlhatsi bja gagwe ga se bja kwewa maabane ka ge khomišene e ile ya tshwanela ke go lebelela le kgopelo ya gagwe ya gore ditheletšo tša gagwe di swarelwe ka sephiring khomišene ya hlatlhile gape le taba ya go amana le tlhogo ya lekala la go lwantšhana le bomanaga IDEC advocate Andrea Johnson yo le yena o lebeletšwe gore a tle a tswelele pele ga khomišene kgausinyane khomišene e kwele gape botlhatsi bja warrant officer Mbongeleni Mpangase bja malebana le go thupšwa ga morwalo wa diokobatši tša mohuta wa cocaine wa dikilograma tše 540 ka profense ya KwaZulu-Natal sebatle motha o rulagantše pego Shibu Mashamaite a šo wa e bega
6: kgopelo ya rakgwebo wa ka Northwest Suleiman Karim

0: Happy, happy, happy, happy, happy birthday. Gapagape ke nafale Tinyiko Laser Maswanganyi. Kwelo roka kwa tikologong ya ga Mamaila Kolobe. Tuna kwelo re mbaro wa ketika tsatsing le o lakaletsa fa ke Martin kwa ga mogetle ke na gape fa le Nthabiseng. Kwelo ro rata go lakaletsa fa o re wa ka wa snepesa le botong. E le go yena Rufus Mokwena wa ketika tsatsing le a le ka kwa tikologong ya ga Mathapo. Lwana ga le re wa ketika tsatsing le la Nelson go li tlatla Mandela tsatsing la bo ditshaba tshaba bona. Happy, happy birthday.
1: Hey, what's my name? What's the person? Oh, my God, speaker of Moto. Tell me, Renodu, Mamuna, Renodu, Marilodi, Feta. Our candidate to Pulago Rama, when I make it down, I'm going to tell you, Kitika, Oka Rumela inbox or Facebook, Karana, et cetera, Femiaka, Wangala Lina, Lamra, Yamala, Wababula, or Okitiki Shaki Mang, who made a retumal lecture, Amdrilla Samakan, Shashinahara, Lama, Swalo, 086 000 2452, 086 000 2452, Kimoka, Kamala, gore tepse re tsena ka kwa gore le shakeng la dipapadi fa lo re fa motheletsi sebaka sa gore yena re botse gore di reng tsa dipapadi kwa lo re yena o gona 086 000 2452 086 000 2452 ke melo re ba ka re tshwara ka magala ga ba bona ba nyoka re botse gore go rialang
0: ya a ke tsebe ko marakai bia belo ka karolo ya sport. To ba relation le nna la re tlhalosetsa gore na lipsi na ka eng e le go diragalang le jalo seo so tloga se le botlhoka ka bakala gore ke a kwisha re be le gone ena ba nna hai bona dina mile di ama felelong ke a kwisha re ke lebeletse ka mo province ya rena le Mpopo re bile le koma tshedika le kana go 771 tshe lo re di bile molaong mo e lo re rena le bana ba ka le kana go dikitikiti over 40,000 ba ile gore go ba tsenetse dikoma tsa lenyaga bjalo ke tsenwe tsa taba tse lo re di tloga di thabisha kudu ka re lebeletse go lebella Afrika borwa ka bophara re bile le bana ba ba ka le kana go 43 ka manyami ba ile gore go ba ile ba tlhokagana ke tsenwe tsa taba tse lo di tloga di sa thabishi fela re leboga ba ile gore ba kgonne go boa
1: ba ile ba ba boya
0: re leboga re leboga re ba boya.
1: What's more, Tebzeni ne bile ke gantsha ka taba gore re ya bona gore nako le matshetsi di a fetoga e fela ga iba setso se seng se se tileng kudu di feta ka moka ke setso se sa dikoma ha ona ngo o kera gore a kere ke a ihlohloletsa kere mara o khotsa le ba so ba tshabela komeng go bontsha gore taba ya koma ke setso se le reng ka nnete re tshola pele go serata ra seketeka mona ngi mapadi a re sa bona batho ba ba ubina dina ka le gona re sa bona batho ba so ba bona mara ga ile nako ya dikoma yona o kira ba re koma a moletsi a setswe e fela o kwe ngwana a moletsi a itswa kae komeng ya ZB go ba ga sekhukhune ke ka mogo o bona gore ka nnete taba ya dikoma rena beele ka baswa re a e rata re a e thabela ke setso se e le gore se ya bontsha gore ka nnete rutang bana eng
0: di taola le seele tsona badimong
1: aga Tebzen ya o fisha a ke ye e le gore re a go ka yona go lešakeng la dipapadi
0: aha.

0: Tebzen. Ye re fetse go ba fa yona ke we Miss Malelo ya go epela ke yena Sello Chiko wa ga Thwala. Ba re koshe e lokolotse ka ngwaga wa sekete magolo senyane masumi se swai shupa. Wa tsaka ke ka lebaka la eng ke bolela ngwaga wa gore koshe e lokolotse neng. Ke bolela se ka lebaka la gore go ka gopola gore kana ko yela. Ka ngwaga wo wa sekete magolo senyane masumi se swai shupa. Go be go sa dumelela go ka bolela ka leina le la Mandela. Ke ka fao Sello Chiko Thwala are we Miss You Manelo. E fela ka se ya tlhapi ba re those who know.
1: Yeah.
0: If you know, you know.
1: If you know, you know.
0: If you know, you know. Gore be are we Miss You Mandela. E fela a ngwala we Miss You Manelo ka lebaka la gore ka nako yela be go sa dumelela go ka bolela lentswe le la Mandela ka lebaka la gore o be a le kgolegong. Wa gopola e be a le kgolegong ebile ba motshwere ba mmeile ka noshi. Ke ka fao a reng we Miss You Manelo e fela a sa rego we Miss You Mandela.
1: Aga re namele re tswela pele re bontshitse fa re rekete ka letsatsi la Tata Madiba. Re tlo ba re kgokagantsha fa le sebapadi sa maloba sa setlhopha sa Bloemfontein Celtic ke tlo Molokwane. Re tlo ba dulešana le ena ba ka kwa tikologong ya ga Seshego. Kumele gore ba tswela pele go dira ka go loka ba tlo ba fana ka dijo ka kwa Seshego Circle Center. Bele re le ka go e kgokagantsha le ena fa a tla re tlhalosetsa gore na letšatšing le la Tata Madiba ba beakantšhitše bjang gona ke eng se e le gore go se tlhotlheleditše go rulaganya tšatši le goba modiro e le gore ba tla ba o dira ka kwa go la Seshego. So re le ka go e kgokagantšha le ena ga re mokgweditše o tlo ba re tlhalosetsa gore na di sepela jwang lwena motheletši ka nako e lona fetse pele o tlo ba re go fa sebaka sa gore o tsene ka mogala mo go 086 000 2452 nke o ne o re tlhalosetsa ka ditiragalo tša motseng wa geno e ka ba e le letšatši le e taba gore re tswela pele ka go e kgantšha ka setso sa borena re lebeletše dialoga goba e ka ba e letšatši le e le goreng o lebeletše go dira phetogo motseng wa geno bjalo le bjalo o tlo ba abelana le rena o re tlhalosetsa gore na le dirang e ka ba sekolong sa geno e ka ba motseng wa geno ga geno mara gape tse le metsotso ye lesome seswae le ka mo gae re ka iketeka
0: re ka iketeka le ka mo gae wa tseba nako nngwe tebzen ba re e ya ka pelo laele wa tseba gore a se ena motho e le gore o rata o tlhokisa lebala e fela ka metsotso ye masome tshela supa sese legolo le a kare e koko e re ke le tlhokisetseng lebala sa go metsotso e ke one gore e ba o tshwana le ntate Mandela o direle o mongwe a ba re fa dijo fela go ba tsamaya go no direla mongwe se sengwe go thabisa motho o mongwe go se thabise pelo ya gago e fela go thabisa pelo motho o mongwe ke a bona gore megala she e gona e re tshe wa mathomo she motheletse dumela wa motheletse dumela
2: tsabela
0: le tshana le mang
2: le ka khashu
0: re gona re ka botshalena
2: a bona o le le futhi mashala jo mpatiwa
0: go tjwa kae
2: blood river tsagala go mashala ga o tsile mo jo blood river tsagala
0: e di reng tsa di papadi ka mo di reng tsa di alogane ka mo di reng tsa Mandela Day ka mo
2: a bo tsa Mandela Day ne go wa mero go go go go go ba ka kwa ka ke yo gora ke bone ma ya nya ma o mo khone hang ga yo gora wa
0: e se se tsela le minetse la ka tsapa. Ei, what's about any tips in o kare le nna ka no gora nyana le nna ke kikwesho gora.
1: Yeah.
0: Ka kwa Black River ba re ba gora.
1: Ka kwa Black River ba gora. Ke
2: tsene mo. Re gora ka go gora nna.
1: Ah bona, tjwala mpele ka mushumo re make every day Mandela Day re a leboga ka mo Black River.
2: Thank you.
1: Thank you.
2: Re ke tsho ene e tia ba ka le
1: tsogela mo
0: o mongwe shu tebe
1: a re le kae
3: ne laelo ka mo
0: tebe
3: a le bolala le Joseph manana mo Thembisa
1: ola Joseph
3: a go lebella bolo mo tlamatlama o na le di bolo tse club ya ka ya tlala mola and then ke tlo ba ke lebella gore o dirala
0: cleaner le club ke
3: Master FC
1: oh Master FC
0: ba tsaba ka Thembisa ba rata go lebella dipapadi ba tsaba Thembisa ke ya tsaba gore ke be le mo le mongwe re a fitla ka kwa go la Thembisa
1: re a leboga ipsine ka fa wa kere
3: a re a leboga
1: aga
0: o mongwe sho o ka re ba ka ngipitsa dialogue
4: hello
0: hello
1: ya ka metsotso nyana ka baka la gore ke tumela go tetaba wena di emijwang ditiragalo motseng wa geno
4: rena re a tsamaya re a makeketsaela ro cleaners sekolo sa makeketsaela primary
1: ya
4: re na ba dosi DVD ke mashammo community party
1: bona re ya go leboga tswelang pele ka moshomo mo
4: botsi
1: re ya go leboga Andries ka motshware
0: a o ka nnete a re kitimele ka kwa ditabeng.

0: ke mshate wa tsebile boithabiso tsebile fam ke mo le go rona 086 000 2452 086 000 2452 ke ne go kwa go wena kwa gae gore na le kwa bjang ka setso se sa dikoma se le akae tsa tshila le hono batswadi ba ile re tshila le hono le bana ba nna ba buya le kwa bjang 086 000 2452 minyanya le dirang dimpho le rekileng wa matomoshu mo theletse dimene
1: ke le famiseng ga di ma tsogana le wa rata mo ke nna mo phema tshwele pen
2: all of the pamps
0: wele
1: o no go sala go ngwa sala molora
2: wa tse
1: ke mo ka nnete ta tena le phone ke ka mo motse wa re ma site
2: e wa tsa mo phema the pamps mo gala ga go wa go gaola gaola man. Sore mopheme bua mogotsi ya ka o dule lefelo le le kaonenyana re kgone go kwa gape tsa re ke topo mongwe suka fa thobele
3: lejana
2: re bona le kae
3: fela ke mo sehla mo nel mafias ke ka mphane
2: re a leboga ka mo nel mafias
3: e ko mphane ko ga ka magefi fela le ya go ga ke unfortunately a ke ya ke ya ba dima yo
0: ka ke wa na mrao
2: o no bona ga di swa tsho ro no ro busy.
3: Hey,
2: hope you hear
3: the
2: agreement. Hope you like it,
3: Guam.
2: Ay, bona. Unalibona ka spirit.
4: Unalibona
2: mo moyeni. Unalibona mo moyeni.
4: Ragolebo yeah, 1060. Yeah, nagwala kenya kuisha manjari tebo. Kamogo le tshaba tsaga masemola le mabati. Le ba mushato wa ga masemola. Ka ge e ba sagitse ko mangwao.
2: Yeah.
4: Le merko lo rile go ko mogolo tsogore re tsafatsa matsogo. Le bua le bana ba buile ka moka sira kwa tse di bose.
0: Wele wele. Wele wele. Ba ile ba ba ba buya.
4: I'm going to go to the house.
2: Thank you. Re lebile ka kwa go la mapela mo e le gore lenaneo la rena la tse masometharo le petmorudu le tloba la gaša thui go tswa ka fale le tlo o kwa kameragalo ka moka gorena disepela bjang
0: 086 000 2452 086 000 2452 re botsa gore wena metsotso ye masometshela supa ya mandela di tsošila lekgono le o eketseka o dirang
2: a re kwe tobel
5: dirang ko gona le ka
2: re gona Joel.
5: I'm not going to be able to do it.
2: It's a big boy. Ah, yeah. Rego, rego, rego, rego. Er, tu bar kharitela ka o lebela maikutlo le go ra tjolletse go tlhokaina re botse ne. A re direka tsela e rego.

0: la kae tseo di sa palwego. Tebelo ka di 2 kg tse pedi tsa Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka 149 rand. 1 kg ya Rama 37% fat spread ka 29.99 fela. O reka di 5 packet di fo ba di fo tse pedi tsa di Kellogg's Instant Noodles ka 49 rand. Le 2 kg ya Mac Regular Hand Washing Powder ka 59.99 fela. Di khotjela go tloa ka la botlhano la di 17 go fitla Sontaga sa di 19 tsa July. Ga Shoprite fela.
1: Di toropo tsa go fapana, dina go tsa go fapana, bo phelo le bona ke sempete. Empa le ano la stokvel le swanetse go tswela pele. Mme di thoka mo ka di gona go lekola chalet go FNB app. Mo go bulang account ya FNB stokvel ka tsela ya digital. Le le kae go bakae? Le gona go bona mmogo ka chalet e tsena le retswa. Kana go ete.
2: Ke ka le bakala eng chalet e swanetse go bona ke motho o tipela. Ka account ya FNB digital stokvel. Di thoka mo ka di ka bona mo chalet ya stokvel e ya ngona ka FNB app. Fetogela go FNB lo FNB, to share for Tula Dilochote, one little Pielano, FNB, K. Carlo, your first rank bank limited. Mawadi Tilly Chalet, tell him what Kitana was allowed.
3: Hey mogwera, na o sa go bola metleng ya khale re reka jedi ntshi ka lesome.
4: Hey wa tseba celebrate nena le boleng.
3: Ka lesome o bona melo ya drop wa ba bo.
4: Wa ba bona le seno wa mapodi.
3: Ke re wa bona jo wa khora.
4: Ke re ka dingatha.
3: Ah be le majaja a lesome a sa leselo.
4: Hi RIP.
3: Ubia, lesome le sana le matla o go fa gomiki ya kofi.
4: Ya e.
3: Ya re kofi thaka. Se putolana sa bona sa 800 gram. Se dire di gomiki tsa go lekana le 296. Tsa go tsefa ka thako ya fasa ka lesome gomiki ga e teng.
4: Hey na o reng gona?
3: Botsa mogwera ka re kofi o hwetsa boleng bja go tsebagala ka nako tsotlhe tshepišo ya ka fasa ga 1 rand ko miki ete e badile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
5: a o ikho gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtsikele le sekhuba itemogele le rumo se tlokisha madi se tisha masole a mmele le se gatelela se gateledi sa monagano le rumo sa le letshetswa ke bana le basadi go tloga ka 2006 le rumo le go tsagala ga discam clicks le difamasi tse tshetswa go nageng ka bophara le rumo feel the healing power
6: batamela ke bete step go bane sa go sa ke le rulo le nane o nne

Dere bare bidele kutu. E ba lo ke tlhokomela o ska yo khetha yona ra jona ka mokane. O ka ibuke ka sa tlhokomela ka tswa fase. Ka fetse manya no ba. Patile United Nations.

yabara ya mabazuto le ra buitsa buitsa gore batho ba mo dimeng ke le mbuti o bile o buitsa modimo gore mo dimeng ko mbuti ke ka baka la eng go atlega ga ngwana wa tshuana mo bophelong e le lerumo le le kaka kaka kaka mo dipelong ja ba loi bana batho ba botsebotse ge ngwana o a atlega a tlhoma go emelela a dia ja di dira a go a tseba nka le batho ba tlaba e le bothogothogo ka tsela e lena modimontshuso o mpotse ona ga botse lebaka keng gore go na le batho ba bangwe ge ba o lebeletse ba re motho o ke ngwana a mo tseatseane ya ona mpe ga edi ya bophelong jale ge ba bona o tlhoma o emelela wa tseba o kare o a atleganyana ba lwala tse o kare ba ka tshwa sepetlele ao banna bophelo bobjalo bana be o sa thelete thomela FM ya lekgotla kgatlho la Aforika Borwa ke nyaka o thoma ka o ne le butsa butso e nngwe se e bonolo ebile e ka se ya tshwenya le ga tete ke ya lekgono le taba lempotsa seo lena le se bonago seo motlho mongwe e le go nnete ya go tlhoka bana ba phefo le taba lempotsa taba e weng ke nyaka o kwa go lena batheletse gore na nke lempotseng gore lempotse nnete e lena le e tsebago lekgono ke segopotso sa matswalo amulela tokologo Dr. Nelson Mandela yo abego arata go tolla letsogo la go thusa batho o tshega go rena mafulufulu le boithaopo bjola bja peleng bja go thusa ba ba sa kgoneng go ithusa bo fokoditswe ke eng batho ba ka borena le nkwele otemoe ke ebušeletse gape ke kgopela gore le nkarammaka ke šomola letakalong la rona la Facebook thobela FM yaka ke re na le kgone ka gore ke segopotso sa matswalo a molwela tokologo Dr. Nelson Mandela yo a bego a rata go otolola letsogo la go thusa batho ušhege gore na mafolofolo le boithaopo bjola jo bogologologologologolo bja peleng ja go thusa ba ba sa kgoneng a fokoditswe keng re be re bona batho ba itswa wa tseba kore monkgoriwa o fofiwa o pentiwa wa tsewa o akiwa wa tseba kore e le leemaema le legologologologolo la go laetsa gore e bana re tswile ka makatana mane re nyaka go thusa bao ba palelwago tlabe e be e direga marageso gomme e thomile go fokotsega gore ke a lebelela e no ba kete leketeleketeleketeleketele ba ba e dirago molaetsmopitso ko gona ke ka baka la eng mafolofolo a le a maloba a sesa le ka mogolo a ba le ka gona dikhamphane di be di tswa wa tseba ja emaema ja rwala-rwala ja dira kore ba dira ka mokgwa ba ka kgona ka gona go etelwa mafelong a botlhaki wa tseba ba kore e di-charity organization ba ba etela ba ba thusa ka mokgwa ba ba thusa ka gona ba bangwe ba ba apela ma mothataba e e fokotsegile kudu a e sana maatla go e bjale why bolokile mašamaita bokone bethase ripakaro go tswa go ira senyane letsa ke le boje magageso ke taletsela melaetse ya lena ba re re le tsebiša go apola maswika a mabedi kore ka mantswe a mangwe ba buile maswika a mabedi la tsidikwane le mmamothala le serepo maswika a buletsa tsina lesometsee la kgweding ya agostos ko mothoding ga masemola ntsengwe yankgama ma meletelo e tla be ka letsatsi la lesometlhano kgweding ya agostos 2026 mongwa le mo ke mogale a phogole mogale a phogole molaetsa o fitlhile mo neetho re a leboga o sa tere ke tshwabela fml go tlakatela Aforika Borwa e nngwe shemakagešo re le tsebiša le go le mema molatong wa ditlhobolo dipulo ya leswika o ba maswika a lesole filimon mašamaite le matlou dominic mašamaite moleto ye e beakantse ka selemakaletasikela swai kgwedi ya agostos lefelo ke mola moyong section magari village ka tikologong ya blowback municipality ka nako ya ira lesomomesong memo ye e tlaka gabo le mahute mašamaife ba leboga tšhomišano ya lena ka metlha ba kešong re a leboga ye e rometse ke mathipa tg re a leboga mathipa re a nemelela ke ngweši ba re thobela kgoši ya sealemoa e banna we matamaita bokone re rialo re re
re le tsebisa mo le go le mema molatong wa ditlhogolo le pula matsogo o ke setse go feta go wena ba kone e nngwe semagagese ba re ke reunion kore batho ba boya ba kopang.

0: Masume berite fela metsotso re tshwela iriela le somo sa tete thobela FM le khotla khashala Africa borwa mo shato wa tsebele bo ithabisho thobela FM top 30 ke masume tharo ya lore le kholele e ga shatwe e ka mo Hans ga mokopane batho ba mokopane tle le nabe le saleng ka magaetlang wa ketekwa ke Mandela Day ka ke setse re bolele tshepela ga papatso ra re tlo ba rena fa le molaudi wa mananego go thobela FM ke me mangwe sebola o tlo go rena le tsatsi la lekhono le Mandela Day o kitukwa me tsotswe masumets hela shupa thobela FM le manano wa thobela FM ka mo a tlo dira eng le gona go reng botlhokwa ba gore thobela FM e temo ke botlhokwa bo bofeng me masibola ra le tsamisha go tsho masumetsa
1: thobela le ba tsentlo thobela FM ra le boga
0: Tobela mme a re me ruri o tsena gona manane wa Tobela FM le Tobela FM top 30 a she ga shamo botlhoko ba gore Tobela FM e tle mo e tle ke tekele tsa jile Mandela Day le Hans Disability Center ka mogolo ba Thushano Foundation botlhoko ba gona ke eng mme
1: ere ke tshomo o tlo tsa go bela ka Tobela FM re somo re mmogo le ba Thushano Foundation Passion Foundation ba tle mo Tobela FM ba tlhalosa gore bona mo tsatsi la Mandela le ba nyako ipona ba le mmogo le bagolofadi mo centering ye ya mo Hans gore ba ba fe dilo tse e leng gore ba di tlhoka go ka lebelela botlhokwa ba ntse re bone gore ka boka bela ka Tobela FM ra le bona re bolela ka taba ja bogolofadi ga se le phefo ga se le pheko ra kusa re ntse batho ba etse re ba Passion Foundation ke e le gore le rena re a iphusha bela ka station go ka lebelela mola Passion Foundation ke a bona mola ba tsitse di gase a kere Estofa sa gase di pitsa di tulo la e bona gore batho ba Passion Foundation batho ba mo Hantsi le frela batho ba la ba golofa le go nokra thuso gape go ka lebelela frela sa thoma o ka bona ba shumela mola mokhukhu la e bona ke se le gore nya go le frela re le bona re ngwa ga tlanya re boya re go tsotsa leng le mo ago la e bona so re tle mo ka baka la gore Thushano Foundation e pusha se le go lebelela ka rena ka station re a se pusha go tsha batho le mengwaga e masimi re ba nna mengwaga me so tso mo se masibe se la khanwe e masile tshila shupa eng re ke tike le re re tlokometse ba go le fa di ba rena la e bona ke se re ka baka re tilefa wa bontsha ra barata la bona ba phela maphela a mabotse ye batho ba kaone la e bona
0: pole le lena se petjana kudu le mudu le mantjwe a Morena Nelson Mandela ka ge bile tsa dilalo khono re ketse ka yena le bona go botlhoka jwa ngo shala morao methala wa mkhala Mandela
1: go shala morao me mzima masime tsela shupa ke ntle botlhoka kudu tsa dilalo tsa sanji radire ka le bakala o reng botlhaki le botlhoki bo gona le tabeng e gologolo ko re ge motho wa ka next door a sokola o ska mothokomoloka le bona manje yo kgole ke le boga re ntse Mandela majise masimetsela shipa ya bereka mo Afrika mo Afrika borwa a thusha mo Afrika borwa a thokomelana la e bona so ke ntwene gore e botlhoka kudu mo gore go ka le ba dina gentse ding ntse so a yona o nna nna geng ke ka mo yona ke nyoka bula ka dina ka boka tata ka sarge mapodisa ka bona ka rena genye ya ka mo ntle ka mo ka mo ke ka mo ke ka mo ka mo botlhabela ka mo ya no tshokolo ke tshokolo gore go le tshwana o no bo tshwana ke mo ba tlokofetse baba ba tlokofetse o tla nna jwalo o ka se le botsa o tlokomelang o tla nna jwalo nagela ke bone ka rena ga ye a ke irate mara ka le ke lebela sa kara Afrika borwa re le ba maele le mantju a nya se manje la rona a re tlokomela le ka ma Afrika borwa re motho a thaka mothokomela so e botlhoka kudu so re rata re bela ka Thobela FM le rena re sepele mmogo le batho ba le gore ba ntsha botlhaki le botlhoki batho
0: le ba thieletse go gae ba thieletse ba ka thusha jwang go netefatsa gore ba no tswela pele o isha letso ba no tswela pele go fana ba no tswela pele go thusha ba gaishano ya ka mogolo e bolelang ka gona ba ka dira eng ga botsone netefatsa re tsane le khone a e bile tsatsi la le khone fela le matsatsi a mangwe le tsatsi la go sase le mengwe e tlang ba no tswela pele go no thusha
1: ba ke ga bolang go re kgologolo ne o ka ne bo ile re bona magaishana ana selo a o lo ena ona selo tlhaba mogoshi gantsi batho ba fona mo radio ba fona ba re kamo ba agishaneng kamo bana ba bana batswadi abana ntlo re go ba agele ntlo gantsi batho ba ntse ba dira so gore bona kana go jiri ntshi re tswa re kgona fa motshontlo mogosi tla botlhabile ke mang ke marisha dai bona ge bana ba sna bazar o tla botlhabile ke mang ke marisha dai bona so ke ntse tsanje dire bela ka metlhale ka metla mo le gore skara nka o rena ka mokare nna ke phadimegile di dai bona sanje ka tsho ka mokare phadi ba re phadimela ka ma Afrika borwa
0: tshobela FM itlo ba dira eng ga botse mo le gore le ka gore nya tla ga botsana se sengwe se lo re le ka mora le boletse gore le thusha le thusha no fanda je fela ke eng e lo tshobela FM mo itlo ba itse dira
1: bele ka tshobela FM da ba re go re bitse botsa ba ka botlhoka ba tsa jile masimetsela shipale re ba botsa ba botlhoka ba tsa jile ene ga pere ba botsa le ka taba ya o tlokomelana da e bona bele ka ba tso da ba re fana mmogo le bona dipodi mphotsele bana ba Batuna Foundation, ne bona. Ke ra botsa are thusaneng are gukaneng o re besa ba se se ka hore ke nte go le go gore lerato tlokomelano ke nte re ga tshabolo le gore bolo bogolo fa a se le pego ba go di ba le mo are ba change le ka batho la e bona ke nte re re ipusela ka thabela FM lo go thaba le bona gore bo re thaba le nga makala gore thabela FM ke mo sa twa se bo le boithabiso ke a leboga
0: pele a re feleletse mo ke a bona ka montle o ka re le duma o ya ka kwa ntle ka bose a re feleletse ngo go tlang thobela FM itlo ba ikete ka mengwe ma sumetse la shupa itlibile le gona le reng re tlo re bona le letsatsi la Mandela Day le gona ka ngwa go tla le gona e ka ba motlhomongwe le lebeletse jwang re thobela FM itlo thusha thusha jwang ka ngwa go tlang
1: wa bona ngwa go tlang ne thobela FM bele ga e tebekete ka mengwe ma sumetse la shupa ne ya re tlo re tlole ka go o lekane tsa ditaba ke bolela pele ke nna mo profeta o lekane tsa mo radio ga ke re gantsi re fa motho wa one gun nomoro ye we mengwa re
0: ke ya
1: pele ishago go ne tsefatsa gore le ba ba sanneng ka gara na house number 67 le bona ba kra tsekanyana dai bona ke ndo re dira ka moka o le wa house number 67 ga kra tseka se ka moka se go 67 ba le bona go kwa batheli ka ka ka kere tshele bona ba khone go di 5000 10000 15000 ke ndo re dira ngwa go tlang
0: to ba tso mase bola ra le boga mo la itwa mafelelo wa mafelelo go theletse le ba thobela FM le ka rata gore mo ba
1: ga rata re ba thamuli a rata ne a re phele ke bua go latseba a re tlwele go a re tlwele o tshegana ge motho a sokola a re motlhokomele ke tla ikutlwa ka taba ya botlhokwa ya go reng la ke bolotse gore ko nageng tse dingwe ke naga eng ka sebole ka dina ke bone bona o sa lerato batho bana mara ba rapela mara a bana lerato ke wa bone ka lena le a rapela mara ana lerato because bana she ba sokola so a rate da re tlhokomela neng se ka rata go ikgobokeletsa latseba a thusane gore kgone o ba wa sake o na le moagisana le daka e dintlo tse di bose ka boka lena go bose ga o bose gore ke nna ka mokhukhung wena o jaka rata bo story wa ikotsha re botlhoko so a re thusane gore ka moka re eme le janeng ke se mandela re a dilong sona bele ka ba tshwetsa thobela FM a re be le moya wa lerato moya wa kukana
0: ke a le ne tlo le re le bogile me masola ke molaudi wa manane go go thobela FM ko show kwa go betha fela ke enko ba re mavoso go tse masometar
2: thobela ke steam noa ha ba bra snata le tiele le je top 30 le pet muru ana mo thobela FM mo chatwe kwa tsebolo ithabisho

0: ke shupa fela metsotso re nemile re lebile o iriela ya le sumete go tsatsetse 12 FM le go tlagashola Africa Borwa 87.6 92.1 megahertz ke mo shate wa tsebe le boithabiso so jo e kwa ga jwale e batla fela ke ntsa tsena tsopela fela massive featuring so metrics are mna kwe tsukula gape 20 son moli tsopela fela le ginger stone ba re ka di weekend di salary tsa rena tsa di view once Novex Moonlight Africa ba re senzela go tshe loringe e shuma ga botse o lebeletse e beke ya masopedi senyane o dikoshetse masomepedi tse lori di araloka mo dia le moyeng go no thoma ka la botlhalela la lesomo fitla ka la lesometshela e le la bone kosha ye e ke bolelang ka yona file re tshwetse go Novex Moonlight Africa ba re senzela ke koshelo ringe ka jwa le re lebeletse fa ina mile e dutse ga botse e mo maemong a bone o dikoshetse le ra lukwa kudu ka mono Africa bo ra mo dia le moyeng ka mo studio re na le baeng ba lo ringe re tlo ba re bolelishana le bona fa le ke bolela fa le ka nna ni ke esta matlala go tswa ga mapela ka mola dansene me ke a letamisha dansane ra lebo tupane wa ye mamo gausi le mologo re tla re gone no kwa gana ga botse a ga ba lona e dutse ga botse le kae
1: rona ra lena
0: ya wore ke re na ba re fitlile ba 12 FM lena le re letswa dansane yo le mo ka mo re leng ka gona le bya keng
1: ka mo ke sentara ye ke joinetseng ya Hansi Horizon Shine ke dutse ga botse ka sentareng ya Hansi Horizon Shine ke le he ke kokota diketing tsa Hansi Horizon Shine ba nkamogela ke tswa ke le titi le passing la Dansane mapela ba ntshwara ga botse ba nkamogela abagethi ba golofadi ba re itlankamoka re kopane ngwana ka moka mo Hansi Horizon Shine re tshwere ga botse ka diatla tse pedi re tshwere ke ena manejara wa rena e le go sosi glori ya mputa ke ne ke kopotla mosesi wa ka a nkamogela ka diatla tse pedi ka lekaka a mpha borutho mamotlhaa ke ka mo ke kwa ke itumetse kudu-kudu gore ke thabile a ke tsere gore ke thabe jwang ke kwa ke thabile ke mamiela gore ke rata mmino ka kosaka ka moka ke rata obina le opela
0: mama jale lena ka mo le shuma go dirang mo shuma lena keng
1: ka mo santshareng ka mo nna ke doba motlatsa ke doba motlatsa nna ke ka mo dipitseng ka mona ke a piela bagolofadi ba etsho ka gore bontsi ba bona ka mo bagolofetse mo mathong a ba bone o ka mona dipotong ke rena le ba ba thunelang tsona letsatsi ka letsatsi o tlwa mantsa o fitlha ka la botlhano ke rena re ba pielang re tsena mona sekgwaneng sa borena bona ra topelela mashabana ra gopola bakekolo ba ba gore godisitseng ka diatla tse pedi re gotsa mollo mona re na le diputsa tsa rena tsa maotswana mona re gotsa mollo ra piela bagolofadi ba rena re ba supply ka dijo o a ba monate re tsena ka 9 o'clock re chaisa ka 3
0: le kopana le ditlhotlho goba di-challenges tsa mofuta mang ka mogara no ba le tlhoka eng go netefatsa gore center ya lena e sepela ga botse
1: dilo tse re di tlhokang ka mo centereng ya rona ke tse dintšhi kudu ke le ke fitlha ka mo ka kry-a e lobane dipotso na short ra tlhaelela mo na le madulo ditilo tse a rena selo so mamotlha kekile ke kwa ba re ba thobela ba etla kare ba tle ba bone dilo tsa rena ba tla kgone go re thusa mo ba ka kgonang gona re ka thabela seo bagolo ba rena
0: aga re leboile me na niki esta matlala ke nyaka ruela ga gona revolution fa le le mogao mmonwa na go tswa gone mogantsha ga mmapela re ko re na yena o ke kwa jwang a bo tumona ra utamisha go thobela FM le kaena
2: rona e nda
0: mo mona
2: ke tla mo mapela hands
0: mapela hands wele wena ka mo centering o bia keng
2: na ke awa na ke bia ke then na ke nda mo bohola pa ke bona batho ba tla ka gore mamotlha ke mandela
0: ke
2: ke thabile
0: le abina le bona le bagaši ba thobela FM ba lesere jwang ka mo ba lesere ga botse ba lefa tša go ja ka mogolo gore ba tshwanetse ba lefa ka gona
2: ba re tshwere botse a rena dipelaelo a rena sello re no thaba rabina
0: le ka rata gore ba letlaleleletse ka eng ga botse ka gore nete gona letsoga le ke leba le fitlhelela molo gore le tshwanetse le fitlhelela gona le ka rata gore ba lefeng gape gore o tlo gone maphelo a lena gone o ka ona fale
2: maphelo a ka bophelo
3: baka ke ko rata metse le dipalo and then na bophelo ba baka ke rata o rekisha hantsi ko ko di bolo ke rekisha di maka le machaya
0: a gona molato tumorao mona re lebile nako ya gago tlhe re lakeletse matlhatsheng matlhogonole le kgwebo ya gago e le goreng nete o iphedisa ka gona le lena mme re lebodisa re re matlhatshe le matlhogono centering ya lena e ke dilo tsa lena lekgonole di ka kwewa batho ba lokoele le ba thole gore ba tlo o tsentšha matsogo ba gona ba thušano foundation a le nete tshepagre ba tlo o thuša moo ba ka kgona go thuša ya gona re lebile nako ya lena ke mebedi fela metsotso re lebile o iri yela ya lesomete o sa thetse thobela FM ya lekgotla gatsho la Africa bora 87.6 92.1 megahertz re tlo ba re ya ditaba e fela senka go botsa sona gore a ke tse bo rena motheletse wa go pula gore kwa moragonyana kwa o ile wa ba le di-concert tsa mmino tse e le goreng be di na madi netefatsa gore ba kgoboketsa mašhele o tla gopola gore o na le concert ebile le nomoroše 4664 a ke tse gore o sa ya gopola concert ena re bone ka ngwalo wa 2003 bo beyonce ba ile ba tla ba diragatse ka kwa gola cape town batho ba tshwana le bo bono re bone 2005 batho ba ka kwa gola george ba ile ba ipsena kuri le bo Will Smith mo le goreng bo o diragatša batho ba bantsi ebile ba tseba gore nomoro ke nomoro ya mogalaba ya mandela ya ka kwa nako ya le ka kwa gola toronkong ka robin island bo o dirwa concert ya mmino kgoboketswa mašheleng o kgoboketswa gona gore ba kgone go lwantšhana le twatši ya HIV and AIDS fela ke na le nnete gore di ka se felele mo re tlo no tswela pele go no netefatsa gore re tsentšha letso gore ya thuša mo le gore ka kgona go thuša gona ka ge ebile letšatši la lekgono thobela FM bagatši ba thobela FM ka moka ba le ka mo Hans Mokopane mo le gore ke nnete ditaba tse le gore di a tswelela fa ke tse le gore tlo ba rentse letsatsi ka moka re di tliša mo leseemo sa thetso thobela FM re le ba ditaba e le mphomara sa ditaba tsa iria lesometeng mošate

0: Thobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso. Pat Murudu, o tsema sometharo, go Thobel FM,
1: moshata wa tsebo le boithabiso.
2: Le bo le boithabiso ke Thobel FM, ke Thobel FM Top 30, yo lore le khono ona e ga sha thwi, go tswa ka mo Hans Mapela ka mo kopane, Thushano Foundation. Yo lore nete re tlo ba re shuma mmogo le bona me tsotswe masume tshela shupa mo lore nete fatsa gore Hans Arise and Disability Shine ba ba le letsatsi le le kaone kaone pele ga papatse ke beletse fa re tlo ba rena fa le molaodi wa Thushano Foundation ke Johnny Senyelo ntate Senyelo ra le tamisha ebile ra le amogela go thobela FM Top 30 le ka tamisha le ba theletse.
3: Satobela FM moshito o tswela moshate wa tsebo le boithabi
2: a bo moshito ba khale le ba ntshare le batho ba khale
3: ke tswa go le thobela FM wa tswa re wa e ke tsibile thobela FM khale ke sa le o monyane a o siwaka a ka madi mai wo re shile e be le o mongwa wa o dira di khatisho go thobela FM le bo Paul Rapetswa mengwa e gale sintsana mola ra thoma go ka go ka rata radio ka lebaka la gore be le o mongwe wa batho ba ba ralokelang ditori go tlwana mona mbile radio ya ba moka ra e tshwara ka mo go fitlhele
2: mamare no ba ke ditaba tse di botse re nyaka go kwa ka Thushano Foundation. Thushano Foundation ke eng le gona e thomile neng e thomile jwang?
3: Wazwa buti Thushano Foundation e thomile mengwaga nka no re go ya ka nna e thomile kgale e no ba gore batho kona ba e kushishane jwale lebaka e le gore tjatji le lengwe o ka leka go kare o akhuta o re thusha batho re thomile re re akhuta re thusha batho o feleletse ebile re itsweletsa ke menongwa ga ya ko moraonyana kwa ntse re leka go ka thusha mo re kgonang le ge re sena selo bothata ba rona kore abe re sa nyake go bona motho o ka re o na le tse dintšhitse ya di shotang rena re na le mo re ka re mo thušang gona jale re tswa kgole le leeto le marane jale ko ona batho ba kgona go le bona kento ke nto e nthabišang kudu-kudu le go feta
2: le thuša jwama le thuša batho ka engwe ba le thuša batho ba mofuta mang ga botse gore motho a jo kwešiša gorena Thushano Foundation le thuša jwang le thuša ka eng le gona le thuša batho ba mofuta mang?
3: Thushano Foundation a e kgethe gore e thuša mang e lebeletse seemo sa motho mo re bonang gore motho ke o gana dijo re a mmona gana diaparo re a mmona Thushano Foundation ya kgona go ka mo thuša dikolong re a fitlha re kgona go donata dieta ke gopola mengwaga e mengwe ka mokgwa kereng ke kgale ke ikhutišitse thušano e ke be ke fela ge le nako ya di-christmas ke fela ke tšea leswana le lengwe ebile ke nyaka go le leboa ba le bitša Lolo Phasha o dula pleke ba reng ke Leiden ke ena be ke le e le phase ya thušano that guy ke a mo leboa because ke be ke dia dilo markete le tšeena ko pele ke tšhaba gore ke se ka tswelela kutu so ke be ke tšea bana ba mo villageng ya hešo e le December ke ba iša salune bašimane le banyana ke re ne bona se ka bolela
2: onaona
3: e no go mola batho ba iša salune ba ba kota ba ba die meriri ona mpotse gore ba nyaka bokae a ntiela jale mošimane ke a moleboga ke molemo wa kudu-kudu-kudu-kudu o fitlhale ka mokgwana o thušane feletse e leng ka gona and then ga e kgethe gore ya ko kae batho ba se ka lebelela gore thušano e na le plake o kareng e lebeletse yona fela re ya gotlhe mo le Rustenburg e ya tswela thušano ka 2016 ebile kaya Rustenburg ke ile o thuša abuti o mongwe ka kwa mare be ke sa tsamaye ke le tee be ke na le auswini mašaba ke sa gopola ga botse-botse le yena ebile ra kgona ra ra mo donatela tse ba di tlhoka go donatela motho a se gore ra gore thusano ra gore aowa e tshwere maatla aowa re no ba re bonyane ana bo re nang le bona re thuše ka ge le mangwe la makgetho a tlhatsela seo gore motho a se ka neela ka go gapeletjwa ga thushe ka se se tswang mo pelong ya gagwe and se se seng sensitive yang gore ke tshwe ke holetse ka maratshokolo e kgolo and ba bantsi ba ka nna ba se ba se le mo ke hoche ke sena papa papa ka ha tlhokofala mme ba emile nna le bitso la ka la spedi ke nna motlohela ka setswana
4: ba ba otloe
3: ba ntlohetse ka setswana ke pitsa moswiwa
4: moswiwa
3: eh moshiwa ke mo le bitso le tswang gona papa wa ka mengwa ga ke motsebe so ke ka mogoki bonong gore bana bona leto le ke letsa maile le mma re tlhakile jwang le le tlhakobe ke le ka mara yona e nkwisha botlhoko ke bona motho mo montle o ka re we e mo aparage ke ka mkhotshano e
4: pele tsa tshwa di tabatse di botse e fela batho mo mphelo rono fela re ba le di challenges lo fela le ba le di tlotlo la le ka ba le kopana le di tlotlo tsa mfuta mangara foundation ya lena gona le di rarabolla joang le di feta mo tsona joang lo no gona o tjola pele le thusha batho ke
3: wa bana ona le sesengwe ge modimo a o ghetile o ghetile ga soka wa rata ga rena ona le sesengwe mo bophelong se gona go phusha gore dia holoka di tlotlhoketse dintshi tse di felang di ba gona gore nkhane a sa thushi wo ke tlotlhontwe a thusha wo
4: ke tsene
3: ke tsere kopana le tsona mara fela re beile modimo kopele gore se re setswa mo pelong ya rena ka nnete le go seyang se berekeka ke ditlhotlho tse dintšintši tse re kopana le tsona bodi tse re ke tšhaba le o le bolela mo moyeng
4: e fela le diphaela ka thoko le no
3: tswela
4: ke kule le bolela gore le fela le ya mafelong a mangwe bele motho mongwe a ka ipotsa gorena thušana foundation e ka mo Limpopo fela o ba go na le di-branch mongwe mo loreng le gona batho ba ka khumana thuso gona
3: okay thušano head office ya yona ke mwana mo ba reng ke Leiden and then re na le branch ka mo polekeng ba re ke mo mokamole e ora e sala ka Limpopo kudu mara ka magoeng re gona go ya bo mafikeng re gona go fitlha ka nako e modimo tla ba a rata ka gona ke fela ke ba botsa ke re ge mamotlha re thusitseo le wena ka bosupo o ka ba le matlhatsi le o se o thuse ke rena o thusa ko mongwe o tshwana le o thuse ke
4: rena le sa bolela kano mo ka thuso lena le tlhoka thuso mofuta mang le a e tlhoka thuso gore le kgone o tswela pele le thusa ba bangwe na le gone le gore le tlhoka thuso batho ba ka dira eng motlho mo o tsentšha letsogo
3: bodi ke fela ke tshega ke le tee ke re mo president wa rena ntate Ramaphosa o fela a šomiša mantswe a mangwe a re thomamena le nna be ke kgopela mmušo ke kgopela mago a dikhamphane bao ba kgonang go ka tsamaya le rena leeto la go thuša ke re nna re gona re ready for bona ga batle ba tsamaye le rena leeto le re a ba gopela gare foundation ya rena gore ba re kuke gore re se ka fela maatla go ka thuša batho re a ba amogela o mongwe le o mongwe a nyakang go ka tsentšha letsogo go rena re a le amogela ka matswa a mabedi kudu gore le rena re tlele ke maatla ro romeng mo lepalelwang he bona ba palelwa di-company tse thusana ye gona ba e rome ga ba e rome e thuše batho
4: molaetsa wa mafelelo thobela FM mo bagatši ba thobela FM ba mo thušano foundation e gona le keteka letsatsi la boditšhabatšhaba la Mandela metsotso masometshela supe le gore bolediwa ka gona gore e tloba e šomišwa fa go beiwa letsogo molaetso le gore le ka ba le ne le gona go ba tieletse le batho ka moka ba mo kopane le ka reng mo go bona
3: molaetsa o nka o bolelang ke gore ke di ya molaetsa ka kakaretso re re modimo ga a tsene pelong tša batho batho ba be le lešoko batho ba bele ko le botlhoko batho ba bele ko le botlhoko ba die ka holoka mo batho ba gopelang thuso ge bana le yona ga ba ba thuše and then ebile ke le boa thobela FM go nka mohela jwale ka thusano gore ke tsee le bona leeto le wa tseba ke kwa ke thabile kudu go le bona le le mo kora se le mpone e kolo e beetswela kwa ke fofile o feta and ne ke thabela bathegi ba thobela FM le bona la e bona gore ba e thega jwang go tletse ka montle ka mo ke sa leba le bona re na le bo Paul and Ndlanya Shiwa bo Rodney ba gona ka mo wa tswa ke thabile mapodisa gona gore wa tswa ke thabile ke thabile ja ke nya go bolela maka ebile je dintsi ya ke sa tsebo lo re ke re ka mpho ke thabile ka gona
4: gore ke thabile gore le lena le sepela ga
3: botse gore tjajile modimo ba le dile ke lana le le fitlile kole ke ya molebwa modimo
4: aha ntate Johnny Senyalo re le bule nakwa lena re lakala tsa matlhatsa le matlhogono no ka ra foundation ya lena re modimo a jo bya letso foundation ya lena e go le no tswela pele go thusa bana
3: le nna ke ri yalo ke re tlhe modimo a bya letso and then ba ba nyakang go tla re tsheletso le ka moka ba ka re emailela mo thushano foundation @gmail.com o ba ba re tshea mo nomorong ye 073 215 9927 ke sa le ba le ho le boa moshate thobela fm ke re ke go khame ka mako ka mangwele go laitsa tlhompho go lena station sa ka sa sa bona se segologolo sa ba le matla ke re se ke se dirileng le ba bangwe ba se gopela ko gongwe ha ba dire mo hau le bona ba ba go le botlhoko re thushane se chabentse
4: aha re le wile ntoti Johnny Senyalo maso pediswa fela metsotso re bile iri yela ya le so pediswa tshe tshe tshe FM le go tlhagatsa la Africa borwa go 87.692.1 megan tshe jo ka ya hapo le tla la rena la Facebook @FM ya ka wa gona go bona le ditragalo tshe lo reng di gona mo hands mapela ka mo kopane ne to go rena mile re le wile re mo nagatela pe fela go tsopela molo tsana fa rena mile re mone a trenda good video ya gago be trenda o trenda a re be motho ngwa la dikgo sha ibile ga tshe di go tshaka AI e fela ga di draga tsa life hey batho ba bona bana mile ba swa le ke bolela ka Credo V Daniel a re njalo njalo mo shatwa tswa le bethabisho 12 FM top 30

0: kile go magoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhamiso go sese thobela fm re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm 66
2: badimo ba mmale bekwa badimo ba mmale bekwa badimo ba mmale bekwa yo la motsebo kwa lena le maloba le mabane ke gause ba ka le theditse top 30 mo thobela fm
3: yele so mebe tso re bile o iri yele so mebe ne to tse to bele fm 1230 ke tsema so me tharo na ke pet mrod ke miss the weekend re sa bolela gona re sa le ka mo hands mapela ka mo mokopane mo lore kete ka le tjatji la bodi chaba chaba la mandela ke world mandela day mitso tse masume tshela shupa yo lore nge batho ba gona fa ba tlo fana re bone fa le tshano foundation le bona le ba le gona ba tlo yo ba metsotswana ya bona e masume tshela shupa yo lore nge le tjatji la le khone o tlo ba o kitwa tlo go bala re o jo bolela nete mengwa ga ka no ba yele sume tshela bucha yele sume shupa mo lore nge le tjatji le tsale ba le thoma gona mo lore ya bona ra wa le fase ka go phara bana mile ba le amoetse ga botse le tjatji le tjatji ngwa ka ngwa le tsa tshilona la lesome swa kgweding ya July ba le bitsa Mandela Day ke molore re no bona wa le fasting ka bo phara ba no ba ba le gare ba le kete ke molore bone United Nations ka November ngwa ke tbele lesome senyane ba na mile ba itse ba ga tsa semmotsho ra wa e yo re di 18 July 2010 to mile gona ka ngwa ke tbele lesome tla go pala re ka nako ngela ya mogopa alfase lo bo tshwaretsela mathomo ka mona Africa borwa ke boletse fa le ka concert ya mino le re ya thoma ngwa 2009 ka la maswe perishu pa go ya April 4664 46664 o ya ka mogolo re ka bitsa ka gore efela re bone gore o be boka gona re name re bolele ba ka moshate ka ba gore ka ba re dira phosho engwe go lukudura yo tsena mo tsongwa batho ra se bolele le batho ba ka moshate ra tseba le gona re na ka nnete rome tse re na le falele ntate mpho langa o tswa ka moshate ba mapela o tloka gore na re ga moetse ga botse ka nnete e bile re dumeletse le uyo tsena ka metseng ya batho ra hasha ra bina ra ipsina ra dia tsheka mka ntate ke le ke le ta Michelle ba theletse ba thobela FM
4: are le lotseng re le leboge ba morudure le fitlhile lefatsheng la kgosi la mmapela
3: le kgono le bona radio ka matlho a le ekwe le a e bona
4: gore re thabela go bona bagaši ka moka ba thobela FM ba ba tlileng fa ebile re a ba amogelaatsheng la mmapela
3: ele lena le le ba moshate le ka reng thobela FM se itlile ba tlo thusa ka mo loreng letšatši le la lekgone letšatši la boditšhabatšhaba la mandela o bone go rao o bile boka gona gore thobela FM nneteng ba tle ba tsentšhe letsogo ba thuše ka tsela e le gore namile ditaba le sepela ka gona Hans Arise and Shine Disability le ke kwa jwang le ba moshate re a moetswe le reng
4: ke a leboga mogaši legatong la kgoši Hans Masebe wa bobedi wa setšhaba sa mmapela legatong la Mmapela Traditional Council legatong la mantona ka moka a mmapela ke fa go leboga go beng ga lena mo lefatsheng la mmapela ke buše ke leboge Hans Arise and Shine go tlhola kopano ya lekgono ke lemose gore nnete bogolofadi a se o palelo re ka bona ka tse ba Hans Arise and Shine ba di diang mo lefatsheng le gore jwale ka bagolofadi ke ba ba kgonang se se botlhokwa ke gore jwale ka setšhaba sa mapela sa kgoši re go ka goketse le go thušana le bagolofadi ba rena ka metlha le ka matšatši gore tse ba di labalabelang mo bophelong ba tletle ba kgone go di fitlhelela gobane o ba bogolofadi a se o palelwa mara ka thušo ya setšhaba tsotlhe tse ka moka a se bothata ke tse di tla lokang ebile ke tse dile gore di tla bontšha gore bagolofadi ba kgona ba nyaka fela go ka oketsiwa le go thušanwa ga setšhaba gore ke nnete ba se ka ba gatelelwa jwale ka ge e le badudi e le batho jwale ka rena ebile bontši ba bona ba kgona go feta le rena ba re reng
3: rera
4: re phele ka bogolofadi jale bogolofadi ke ona re reng a se bothata a se lepheko le gate lepheko e tla ba fela ge batho ba bona bogolofadi ka pono ye e seng ya go tshwana le ya bona
3: badudi ba mo Hans Mapela mo kopane ba ka thusa joang ka gore re tsa gore ga se ka mo centre mfela mo lo re gone ba go lofadi motse metse mintsi ka magaeng uno fela re ba le ba go lofadi batho ba mo motseng ba ka thusa joang nete fa tsa gore batho ba phela le ba go lofadi a ba sokole e bile ba tla ise ka magae
4: ke a leboga mogashi sa pele ke gore ge gona le mongolofadi ka lapeng go baka gae ga se ditlhong ke bophelo ba re phelang go bona jwale go ka thusana le bagolofadi ke gore sa pele re lemoge gore bagolofadi ba gona re se ka ra ba fitlha ka mogaeng re le batswadi gobane ge re ba fitlha ka gae re diela gore tsela ba di tshwereng dimpho tse ba tlileng ka tsona mo lefaseng se ka tla kgona go tswelela and-e ka mogolofadi re ka thusa re le setšhaba ge fela re ba fase baka gore le bona bantshe mabogoni le bogabo ba tse ba tlileng ka tsona mo lefaseng jwale ka badudi le batho ba mo nageng ya mmapele jwale thuso e kgolokgolo e re kgopelang re le ba mosate ke gore a re se gateleleng bagolofadi ba rena a re ba feng sebaka re ba ntsheng ka magaeng se ka ra ba tswalelela ka magaeng ka gore ge re ba tswalelela re dia gore gatelelo e la monagana le yona e nape e ba aparele le bona ba ipone ba le ba banyenyane ba sa qualify gore ba sa lokelwa go ka phela jale ke re a re ba ntsheng ka magaeng a re ba dumeleleng le bona ba kgone go tswelela ba iponagatse gore na le bona bale ka badudi ke batho ba mokhuta mang ande ka bona re ka golega
3: mošate ebelelena le ba mošate ke thego ya mofuta mang goba ye jwang e le fang badudi ba mo motseng le bana ba le gore ba phela ka bogolofadi go na le motlhomongwe ntle le centre go na le mo di-programme tse dingwe tse e le goreng le sepetsana le tsona le di a dikwalakwatso ka mokgwa le bolelang ka gona orawa le seke la fitlha batho ba ba phelang ka bogolofadi ke eng jale ka mošate thego e le gore le fa badudi kudu ebile ba phelang ka bogolofadi
4: ke a leboga mogashi re le mošate wa mmapela re le council ya mmapela se re se diang go bona gore bagolofadi ba rena ba tswelela le bona sa pele ko gore re dire ka lentsulela la segware tla re ke exposure gore le bona ba kgone go humana menyetla ya dikgwebo ka ge le bona gore mo re dulang mo ke lefelo la mebaene re dia bonnete ba gore bagolofadi ba khumane dibaka tse di lekanang le tsa bao ba phelang gore ba sa phele ka bogolofadi exposure re ba fang yona ke yona ya gore nnete ba kgone go participate oba go tsaya karolo jale ka mang le mang mo lefaseng le la mmapela go isa setšhaba sa mmapela pele ge re lebelela re na le meepo e tshwanang le bo Valterra Platinum re ntse re le councelor go kaokatsana le bona ka matšatši le ka metlha e re kopana le bona gore bagolofadi ba fiwe sebaka sa gore ba khumane di-opportunity o ba menyetla ya go iponagatša mo setšhabeng go tshwana le mang le mang and-e se ke bona seya pele ka mokgwa o re lebogang le tsona di-mining areas di-mining companies tse di leng around us re di leboga gore di thusana le rena re le mošate le setšhaba ka kakaretso gore bagolofadi se ka ra ba tswalelela gomme ba tswelele pele ba bonagale so go tshwana le bona ba Hans Horizon Shine re šoma le bona closely ere le ka lebelela mogashi le nna ke phela ka bogolofadi
3: ke bona ka botse
4: jale ka ge ke le o mongwe o phela ka bogolofadi ke yona mo divisioneng ye goba ona mo karolwaneng yane ya o thusana le bagolofadi gore re tete re fitlhelele bokamoso jale ka mang le mang se ka ra phela ka o thusiwa
3: tobele re ga ritlhela ntate mpho motsotswana fela ke molaetse o mofele ka go fago thobela FM mo o ketekwa Mandela Day ke molaetse o mofele ka go fago bathiletse le badudi kwa gae re lebeletse lona letšatši lela lekgono
4: ke a leboga ke thome ka thobela FM ke re molaetsa wa ka ke gore e sebe mathomo le mafelelo empa e be mathomo mayo e re ke tla sechabeng sa rena ke re sechaba ka kakaretso a re le mogeng re kile ka bolela ka piana ke ile ka tlhalosa gore sechaba se se sa goneng go tlokomela ba golofadi ba sona ke sechaba se se nang ponelo pele se sa tsebele ko siya jwale ka bajofe ba rena le ba golofadi ba rena ke bona ba ba diang part ye kgolo ya wa ga sechaba se gore se be unique e le sa mmapela
3: moshate re le buile nakwela ene mme re me kape fonke mpholanga ba batjwa ka moshate ba le ba emetse Hans Masebe wa bobedi ka moshate iri ya le sumepedi u duma tlhogo re kwa ditaba tsa re le sumepedi le mpho maraso moshate
4: tsangira le buile.

0: la re ba tshepile nna so pedisa mmino wa hip hop epela ka leleme la sepedi nnete re namehile re ikgantšha kudu ka gena tše dingwe tša dikoša tša gago le le gore nnete re namehile ra ithabela ebile re ipsina ka tšona yena malebo aowa bone gore ditau di a rora ke tše dingwe tša dikoša tše le goreng re namehile re ipsina ka tšona le ye nngwe koša le gore ke rata kudu kore a re ke godile o ka bala le di-music video tša gona di namehile di a kgatlha di kgatlha letlo o kola gape 031 chopper a sepela fa le elshaba le benzo o tsenda so but fast ke le gore o e kwele tše dingwe tša dikoša tša bona le gore ba šoma mmogo lešapa le yena benzo ke bo senokonoko ya re mopipi thobela fm top 30 ke tša masometharo ke molo rero gona letšatši le a le kgone re keteka Mandela Day metsotso ke masometshela šupa motho mo ke kola raoa efa motho wa gago founu metsotso e masometshela šupa a jo ipsina ka yona ya re mang ka bona ebile a elela le sethitho motho wa gona moaleng wa tseba kore ebile a tsene inbox Are Leon. Ah, she bar limo. Phone, motraka, never. I got too late. Give up to a little bit of a well and a monotone like Hokaga. Are a famotraga or phone? Mitsuze Masmetsela Shupa, Roba Norna, Udo Dranga, and I'm telling you. The Torafeta like a Papa John Eroboa, Kiawana Rabale, about the Ratarata, Matabella Tomovina Vina Jolie, about the Ratarata, Barabata Mitch, Balabawa Pia, Kakwadi Pichim, Bawana, Rukobare, Guacamara Papa to Rukobare Gorna, Babi. Leng ba solang re koba re jang tsatsela le khono le tsatsela fisha ke dijo tsa mfuta matse le re koba re dija ke dijo tsa mfuta matse ba di apile tsatsela le khono ka gore ne to gona tsatsela fisha gore re tla re khone bo ipsina ka dijo fela tse ka moka tloba dikwa ka morao papatso ka morao ga se mochate
1: ka se se khoma sa pension fela ke khutjo ya monagano go ba shumedi ba mmusho ba go feta di million tse 1.26 le go feta 565,000 ya ba pension le ba holege ke mo rutiche yo a khutjago morao ga mengwaga ya go aga bokamoso mo yo a phetsego ka go tlokomela ba bangwe pelotsong o a tlokomelwa le yena ga se fela 2.69 trillion rand yeo e beeleditswego ka maikarabelo ke dieta tša sekolo tše ditlogolo ke go lefa go feta 167 billion rand ka megola ngwageng ya 25-26 fela mengwageng ye 30 GEPF e tlanketše bao ba tlankelago GEPF your investment your future
2: baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana
3: go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang le sa re nka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
4: ka metsotso e masometshela šupa ya molwela tokologo setswerere dipapading motswadi wa lešoko tata madiba thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo
0: yes nyane fela metsotso lebele o iriele ya pele nneto sa tshetse thobel fm ke mošhata wa tsebo le boithabišo thobel fm 1230 e le gore ka sone se sebaka e yare ya kgatlampana ka ke ke baletse pele ga papatso ra ware tlo ba re na le baleba wa pea re tlo kwa letšatši la lekgono rena ba peileng ke na le falele chef Ivan Molekwa go tswa ka marulaneng chef ke a letamisetamise le bathetse ba thole fm marulaneng ke marulaneng yane e tsebang ya jan fest
5: ke ya
0: Bakenberg alright le ka yo re tlhalosetsa chef Ivan gore lena tsetsa wa pea le thomile neng le thomile kae le ithutetse tsona jwang le gona ke le lerato le kgatlhego ya tsa ka dipitše nna re tseba dipitša ilo tsa basadi ke sa re roke ba sexist
5: yo ke sebakanyana ke sebakanyana ke thomile ka sekolo ke tsene sekolo sa boithutelo wa pea 2000 up until 2003 ke go humana mmereko 2003 mo be ke di practical hone ka re o fetša ba mpitša ba re tla o tlo bereka monna e rata
0: matsoa
5: ke yona ke gore dijo di taste monate
0: okay and then mo o šomileng gona ya ba gona namelo e le gore ke mošomo wa gago ka letšatši ka tšatši mošomo wa ke mošomo wa pe
5: ke mošomo wa ka ka letšatši le tšatši ke ntho e le goreng kere ke gotsentse ke rata ke gotsentse ke rata ke lebelela mokekolo wa ešo ke ra koko wa ka mmela mma ke yena motho e le goreng o bile le tlhotlheletšo e kgolo kudu mo nna o hola le motho wa mokekolo a o bontsha sele o nomolo wa ithutalo tse dintsi ka mogolo.
0: Jale re mo Hans Lekgono lena le apeya ke kole le be le na le mangkoko gare ga beke le be le bolela le ena le boledišana le ena Lekgono le diang mo le apeya eng mo le apeya dijo tsa mofuta mang le gona ke na le to motho o tlhomo le apeya dijo le lebeletse le batho ba le goreng ba gona mo
5: wa tseba Mahashi ke na le story go botsa nnete ke dutse mola be ba re ba mpitša ke tla ke tlo o ba botsa ka mmenyo wa mmamotlha
0: ya
5: Mahashi e be ke tswa megogo o ya le ka letšatši le la mmamotlha leke ke motho o le goreng ke dula le motho o le goreng ga a bone Mahashi o ba a le right o ba a bona ka nako ka moka ke rile go fetša sekolo tertiary yaka e ke thoma go bereka fela ngwaga wa mathomo Mahashi mmaka setho a sa kgona go bona a setho a sa kgona go bona bele ka setsebo gore nanka tšea e feng ka beya mara ka leka ka mekgwe mentšhi gore ke be strong mola le goreng kereng ke leboa modimo goreng maka oba mo sešhediseneng e so ande ka mo ke feritse sekolo bjale ke thomile o bereka gape jwale ke le reng ai wa tseba keng e re ke be gona fo mma wa ka ke emaeme ke dielotse ka moka ke mothege ka mokgwa nka kgonang ka gona le e le gore ke kgole le ena so ka bore ai wa tseba keng tše ke di kuela mo modimo o tla mpontšha tsela gore na ke tshwanetse ke ya kae
0: bjale dijo tse le di apeileng Lekgono ke dijo tsa mofutama ka re ke boletse ka gona ka phišo gonne batho ba ngwe ba je matswai batho ba bangwe ba je makhura le apeile dijo tsa mofutama dijo tsa lena di loketse batho ka moka bakae
5: dijo tse re di apeileng Mahashi ke dijo tsa wa lephepho kutu
0: ya
5: re na le stampa tse creamy stamp re na le
0: severe ka re wa serata ke bona omemela o bolela ka sona
5: ko botsa nnete Mahashi stampa sa rena o tlo boya hantši le hantši o botsa nnete ko ngwe lekong kore apeyang gona se ya makatša wa ba le rice Mahashing and gape re na le grilled chicken e le reng dile
0: mo
5: mollong
0: a se ya makhura
5: Mahashi a re berekise dilo tsa makhura ke ka mogo batho ba ratang dijo tsa rena ka gona dijo tsa rena se dilo tse dijo dileng diletse ka makhura and ra bo gape re na le beef stew e le goreng apeile botse di-spice tsona a di gona re lokile fela dilo tse e le goreng ke tša phepo batho ba tlo di thabela ra bo ya gape Mahashi re na le butternut ke a touch of sweet butternut e le goreng menu wa rena o tshwanetse gore yang o balance dijo tsa rena go ya le ka mogolo gore batho ba tlo ja ka gona ra ba le green salad e le goreng re dile individual ke tamati ke cucumber ke lettuce wena Mahashi o ja se o se ratang o kgetha se o se ratang wa ba le salad dressing Mahashi then wa itšhelela ka mogolo gore wena o rata ka gona
0: re keteka letšatši la boditšhabatšhaba la Mandela Lekgono metsotso ke masometshela supa thobela FM mo ga re ga ditlhela molaetsa le gore o kano ba o le gona le gore batho motlhomongwe ba nošala metlhala ya mogalabe morago ka re mo badudi le batheletse ba thobela FM ka moka
5: nka rata gore mo batho ba ba phelang le batho ba sa boneng batho ba modimo batho ba ba tlhoka lerato rata batho ba e le goreng ba palela ko itirela le ba fenthego le seka ba dia gore ba file o kareng ga ba ratiwe le ba fe lerato all the time ore le bona ba tsebe gore ba ratiwa and ba seka ba le pelaelo o kareng ga ba rateng mo bophelo mo setšhabeng la ba biela kwa bona ba nna kwa le ba file o ka re ke le bona ba botlhoka mo setšhabeng
0: chef Ivan Molekwa re lebile nakwa lena e re tloa mo roja re tloa kwa rena tse le di bolelang nnete ke tsona jela le di apele na ke lebile nakwa ya lena ke chef Ivan Molekwa batheletse nnete gore rena mare fitlha mafelelong a lenano la tšase masometharo le ka mo Hans ka mokopane fela ke rata go leboa batsweletse metšhining Thandi Phoshoko Timodi ke a leboa go monna yešo ke wena o netefatsa o dia o emema o netefatsa gore dilo di sepela gabotse a sa masoma ke ena motsweletse wa ka Lekgono ke name ke leboa gape Dr Bzen ka kwa gola studiong ka Polokwane ke ena netefatsang dilo le le tsona di sepela gabotse le tlo ba le kwa ditaba tša iri ya pele fela re tswa fa ka koše ka one ka one e le goreng e koše e mo maemong a pele maga a mararo ka tatelano go di ya le moya ditšhate tša di ya le moya re bone fa le le risa le bona banomele ba netefatsa gore koše ka one ka one re bone le bale ba radio monitor le bona ba bolela gore e koše ke koše ka one ka one Kelvin Fellow everybody wanna be in love go tswa gona Phetho Morutu fela re kopana gape nako e tlang ditaba tša iri ya pele le tlo ba ntše le latela lešhaletšhina ka mangwe mananeo a mošhato wa tseba le boithabišo. Thank you.

0: la motho e leng gore o ile a lola tokologo mogale gare ga bagale mo president wa mathomo wa mothomoso ka Afrika Borwa ke ra ena tata Nelson Rolihlahla Madiba Mandela o tsebang ka yena
1: Nelson Mandela Rolihlahla Mandela ke tsewa gore o kile a lola tokologo
0: Bjale ke nyaka go botsa putisho tsa malwanyana wa motseba ke re Nelson Mandela aha putisho ya ka se na Mandela o bele go neng
1: Nelson Mandela o bele ka di 18 July 1918.
0: O tsboro ka kwa ga e ka kwa go na le batho ba bangwe ba tsebo re bele one. Ke be go tlhalosetsa ka pele ke be ke dutse le mamogolo a ka fase ya kere. Ke mmotsisa ke re na Nelson Mandela o bele go ne a re na a tse. Bele ke mmoretse gore a hlwa ya tsebe ka bakala gore wena gotlhe o tseba ditaba ka mokaka yena. Bele ke nya ka go tseba gore na Nelson Mandela o ile a swarwa neng.
1: Nelson Mandela o ile a swara ka 1962.
0: Nampile ga a swara ka 1962. Na o latletse go le go nne?
1: Ka 1964. Go le go nkwa Robben Island.
0: Ya, bjale ke nyaka go tseba gore na o ile a ya go le go mengwaga e mekae?
1: O ile a ya go le go mengwaga e 27.
0: Nelson Mandela o lokolotse go le go nne?
1: Ka 1990.
0: Nampile na Nelson Mandela o bile mo president wa mathomo a mothomoso ka Afrika Borwa ka ngwagama a bile mo president ka ngwagama
1: 1994
0: a bile ke nyaka go tsama re Nelson Mandela abe a humana moputso wa khujo wa Nobel na moputso o wa Nobel o humane neng
1: 1993
0: Mare Nelson Mandela abe atlogela go ba mo president ebe ile ka ngwagama
1: 1999
0: bele ke nyaka go tseba gore wena ka gare ga batho ka moka ba ile gore ba ile ba lwela tokologo akere ntle le Nelson Mandela ke mangwe ile gore ngwana wa motseba
1: Winnie Madikizela Mandela
0: ke na le noshi
1: le Hector Peterson
0: a le noshi we Hector Peterson Oliver Tambo Aba tsi wena ka nnete batle batho ba life ya mo ka nnete gotlalelo o tseba tsebitsebi Nelson Mandela ga pedula tse ka mo ka di buletse go ke nnete gore na Nelson Mandela go bele go ding o bile mo president neng o latlhotswe go le go neng dilotse ka mo ka abego a dubulela yo a ke nya go le botsa maka ke nnete bile mo gara wa ka ke nya ka gore anke o re fesero to sesongwe gore batheletse batle ba akwa gore a wa ka nnete he phoga mo kwatedi o kete ka thwa o kete ka letsatsi la Nelson Mandela ga mmogo le gotlelelo gona ka fa gatshong ya rena
2: Hashtag Thobela FM 66 halala Thobela FM halala ke moshato wa dia moya moshato wa tswa le boithabiso o rile go bela wa ta thabo le mebelo go batheletse ba gago manana a ga a tletsa meego ya lethabo wa re fatse bore a para bo kapita molaleng o bana wena o meta pele wa dia moya a o meta ka pele ka ga ba sana ba boletse bare go dumela moepa thuse a o le humela le tsang gausi Thobela FM ke go bere a pesa Thobela FM metsi anishan thobela fm ke now inabile o senya ke o kompa o hora o moshatwa dia le moya halala thobela fm halala le sambana batle go nna go bane mushamo dimo kwa bona bana ba tseba ra go le moloko mashama ite nka mogela ka megolo kwane go bane nna ke gadi ka difuke halala thobela fm halala ke tshaba diti
0: ah halala thobela fm halala Hashtag 66, hashtag Thobela FM 66. Mogara wa ka, ke nyaka go tseba gore na. Re o rata diretetse. Diretetse di na le molaetsa wa mohuta mang ka gare ga tsona.
1: Diretetse di na le
0: molaetsa wa diretetse.
1: Diretetse di na le molaetsa o mobotse ka hore ka ga re keteka mengwaga ya masume tshila tshila thobela fm e keteka mengwaga ya masume tshila tshila ka e retsa le ka re nna ke le le kharebe ga ke keteka le sekolo sa ka ka re ngwao sa tshara 51 years ko retsa le second manager ya ka Malapile ya
0: lebo. Ga ka lebo ga. Le kgotlalelo. Na ge o lebeletse

0: ebile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke kgaiša ka wena
2: ke le makgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhaloso go sese thobela fm re re gola gola kwena moetapele wa rena
0: hashtag thobela fm 66
3: Nagana fela o laleditse setlhopheng sa di-Springbok ke mohlatlhi Rasi Erasmus o le mo snapeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Eben o opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Abana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola Bona le dipela.
4: Baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi ke go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana
5: go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa reng ka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
6: ga go se sona go le mahlo a di bona o mmakgonte gomme ke setseka sa kgogo sa gauta se phure gagwe ditseka tšhepedi tša zinger wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmakgonte ka metlha
7: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonte ebile se latswega hwetša dunked packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phure gago ditseka tšhepedi tša dunked zinger wings le di-chips bjale ke moro wo ge
8: ke original bucket for one kgatlhanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimošo ka botlalo
9: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape clientele legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa clientele legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5000 rand ba clientele legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 ee 45135 clientele general ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
3: lebelela ras le di-springboks tše dingwe go di-coca-cola fan can tše mpšha reka fela lepakana lefe goba lefe la coke leo le nago le seswantšho sa di-springbok o scanne QR code gore o tsenele phadišano o be le monyetla wa go bitšwa o ba le pokopoko ka coca-cola bona le dipeelano
10: re keke mmino le o ratile kekana o tloa ka iriya bobedi go fitlhela ka iriya boraro mošhato wa tsebo le boithabišo

0: Bjalo mo kore bota ka sethaga sa mmino wa kutse ko Colbert Mokwebo ibile ke a e senya ka lebaka la gore motho ke doctor e sego Colbert Mokwebo fela Dr. Colbert Mokwebo a itla go wena a re no woman no cry ba re everything is gonna be alright ene ka nnete tse ka moka tse di tloloka go tloloka aga mana a ke magala a mmino wa kutseko a e le goreng go a theleditše o tla kwa ba bangwe ba rebile a go tsošetša malopo metsotso ke lesome fela go ikela go iri yela ya boraro gomme wena o sa theleditše reggae ke mmino go thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa gantši ga ke bona nako e le mo ke nako e le le goreng nna napile ke nyaka go bolela le wena o tla kwa ke go botsa ke re ke tima o rome bana ba ye dishopo ba ye go reka airtime ka lebaka la gore nna ke nyaka go boledišana le wena tšatši la lekgodu o tla gopola gore tšatši la lekgoni ke letšatši la matswalo a Nelson Mandela napile nna ke botšiša wena goreng e ka ba wena o dirile eng bjalo ka karolo ya metsotso e masometshela šupa ya Nelson Mandela ka 67 minutes ya gago o dirile eng le gona wena le mpopo July la gago o le keteka o le kae 086 3002452 are kwa mathomo shwena ra go amogela go thobela FML go tla gashela Afrika Borwa
1: ora
0: a re le kae
1: na gore ga ke ya motho
0: a wa re gona ra lena
1: Samson kwa ga mathaba thaga mathaba thampane
0: a wa Samson le kae Samson
1: Ah, nka bo kwela khaitse.
0: Ka nnete, Nelson le ka tlile go nkile tsa tshila matsolo la Nelson Mandela, ene ke se tloedi ka mo Afrika Borwa gore ge re keteka lona le tshila matsolo, re be re tse ka rolo go metsotso e masometshela shupa ya yona Nelson Mandela. Wena bja lo ka karolo ya go ya 67 minutes o ka bo dirile eng? Ke tshila le go.
1: Ah, ke tlile sekolong tso go sa di go tsane ka mo so tsankwe ka mo wa re sa go la sa go la ka la bagala re dikolo go di go se le go bula. Re no fa ka fa le ba go tsaba ka ba shume mo ka nna sa sa go la sa go la fa sekolong se we khaitse gore bana ba eta dikolo fa go tlo re a wa dilo re me mo a mabotse.
0: A wa le shumile ka nnete.
1: Samson mo tabata ke me le di firiti ampane.
0: Re a go leboga a re ko mongwe shu. Ra go amogela go thobela FM le go tsaga sa Afrika Borwa.
2: My sister from Manada Mada.
0: A buti waka.
2: Le kae sister?
0: A wa re gona ra lena.
2: Tshile ka modimo nna ke masaru wa bago a ke nyaka go thoma maaka ke gore e ke kwatae kae ke lo tlhoka ka kae ngwaneso ke ga di bale ke a pele ke a ja ke o jika samwe go tlo re bua ka tshile ja music ke na le la spiritual ke re bana ba bua bua le thabeng ke a leboga that Mandela yena o tlhoka le le botse ke re mo fire ka tele ka majete ke le rata go di ora
0: ke rata le tsaga ke rata le tsaga go re ke marata bareng nna a se ke diriselo bila ke ja go bolela maka a re kwa wena wena o ka bela gore o dirile eng tsa tsina le gone bia lo ka party ya 67 minutes 086 3002452 a re kwa ra go mogela go thobela FM le go tlhagashwa la Afrika Borwa
3: la le kae ka ka khashum
0: re bona ra lena
3: o bolela le kuse mashala o jwa bladeri wa thagala a ana go bona ke tshaisha go bona ke to bona gore ke tadi yang kae
0: ke nna ga gore 67 minutes ga go e dirile ka go bereka mbereko
3: e maranga no khora ga mali
0: a ba khorele ka nnete ba no tladiwa pizza mogwe
3: thank you le ho yi
0: ka nnete ar go bo go shura go mogela go thobela FM le go tlhagashwa la Afrika Borwa
2: e dimelanga ga tsong
0: a ge le kae
2: O le kae?
0: Re gona, a re go wena o dirile eng tsa tshina le kgone?
2: Wena o la re go re ba le ka mo hari sa ikhutsa.
0: O le sa ikhutsa na pile le sa tlodi ya go ba le tlodo ikhutsa go ya go ile.
2: A ba rena go sa dimela re ga no di ya di ya mola le mola.
0: Go o livele tshutla dira ene.
2: A go le mwa ga.
0: A wa ra go leboga a re go bo bo shu ra go mogela go thabela FM le go tlhagashwa la Afrika Borwa.
4: Ora le kana.
0: Re bona ra lena.
4: Tshwere evergreen le masha a fike champana ba masimola.
0: Okay, ra go mogela go thabela FM re tlhalosetse wena o dirile eng bjalo ka karolo ya gago ya metsotso e masometsela shupa.
4: Ah, nna o bona nne tona ora ke sekile nna ke ne ma ma le ma ne le di e ke ya kwa di kwa ne. A sa ka le ga le nna gore ke le o tsira something le mishi la sobela. Bona nna tla mara ke le nne nyane wa kwa ke mkana wa mo ke le tsho ntse re wa pe o re wa ntse re.
0: Na pile wena ga se o le go di le mpopo July mara o bolela o ka re o ka mmamelodi. A di go ka
4: ke mo mmane le o ja se ka hae. Pale di go ga go ni jalo ga ke pale.
0: O wa re a khushisa go tla kgonega ngwa go tlago.
4: ba khona ba go tla
0: ka nnete
4: ang
0: magagesho ke sa botsisha putisho kere na wena o ka ba o dirile eng eh goba o sa tlo dira eng bialo ka karolo ya gago ya metsotswe masometshela shupa ya Nelson Mandela ba bangwe tla kwa ba re bona ba ile dikolong ba ile go thusa go koloma ka dikolo ba bangwe ba reng ba ile go donate dilo go bana ba ile go reng ga bana go bana ba ile go reng ka ba ile ditshiwana ba bangwe ba dirilesela lesela nna ke nyaka go kwa go tswa go wena gore na wena o ka ba o dirile eng 0863002452 are kwewo ra go amogela go thabela FM le go tla ga shola Afrika Borwa.
5: Hello, Lekai.
0: Rona Ralena.
5: Awa, kiri meshiburi mara wele.
0: Awa, rakwa mwela. Lena li dirile ingita jina lukhonu?
5: Awa, nati kile yukura kamu jarateng kamu bono luskoro se sinchi.
0: Oh, lena li itiri jolo ka holiday la relke lukura kamu gai.
5: Eh. Hey.
0: Oh, asili tushi mwela li mwela.
5: Awa, asili kifilo, kino kura kamu jarateng kamu.
0: Awa, wara kushi, shara kushi, shali nchi li ipsina kamu minwa kuche kumowe.
5: Awa ra tsina bile go rata ku.
0: Awa ra le bo. Awa o gaugile a re go mongwe shu. Ra go amogela go tsamaya ka nna go tsamaya ka tsa borwa.
6: Tshabela. Tsere le ka yena.
0: Awa ra bona ra lena.
6: Ra bona.
0: Re gona.
6: Le bolela le Morris Smithela ka mo mapela ka mo ase ya ka mo mara ka mmere go kiberekela go venta.
0: Okay mfundisi.
6: Hey, le bona mo go mma. Ana ga mo wiwe le lengwe hona ga mo wiwe. Kwele FM ke kwa mmare e hona. Eish, ke tsere ke nna ke bile hona. Kwele a tsike hona ka mabaka mmere ko ene. Ke a itshola ka hore ke a gore batho ba abere ka abere ka 67 minutes. Nna a tsike di selo a tsike bereke. Ke ke le moshumo wa matsoa go tse se se are.
0: A wora go tsisa ga ile gore ngwa go tlang le tsa le kopana le rena go tla go ba mona a dira thusa mo re gona.
6: Eh mara ke a le wa because of bangwe ba tshire karolo ka mo lefatseng lena la anti lena ba re bereketse le rena next time re go berekela le bona le rena ka ba ra nna le le re tshwere ke meshomo
0: ka nnete ka nnete
6: se se jana le bo wa jana le bo wa batho le se mo ke buile go
0: go le boganna maga ga shu la ko ba bangwe bile ba tlhalosa gore bona ba aduma gore ke ba ile ka kwa hantse le Thobela FM Thobela FM ka kwa mo kopane ba busy ba thusa mo ba gonang gona ga ile gore ngwe motho ka kwa bo mo kopane ni buli sudi bukai bukai kitimela ka hantse bo pet murudu ba ka kwa go monate bo a sama soma bo alila mola huna di ka mka ga bona ba ka kwa nna i fela ke butisha wena putisho ya goreng wena o ka ba o dirile eng bia lo ka karolo ya gago ya metsotso e masometsela shupa go ba o satlo dira eng ka lebaka la re tsa tshilona le sa tlhabile ka montle ka mo are go gore yena o dirile eng ra go amogela go Thobela FM
4: Thobela le kae ha tiriya
0: re bona ra lena
4: le bolela le Isaac Mutsai ka mamthako
0: ra go amogela Isaac lena le dirileng tsa tshela le kgolo
4: wena le tsa go khora khora ka mogai
0: ka moka le a gora gane go diragala ene
4: a dire la so ke le la mandela le tsana matla o tsana le molagale
0: go reng le re ga le tsana matla go tsana le molagale ga le bo go
4: le tsana mamatla di le di boela morao re tsore o diragalang
0: gape spedisa ga tshwere ruta mbana di taula le sele tsona ba dimong maybe bana ba
4: ra a tere tsa mana tere na tsho ba dimong
0: ruta mbana skela le tsona ba dimong
4: a tere ri go tsa mana tere na tsho ba dimong
0: ke nya go kushisa gore goreng o re le tjatsi le ga le tsana mogola ga botse
4: tere alesane mata alesane a go tsana ma ja o tsana le pele
0: goreng o re jwalo
4: go sharagana
0: ke a ukwisisa
4: go sharagana go bolela go duku kwa mpa mkhuru go sharagana
0: ka nne tsa re go mo go shu ba re tsatsi le ga le tsana matla nna e fela ke re ruta mbana di taula le se le tsona ba dimong ruta mbana botlhokwa ba le tsatsi le rutang a re ruteng bana ba rena ka lebaka la gore tsatsi le re go potsa ka molwela tokologo ya Afrika Borwa ga nke e se ka batho ba go tsana le bo Nelson Mandela bo Chris Hani le ba bangwe nke be tokologo le gore race tsela pele go ipsina ka yona tsatsina le kgono nke re sena le yona a re kwebo ra go amogela go Thobela FM le go tla ga tsela Afrika Borwa
6: Thobela
0: a re le kae
6: go go tsole kae
0: a wa re gona ra lena
6: le bona fela ka tsabula ga sha imo nna di wa borolo ka mafefe matsu
0: monna di wa borolo re tlhalusetse wena o dirileng tsatsina le kgono
6: a wa nna ke ile ka no tsoga go seng aya ka mola ka ditse tsomo mashito ara ya kwa grounding ya dithakane re ba ba gola golanyana mola gore bana ba tse ba gone go bapala ga botse
0: awa le shumile wo mmeroko wa gatlisha ka nnete
7: re tlosa bana se trateng ra gola mola granting go rawa bana ba gone go bapala ga botse
0: ka nnete le tloga le shumile bile le rena re a leboga magagesho batho ba shumile tja jela le gone putiso go goreng na wena o dirile eng go ba o sa tlo dira eng ba o le rego le tjatla le gone ga le sana le matla lena le matla a magolo kudu ene bialo ka batho ba bagolo ke nana goreng rena le tema e golo ile gore ntsantjo re raloke ya go leka go ruta bana ka bohlokwa bia le tjatla le gone go ba ntjatji le ga se le tjatji fela Marie-Chere ke lebeletse nako mola e re nako ya ka le ya gago e fitlhile mafelelong gomme re ipsenne ka mmino wa kutšheko tšatšing la lekgono re le gare re gopotsana ka bohlokwa bja letšatši le gape le go gopola o mongwe wa diopedi tša mmino wa kutšheko e le gore o ile a tloga ka fatsheng le ka keno e le go yena Fanta Moja magagešo go bile bose re tla kopana gape bekeng e tlago go tswa go nna o ratile boa ke kana gadi ya mathebela moletlane ke re ke leboga thekgo ya lena gomme ke tšea marapo ga bjalo ke a fa go Vicky Sija Moletša pele a tlo tsena a re ketumeleng ka kua kantorong ya ditaba mo e le gore Mbone Magopa o tla re tlhalosetsa goreng di fetogele kae

0: Motsela jwa tshobela FM ke go tamise metsetso ke se swa yo go tswa go iri ya boraro. Lela tshwa ke nna na le nela ga ke nna Vicky se ja ga moletsa a ke tee ke na le ena Nicole yo le gore ke motsweletsi re na le ena Isaac wa ga Mashila yo le gore ke motsweletsi mogolo magagesho. E ke leboga gape le go ratile le ditaba tse e leng gore re fetsa go di gwetsa re tloga re psinne ka mmino wa reggae. Ga gabjalo ke nako ela gore re tsene lenaneong la mabaleng a dipapadi. Ke na le nnete ya gore le wena o a kwa ka mošite gore ka nnete ke gona ge re tsene ke gona ke re e tlang re tle re kwa go rena mafelelo a beke a letšatši la tata. Re a tseba le gore tata ke motho e leng gore be le motho wa dipapadi, a rata dipapadi ebile a fela a tlhotlheletša gore raloke dipapadi ka ge le gore dipapadi di dira ba gore batho e be selo se teng. Ebile ke nyaka go botsa le gore tata o be a gatelela gore go raloka dipapading a se fela gore wena o be mofenyi.
1: MaAfrika Borwa e ngwadisang go vouta online mahala. Ga go tlhokege le data di-networkeng ka moka ka Afrika Borwa. E ngwadise go modukise tshedimoso ya gago go website ya www.registertovote.org.za nako efe goba efe 24/7. Gopola, e ngwadise go ya ka lefelo la gago la bodulo gomme o voute mo o ingwadisitsego gona. Sedikadike o e ngwadise ka lebelo. Dikgetho tsa selegae tsa 2026 di ka la 4 November 2026. Remember, you register where you ordinarily live and vote where you are registered. Get up, show up and vote.
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Yo nagana fela motheletsi o sna siya Eben de Chelsea no go tlhopha sa Springbok sa senepe se e le gore ba tlabe ba se tšere o le ka lock room le stadium tunnel le yena RG Snyman ka letšatši la papadi go ba o bogetse papadi ya di Springbok twi madulong a Masithisithi o nyakega fela gore o reke o skene o tsenele mme o ka thopa monyetla wa go bitswa gore o be o mongwe wa diboge ka Coca-Cola go dipeelano
3: mo le tšatšing le la tata thobela

ba sa dira batho gore ba be go te sa dira go thiba batho ba kwelane botlhoko e bile di papadi di fetola motho ka boyena ge o le wena motho le bialo o tlhokega di papadi mo bophelong bya gago gore dilo di gona go gwetsa di ba gabotse be ke sa laetsa fa le kere e bile be a sira lebella gore o be mofenyi tsi ya karolo ke sona se le gore setloga se le botlhoka e bile ra tsela le gore tshinela le gone ke le golo re tlhapa sa Africa bora sa rugby di bage ba ra lo ba lokala le tlhapa sa naga ya Wales e bile ke tshe dingwe tshe le gore ke dumela gore tata male o gona o kwa bosikudukudu go bona tlhapa se sa Africa borwa sa rugby e le sona se le gore se tloga se etile pele le fasting ka bo phara re lebeletse papadi ya rugby ke a ipotsisa gore na wena motho tobela FM le tshe le le ra gore go wena re lebeletse di papadi e bile se le ba le gore mafelo a beke ye re lebeletse le khone le go sasa a itlabele gore di papadi jela tsa sebena sa le fase tsa FIFA di fitla bofelong le gono batla lwela metale wa bronze mola go sasa batla lwela metale wa khauta mme tsekele semile meraro fela go tswa go iri ya boraro ke nyaka gore pele ga gene lona re gatela pele fa tla ke go botsela gore na ka ba ile gore re panne ka sepego se se fikeng ke nyaka ke nyaka o tla o le wa tla ka kosha engwe fa ibile e bolela ka yena tate Nelson Mandela re tlo ba re le ditshana fa le ba le ba Maria Thamaga Foundation re lebeletse gore ba tlo ba le diphadishano tsela tsa top 16 tselo gore ke kwele fa le gore e bile tsa tshinela le khono re le gona bana mile ba dira toss ba tla ba re botsa ka botlologa ke seke ka isenya e sa ena mile e sa tswelela ka le lengwe re tla re boledishana le yena Richard wa Mashabane re lebeletse tabeng tsela tsa dipapadi o ba kere diphadishano tsela tsa Mafori Cup o tlo ke tlo ba kena le yena gona ka fa publishing khasho motšele tšu fishetše ampuditše gore a wa se ka tshwenya ya seja ditaba ka moka DM ga botse e bile go tšetše dingwe tšetše le gore tšetše she dira tsa le gore tša tšile ke tšetše le le gore tate tata Nelson Mandela o be a tloa a tlhotlheletša batho gore re kwalane botlhoko go kwalana botlhoko ke go tlhodumela gore na yo a dutse o gausi lwana ka ba le gore o dutse ga botse na ga sa dula ga botse wa moshutelela o ba wa dula le yena gore le gone wa belana se se sennyane se le go tla bo setswere re bona fa batho ba go tshwana le bo yena Pollen Ndlanya ra motseba ka moka ya wa tsela ba ba mirata ba motseba mmitsa mang mutsheletse wa wa tsela ba mmitsa man Pollen ya ba mmitsa Mr. Hattrick King ya ke na Pollen o wa thatla mo lebetha a betha nete gore e bina bine kana kwa gagwe re tlo o na le batho ba tshwana le bo yena Rodney ra magalela ke gatla ke moshiki thabisha ke moshomo wa bona o mo botsolo gore ba o dira bana mile ba nela na ka tse dingwe tse ka dilona na tse le gore di fapane go ba ile gore ba tloga ba ditlhoka le bona tata re ba etela re ko le gore na ka ba ile gore di ntshang gona fao tse dingwe tse le gore di gona mothetho thobela FM re tlo ba ke tlo fela go tsopelela mola le mola re ko le gore na ka ba ile gore go diragala eng re lebeletse le lona le tsatsi le la le khono la tata le mo di papadi nga kre la tsa ba le gore di papadi go pantsha batho bele a rena meng re tshwareng ka sona sepego se ska ba shita mo tshetho tbela FM lena ke tlo fa se baka re tla ra bole dishana fa re lebeletse setlhopha sa Africa borwa sa rugby gape re tlo le ga shetsa papadi tsatsi nena le le khono o gona Freddy ge na go e batamela o tla be lena shetsa gorogile gona ka fa gore tle re khono le fa ye ya dipapadi tsa Nations Championship mo e le gore setlhopha sa Africa borwa sa rugby se tswela pele go fisha le gono ba tlo fisha setlhopha sela sa Wales go tshwana le ge ba ile ba dira ya o ke busi mahla.

0: enough space to get it up and over and get the tips.
1: Go shut your ballo, Hamata, Chinga Sonda Kalamasumi Pedicilla Musahamani.
0: Abrigado, Abai Bella Motoraya playoff.
1: Kaiser Chiefs, Italy, Liban Aliboram, Puloba, Zimbabwe, Scotland FC, who are Royal Bafokeng Sports Palace, who 2026 Toyota Cup. Scotland FC SAPC 1, SAPC Plus, Lidition Radio SAPC. SAPC Sport, Kimuabi was in Musho Wakasho 2026 Toyota Cup.
2: Se fatana reng le ka la pen la ga o
3: kwa gala pela thobele FM mona kung ye
4: metso ke maseme ama be di go tsha go iriela ya boraro re gatela pele nna lwana motshelo thobela FM ya ke a tsebana gore ba bantsi be re lebeletse gore nna e ka ba ka nnete rulane mo kwena wa bona dipapading tsa PSL awa ditaba tsela di wetse bya le magagesho phoko e fitlhile mafelelong a isa le pudi ya tsela rulane mo kwena o kgethile ba o ya o tlhahla setlhopha sela sa Pyramids FC setlhopha sela sa kwa egepeta ke motlhatlho o moswa gona fao tja gore o tla ka fa a di gona tseo a se tsele gore di gona o ka gopola namile setlhopha sela sa gagwe Tripoli sa ka kwa Libya yena le bone ba sa name ba bona dilo o tshwana ga ke mo e leng gore setswalle sa bona namile se fitlhile bofelong ka sona sepego seo gabeele ntle le go senya sebaka motheo thobela FM namile re a sepela ka mola ke o tshepisitseo ka gona gore re tlo ba re lebeletse Maria Tamara Foundation ye lo gore ina mile e dira top 16 soccer tournament re tlo ba re bledishana fa le yena CEO e le go yena Dr. Jacob Tamara yo lo gore rena le yena mo mogaleng re kwele gore na ka ba ile gore ditaba di eme ka sepego se sefe se sengwe se ile gore ke sekole motheletse ke gore mashelene a ile gore a sonetse gore a thupiwe mo dipadishanong tse epano moka ya 117,000 ibile na lo khomu ga iputsa hore na bara re koleng ka di khomu mara mo di parisha don ja kgole a mauti gore wa tsela kenye ya ka nnete gore re batho ba kopane a o khonagale gore na maska ba gona e ke a ke re ke khomu ba ke namana motsoletsi e nya ga re itlokomela gore na ke khomu ba ke namana e fela batho mo le gore ba kopane ke a tseba le gore sa matjana se sone tshe go no re sebe gone be le ntle go se se ba ka mo tshebela FM e tla re na mere ba amogele ba ga thama ga dumela ntobela
5: tshobela khaitedi ya ka sija ke dumelise le ba tsheletse ka moka ba thobela FM
4: a ke tloga ke leboga jo gale ka bole ditshanang le wena ke rile ge ke bona fa le motsweletse ba laeditse gore ke tlo bolela le wena ka re jo wa tseba keng batho matsetse nang mo lebang madokotela ba sanya ka rena ba mo fase di
5: ao yo ana ga tsedi ya ka ena ba
4: awa ke ne tshatse tsa fela ngwana ga go ne le ka bothata ke kwa ditaba tse di botse fa tsa gore le tsweletsa fa le ka dipapadi tsela tsa top 16 tsa kgole ya maoto nke o rotlolele tsona ke eng se e le gore se le tlhotlheleditse goba ke eng se e le gore se namile se a tswelela megopolong ya lena gore ee le rena a re nameng re tswelele ka dipapadi tsa kgole ya maoto ebile ke a kwa fa o kare ditaba tsa gona di thomile o thagoga tšatšing la legolo tšatši le legolo le e leng gore Tata Mandela e wa tsiba ile mabe o gona ke na le nete ya gore o lefane tsogo
5: e ya moaleng wana o to a thabile ke bontsha gore ke nnete ga tlo di aka se ja le batho le ka moka ba thobela fem gore Maria Thama Foundation e to ba swara di papadi e le di papadi tsa top 16 football tournaments mme tsona di tla swara ka la pele la pedi le la sefela senyane a August ngwana o mme gape ka di 9 ka August re ba le top 4 ya volleyball ka letlhakoreng la banna le ka letlhakoreng la basadi mme ke bontsha gore a sela mathomo dipapadi tse di thoma ke second annual Maria Thama Foundation Top 16 tournament re di launchitse ngwageng wa o feta mme ngwageng o re di tsweletsa pele se segolo sa o kaba le dipapadi tse tsa mokgotao ke kaba e kgolo ya mare a thamaga ya gore ba tlhabolole baswa ba tlhabolole di-community mme ba batlose mebileng kudu-kudu bapadi ba kgone o tsweletsa ba tswelela ka lebakang la kgolo ya maoto re bone gore kgolo ya maoto ke nngwe e le goreng e kgona go kgoboketsa batlho ba bantsi kudu-kudu and e kgona go unite batho o kopantsha batho o arantsha batho ka dipola tse maatla ga o boletse ka Nelson Mandela o bontshitse gore gotse ke se sengwe sa go kgatha karolo ya botlhokwa kudu o ka tswalantsha batho ba kopantsha ona mo dipapading mme re tlwa re bona gore se mare a thama ba se dirileng ke tsela ya gore baswa ba tsweletse bokamoso wa bona ka lebelela mo dipapading tsa natse re na le babasadi ba e le gore ba tswa dipapading tsa magaeng ga jale ba raloka dipapading tsa maemagodimo ke o bontsha gore ke re ba fa monyetsa a o tsweletsa talent ka re tlabe re memile le ba di-scouters ke e le goreng dipapadi di lebelesisa gore na ke babapadi bafe ba e le goreng ba ka kgona go tsenela trial go ba ka kgona go yapanela papadi ya godimo ke ka mokgwa ka ona mme ke nnete e rile le kgono ra ba le tos mo e le goreng ditlhopha ka moka di le gona ditose e tsamaile ga botse mme lebile our patron mme mare a thama fellowship mare a thama mme ara wa playback o bile ona a fapelelo o kgonne o tlhotlheletsa botlhe ba o batileng mo dipapading tse gore a ne le motho a sengwewe goreng ke ba tswele pele o ka gapatsema dipapading mme o bontshitse ka mokgwa o ba fana bafana ba re lebileng ka gona gore ba fitlhelele pele re fetola gape mme ba fana fana ba bophelong re santse go bonala re thega dipapadi lebile baswa ba rena ba tsea karolo ya dipapading mme re bontsha gore o bontshitse gore ka dipapadi tse ke maikemisetso a gagwe a o bona mang le mang wa baswa bana ba fiwa sebaka basadi bomme ka moka o ka gapatsema dipapading le gore ba thuse botlhe ka moka ba e le goreng ba tlhoka thuse go tswa go mare a thama mme ba somisa dipapadi o ka kgona go fundraiser gore ba kgone go kgwetsa masheleng a o ka thusa ba bontshitse le mešomo e mentsi e ba e dirang ka ntle le dipapadi gore ba tlhoa ba thusa malapa e le goreng a tlhoka le mamotlha ba romile batho ba o tswa o thusa ka letsatsi le la Mandela Day ka 65 minutes o tlwa ona le dilo dilama tse e le gore ba di dile jalo ka motapele.
4: Okay, yo, ya, wa tseba ke motho jo tla tlisa seboledi fa o kore tsa o di beya ka magethe ka o latelela na wa le ka mogolo gore di ka gona ebile ke sa tseba le gore na ke tla ya ka o bodisa eng thamaga ke kwele fa le o bolela ka taba ya di-scout gore le šetse le memile batho ba e leng gore ba tlotla ba lebelela talente gore bate ba kgone go topa-topa mola le mola ke le memile bafe
5: a jale re memile o na le monno ba re ke Ben Rose ko mongwe e le goreng o re kopantsha le bo di-scout-o tsa ka mo Polokwane ke ena ne ke bolelabola le ena gore o tlile go romela batlhatlhe ba ditlhopha tsa mo Limpopo gore ba ka tla ba kgona go gatha teno mo dibapadi tse kare
4: ke e le gore le nyaka o tla go e dira okay ke a o kwage
5: re ba laleditse bona ba gare ba bolaisana le di-coach ba tlhela ba bontsha gore na e ka ba e le gore ke bobafe ba di-coaches tse e le goreng ba tloa ba bontsha gore ba tlo gatha tema onam
4: ke kwele fa le gore eo bangwaga wa bobedi le thoma o tswela pele ka tsona dipapadi tse ebile šhertše le dirile tos tšatšing la legono o ira gore ditlhopha ka moka šhertše di le gona ba engwadišitše
5: ke nnete re dirile tos ne sepetse botse ka thelelo mo e le goreng re bone setlhopha sa Maponto United ba tsofa Matata Pirates ya o bile ra bona KZ of course KZ a the champion song on offer ra bona ba tsofa Matata FC mme ra bona SMH FC e sa gorogang FC me Rampuri FC e lore ke bangai ke tsime lore ya pele pele ke mora wa mera le di mathama e ana ile thosa e tsitse ya Malek FC me ra bona kolopo ya ya mazama ba thosa putting ke bomma ba pele FC me ra bona ba bone ba FC ba thosa Witton Tigers FC me ra bona Dr. Mweki FC ba thosa Newcastle FC me ya mosalo re bona Dalmen Young Chiefs ba thosa Mighty Blues FC
4: ke a bona fa le tlose pela ba thupa sefoka ba tlose pela le bokae ka bakala gore ke a bona fa masheleni palomoka ke 117,000 ibile ke a bona fa le na le gomu nko rotlolela gona fao
5: ya khate bi aka ke nete batho ba tsoka ba dilo ba ba tsama ya le
4: 60,000
5: yes ba dilo ba male 60,000 me ke di be ka tla e
4: khomie
5: e ba dilo ba ma ka 60,000 ba fiwa kit ba fiwa trophy the medals ba fiwa ape le khomo khomo e phelang me second place ba fiwa 35,000 kit medal me third place prize ba fiwa 10,000 rand me fourth place ba fiwa 10,000 rand rena le individual award as well player of the tournament goalkeeper of the tournament young player of the tournament top goal scorer of the tournament coach of the tournament le bona ba dilo fiwa di foka trophy le 500 rand
4: ke khomie le ba fa yena gore ba ise kae
5: re ba fa go be pelang o tla tswa bona gore na bona e ka ba lore ba ka ise ba nyo ko e o di abra e ka yona o ba nyo ko di a se nka na na mara e ka tswa o se tla se lore se thubile se nya ka se tla ba nore na
4: ona se se misha ba dirang ka gomeng. Okay. Ya, re o thoma o bolela fa le o kgwatile dilo tse mmalwa ha tselo gore di sepelana fa le tse dilela le gono le di tlhologelo tsa tata Nelson Mandela mo maphelong a rena ka mogwa o shumisa dipapadi lena go isa pele re lebeletse tournament ye re lebeletse Maria Thamaga Foundation ke eng se ile gore lenyaka go bona le setsentshitse mo tabeng ya kgolo ya papadi ya kgolo ya maoto le tsona dipartitions tsa lena
5: o ya pele re nna go bona re na le kwano re tsana la kwano le the media industry se tirile ka ra dipolelo le tsamela sa gore ba gona e tsotsa pele papadi ya me ya magae ke gona go bona la le papadi ya botlhokwa ka gore at the end of the day ba na ba magae ba rata papadi ya gola maoto mara o ka lebelela ngwageng o re okeditse gola maoto ra tlisa what is called volleyball no ka lebelela ke maratha maoto a dira mushumo wa botu ka taba ya sport ka lebaka la hore volleyball ye leng ona a e dire fela ka tournament o gonne o adopta setlhopha e le setlhopha se sešwa ba se bitsa gore ke Macaron Pride se e le goreng sarela ka botu mo Limpopo se number one mo bekeng ka letlhakoreng la banna mme ka letlhakoreng la basadi se number two mme lebile ba gonne ka ke ra tsama ka sa re ba tota ba emela Limpopo kwa dipapading tsa di-club championships ka di-21 to di-26 tsa September mme ke tshapa se le goreng re bone mešomo yo bote ya Maria Thamaga Foundation ka lebaka la gore ba bapadi maloba mo dipapading tsa di-IPT interprovincial tournament tse di tshwaretseng ka kwa Gauteng ba bone Limpopo le wina gold la mathomothomo mo historing ya volleyball mo South Africa sa le ba setlhopha se sa banna sa seniors a sa ka setlhopha se foka mme re bone babapadi ba ba tswang mo le setlhopha sa Limpopo ba e tswa mo setlhopheng sa Northern Pride setlhopha se e le goreng se tlhokometse ke yana Maria Thamaga Foundation so e bontsha botse gore ntle ba e dirang ke bontsha gore e na le mogolo mo go lego e ntho e ba e dirimo ba o tsea top class in the country ba di applicate ba ba support ba ba patomela ba ba isa di tempo ba ba thusa ka tsela tsela mama ka tsela ba tsitse na bala wa gold mo province ya rena ne di ndi ba party bana ba uwe ba out of 6 awards ke 5 di awards di tswa a ona mo Limpopo mme di tswa mo setlhopha sa se se le re se tlhopha metse ke Mariata ma foundation e e lo re ba thoma di le tele le ba e ka ba tsari ka party tse ba gapa ba thagaba ba ba e family etswa o bana ba no ka re ke toro mara mama ka se e ka tsara go bontsha re le shumo ya e tsoma ba nana mme le ka mo dipapere tsa football re nga gore ka tabile lengwe ba gona o supa re re ba ba ba di shiba ba ba ba tsatsile ba ba tsana na ba fana ba fana ba palla di tlhapatse di holo tsa province le di tlhapatse di holo tsa mono a Afrika Borwa le o ba tsama mo nyaka re ba gona o gatsa ma di papadi tsa sama watle ka baka la di-selection gore e ba mmetsa a ba leka mo Mariata ma foundation ba mo ise o ya di-trialeng mo sama watle le ona ke tse eleng gore ba re thusa ba bangwe ba re ba lepetseng gore ba kgone go ka fetola ba e le goreng ba maleditse dikgare tsa maemo ao dile kedikile ka bofala sefalala atrenis ba di amogemong bote ebile ba maleditse dikgare tsa maemo kudi mo Aforika Borwa ke bona ba e le gore ba laleditse gore ba tla ba bona dibapadi tse ketsemongwe le bona ba ka kgona otla e ba ka tla re ka ba re thabetse pedi ka baka la gore re bone mešomo ya bona e le e mengwe
4: a re sware gona fao ke go leboge la mafelelo o reng go badudi ka moka ba tikologo tja gauswi le go jana a sena barwana
5: go badudi ka moka ba ra bona ditshimo ditlhopha tse ba maponto ba gona ba matšhaba ba gona ba marobeane ditshimo di gona ra bona borawang tsa o tseka kwa bogauteng re a bona borampuri a motshweni ba gona re a bona bometsi kolopo siba ba gona kore re tshwere boka kwa bokgak ba gona e tlang dikeletshege dipapadi tse tsa Mariata ma foundation e tlang le bone diski e ba kgwele ya magaeng o na le talente ntsi go monate kudu e le ka lebelela di-tiktok le di-video tse re di garang le a bona gore ngwanga wa feta stadium se sa capacity ya ka bang 3000 se tsela falala batho ba dikele ka mathoko o bontsha gore aowa papadi ya maoto e a ratiwa mo magaeng mme re ba bontsha gore go tsena ke mahala fela a re patedise monyako mme le ba e le goreng ba nyaka go ka rekisa fela le fela ba ka ikgokantsha le rena ne re tlhona ba botsa gore na tshedimoso ke efe
4: re tlhona le
5: e ba tle ba re leke ba itshwara a botse se ka ba le dipapadi tse di garoro e be dipapadi tse di botse tse e leng di sa khutso le go godisa moruo wa ikonomi ya Blueback mo nosona barwa
4: re tloga re leboga re lelakaletsa matlhatse le matlhaonolo
5: o leboga rena gati data fisa le batheletse ka moka le di ba tsweletse ka moka batho ba
4: aga motheletse ke na le netsa gore o tloga o kwele ka nnete bodutu nkgokgo yo e le gore tlo dula a re o kwa bodutu ao a tlabe motlhomongwe o udi o ikgethela ga tse e le gore ke tsa o tswafa bele a re tseneng fase re šome re bontšhe le bana ba rena gore ka nnete re ka ba metlhala e mebotse mo maphelong a bona go tloga fa motho yo thobela fm oa tseba le gore nako ye ke nako ela ya ditlhopha tse dintšhi di raloka mo papa dintšela tša go itukišetša setlha se seswa bjale ye nngwe ya diphadišano tše e leng gore di gona ke maforic cup re tlo tla re boledišana le Richard wa ga Mashabane re kole gore naka ba e le gore di eme bjang motlheletše ke a bona fale monna Eric Tingler ke motlhatlhi wa maloba wa setlhopha sa Sekukuni United ke a bona fale o ile ka kua Ghana ka kua o tlabe a tlhatlha setlhopha sela sa Asante Kotoko bjale ka motlhatlhi mogolo ntle le go se sebaka motlheletše tla ke bone le gore na re ka se ye ka fa ra bona le gore na reka re wa itsukutsa ke se lothwala unathi umandela

0: re a tsena mafori kapo re bone le gore na ka ba le gore go tatla go diragala eng re bone le gore na ke se sefese le gore re ka semela a pele ga ge liki e tlo thoma ke tsona dipapadi tsa go itukisetsa setla ba re ke pre-season games tla re kwa le gore na ke mangwele gore re kopana le yena fa motheletsi le tsa mogala go 086 000 2452 re kwa le gore na bona o reng thobela dumela a thobela Tobela. Filofa o bulegile motjoletsi fela ke kweselo. Tobela.
1: Se se jala kae?
0: Re gona le kae?
1: Tobela le Samson ni mathaba thaga mathaba thampane.
0: Hi Samson.
1: Ai a tsara ke polala go le monela mafori ke kule a tsara ke nkrotisha marema.
0: Yeah.
1: Ai pollution ka nete tournament ya mafori o ka re ka go la go feta mo gaetse di aka. Mara ke nete fatse gore re tsaba re le gona ka se gore ke khasha fa le rena ba ka se bona. Re tlo bona phadišano e kgaetsedi yaka
0: ke a leboga waka ke leboga kudu-kudu
1: ke a go leboga kgaetsedi
0: aga motheletši a re tseo mongwe re kwe le gore na wena o reng dumela
1: seabaleši
0: yebo
1: kwa rena wa ditlapane
0: ee ke nna yo
1: masekgerisele wa ga thupa ko dinao ka ngwana
0: ee goreng monna
1: a go a leboga seabaleši
0: aa ke a leboga ngwana
1: re kgatlhile ke taba ja mafori
0: ee
1: ya manja re ba tshwara mpa le mpopo ba re di supporteng
0: are ba thegeng ka nnete
1: are ba thegeng ba re ba thegeng re di stadium
0: ke leboga ngwana mma
1: di tlapa tsa gore na ke tla dielela
0: di tla dielela
1: ya are ga ne le mo ga ite ngwana le di tlapa tse re di supporte re thega mara re tsara le bala di tlapa tsa kwa ga
0: ke nnete ngwana mma
1: ya
0: aha are tsone felelo re ko le gore na ena o reng thobela dimela ke a bona le letja ka bontšhi e fela tla re tseo mafelelo motsweletsi thobela thobela dumela
2: sejale kae
0: o lokile
2: tatsana iproblema kila kae krugas do
0: ee goreng
2: ke a ke na molato ke kgatlhile ke a reng o fa motlhala ka KZN ore ditlapa tsa yone di tsena a ditswe o kwetsa botlhogo tlile bo magetsi bo baroka bo ba re ke ndo dota duba ke tsamai ene ye ka moka bontsha gore nge ba na le mo ba rishang go gore ke a lebella dipilara tse ding tse re se no rase se se ja a ona go di ya gona ba tlo ba thusa monno ba na ene ke khatile le ka mogono mbusha ka ona o na tle ba ro tla mo interview o na di beile ka lena neo
0: ke le ba ka mo lebogela Richard
2: no a ri em ba na ri ba na go le popo go ya mba khala be le ba sa di ba go le popo go we re tshege monno we o tla ga ditaba tse di bona
0: e ra le ba le be ke sa nyoko re le ke ra le ba sa di ba lokele
2: a wa e khona le bolo e ya rena ka moka football e ko pantsa di tsha
0: a ke nete ngwana papa ke le boga ke aga mitshile tsa tshebela FM ke le boga ka moka lena le ba le gore mothlomongwe le paletse ke go tsena e fela ke thabisha ke gore kirilege ke re letjang yo ka bona mo huibitsi le letsa ka bontshi bya lena seo ke sona selo gore ne mile senko sa bosi bele re tlo ba re sepela re tla re ya ka kwa Milford ka kwa re kwele gore na di mi bang fela pele ga fa o tla re riale
3: Kangwa ga se ke tlo go lose le masometsela.
4: Ha le le se mo ke se bala mahapa. Go tlo ba masoba go se ka se tlo ne sa shisha. Nna la malebo.

0: ile ga ba opola tata tobele fm mo shetho wa tsebole bo ithabisho
1: a ke nete motheletse re gatela pele metsetso ke masemepedi pedi go tswa go iri ya bone tse dingwe tse e le gore re gatela pele ka tsona fa re a boledišana le modulasetulo wa setlhopha sa Milford FC e le go yena Dr Chanti Pupuma yo e le gore ke boledišana le yena fa re lebeletse boitukišo bja setlhopha ka ge e le gore setlha sa PSL dipapading tša Betway Premiership setlha se tlo ba se thoma tšatši la pele kgwedi ya August mo e le gore re lebeletse setlhopha se sa Milford FC ebile re ba akala matlhatsa le matlhogonolo ka ge e le gore ke ba baswa ba e le gore ba tlabe ba thoma ka nnete di ba tsogele di sepele botse be le re nyaka o kwa le gore nyaka ba e le gore boitukišo bja bona e ka ba e le gore boeme bjang ke kwela fa gore ba tšere matsatsi ao balelwa a tshela ba le boitšhidollong bja go itukišetša gona ka fa provinceng ya Limpopo ebile o tlaba a ntlhabošetša yona ga botse le taba ya di-trials ba bidile tsona gona fao gomme re nyaka o kwa gore na ka ba ile gore ba eme ga botse go fitla ga bya lona re a boledishana le bona ke na le bona mo mogaleng ke bona modula setulo Dr Chanti Pupuma Richards bakase re le amogele mo lena go nna rena mabaleng a dipapa di bele ka modula setulo wa setlhopha sa Milford FC le tlhole ga botse yeah ke a bona fa lokare a ska fitla ga botse ne motšelo tšotlano mekamekana wana fa le re bona le gore na go diragala eng fela ha ke bona ba ile gore tlo ba re le dišana le bona mona go nyetla tla gape se sengwe se ile gore se gona re tlo shala morago bo yena Pauline Ndlanya ha ba ile gore bana go tele ba bangwe ba ra loki bo yena Rodney wa gara magalela re le kwa gore na bona ka ba ile gore gona ka kwa mokopane ka kwa di ba sepelela ka sebopego sefe se sengwe se e le gore re tlotla re ba le sona motšhelo thobela fm re tlotla re boledišana fa le yena motlatša moporesidente e le go yena moiketsi re lebeletše ditaba tšela tša amana le South African Legend and Masters Football Association re lebeletše taba ye ya go amana le metsotso ye ye masometshela šupa re lebeletše tata belekese tše dingwe tše e leng gore re tlotla re di lebeletše gona fa re lebeletše letse yona ntlhae gape se sengwe re tlo lebelela ditaba tša o amana le karate sko ba shuta motheletše re tlo ba re lebeletše motlhatlhi e le go yena Humbulane le yena tata re lebelela gore na ka ba ile gore South Africa karate World Cup ka kwa Japan e ka ba ile gore Africa borwa e eme ka sepego se sefe diphadišano tšeo ke tše e le gore di thoma lona letšatšing lona lela le gono gomme di tlo ba di fitlha bofelong letšatšing la go sasa ebile ke tla go fa sebaka motheletše le wena gore ke tle ke boledišane le wena re lebeletše marafa le a bona gore Springbok ba dirang mara gape mo ba fetang mo ba fetago gona ke gore wa tseba ke eng ai yo masekela bring back a girl from Mandela

0: e le ga ba gopola tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Motheletso wa Thobela FM re ke tše sebaka se ke go tamiše mathapameng a lekgono, go tamiša ke nna motlhalerwa ke nna Freddy Kisi ke leina laka mathapameng a lekgono e le ge ke tlo fa papadi le papadi ya rugby mo le setlhopha sa Africa Borwa the Springboks ba amogela setlhopha sa Wales ka kwa Kings Park ke mo e le goreng papadi ye e raloka gona mathapameng a lekgono motheletše e le papadi ye e le goreng ke papadi ya boraro ya setlhopha se sa Africa Borwa le papadi ya boraro ya setlhopha se sa Africa Borwa o dipapadi tša Nations Championship o tla gopola gore setlhopha sa Africa Borwa papadi ya mathomo ba kgonne o ka fenya setlhopha sela sa England ka kwa Ellis Park morago ga moo wa ba kgone o ka fenya setlhopha sa Scotland ka kwa Loftus-Versfeld Bompeking e e fetileng gomme tšatši la lekgono ba kopana le setlhopha sa ba kopana le setlhopha sa Wales mo papadi ye e le goreng ke papadi ya mafelelo ka mo Africa Borwa morago ga moo setlhopha sa Africa Borwa se tlebe se yaka kwa Argentina e le ge ba ya go raloka le setlhopha sa Argentina ba itukisetsa the greatest rivalry mo e le gore re tlebe re lebeletse gore setlhopha sela sa New Zealand se tla etela ka mo nageng ya Africa Borwa motheletse wa Thobela FM re tlebisena ka dipapadi tše tša rugby gomme tšatši la lekgono re tlebe re lebeletse papadi ye ya rugby Nations Championship ga o kwa ke šomantse ke tobetse ka mo gobane ga ke napile dilo tsaka ga di napile dintshepelela gabotse re tlebe re lebeletse gore setlhopha se sa ra serasma se ba šoma bjang gopola gore mo dipapading tše pedi tše e le gore di fetile ba fentse dipapadi tseo ka moka ga tsona setlhopha sa Africa Borwa bjale re lebeletse gore mathapameng a lekgono Wales e tla kgona go ka thiba setlhopha se sa Rasi Erasmus na goba re tla bona e le gore setlhopha se sa Rasi Erasmus na pile se tswela pele se dira se e le gore se tlwaditse ma Aforika Borwa ka o ka se dira ka o ka fenya dipapadi tša bona ka moka ga tsona gopola gore ge setlhopha se sa Rasi Erasmus se ka fenya mathapameng a lekgono ba tle ba fenya papadi ya bo lesometee ka tatelano ba tle ba fenya papadi ya bo lesometee ya ka tatelano ka gore bjalo re lebeletse gore ba tla šoma botse kudu mathapameng a lekgono motheletše re ga ke ntse ke lokisa megala ya ka kopotse gore setlhopha sa Africa Borwa ba panne ka mokgwa o mofeng ke lebelela ke thoma ka setlhopha sa Wales kwa morago fullback ba na le ena Blair Murray o thoma le maemong a bo lesometlhano mo le le gore Louis Rees Dammit o thoma maemong a bo lesomenne maemo a bo lesometee ke ena Elvis Mee Elvis me e se go nna
2: please remain standing
1: ha re theletse go sa bo tshaba yena ga ya Africa Borwa motheletse
2: which will be sung by all of you and Pearl Adams

fomo ya gagwe a e lapile e buile ka mokgwamo bjalo o diphosoana go dipapadi tse e le goreng o setse a diralokile go fitlhelela ga bjale e fela sa go kgatlhisa ke gore Rassie Erasmus ga a napile a mo felela pelo o mo fa sebaka sa gore a boele maemong a gagwe Thomas Williams ke na bang ka kgole o tsa kgole roka kgauswa ga e fela ba ba Aforika Borwa ba tsa ba ba latlha fase e ba kgole le re ba latlhela morago wena Dave Lake Lake wa lebela ka kgole botlhe Thomas Williams e le Wales ge e le gore ba leka go ka tlhasela bja Thomas Williams ke na bang ka kgole o tsa kgole roka mo kgauswa gago go Alex Mann Mann o tsa kgole o iša kwa moragorago mo e le gore go fetsa Blair Mary Mary a roya pele kwa mojama bo latlhela fase ka karolo ya setlhopha sa Aforika Borwa ba tsa kgole ba latlhela kwa ba rakela ka karolo ya setlhopha sa Aforika Borwa e ba kgole le gore e kitimela ko morago wa kitima a phelele fase wa e tsa goe bja fase ba mo kgorometsa a wela fase a napile a kitima gabotse a phelele fase ke na le pelaelo ya gore a ka ba bone kgobalo a phelele fase ka mokgwa e le gore ke bona a kitima ka gona go bonala o kare a ka ba goile mosifa ka gore yalo e tla ba kgole le gore e tla rago ke tla tloa ka setlhopha sa Aforika Borwa Vusi Moyo ke ena a tsang kgoleo o e ragela godimo ba e kitimisa Aforika Borwa Ketley Arens a re o boa ka kgoleo ba re ebile nokone ka lena Aforika Borwa e ba kgole le gore boa ka setlhopha sa Wales Wales ba tsa kgole ba e ragela gape ka karolo ya setlhopha sa Aforika Borwa e ba kgole botse ka Blair Murray o tsa kgole o e ragela ka karolo ya setlhopha sa Aforika Borwa e le ge ba le kao ka boa papading setlhopha sa Wales o tla gopola beke e fetile o se e le gore se tlhagile motheletse ke gore setlhopha se sa Aforika Borwa ba kgonne go ka etsa setlhopha sa Scotland pele ya re molapa ya go ikhutsa Scotland sa boa sa lekalekantšha dintlha a re bone gore tšatši la lekgono Aforika Borwa ba tla kgona go ka thiba seo Paul de Villiers ke na boang ka kgwele ba motšea ba mmea fase Paul de Villiers kwa ba Serena ke na tatlosang kgwele ya re bone o tla tsa kgwele iša ka wa e thankgolola kwa ba Serena o e ragela ka bodikela tšatši ba lepatlelo e ba kgole le gore e tswela ntle ka ntle ga 22 meter line ya setlhopha sa Aforika Borwa ga sena kgwele e le goreng go ya ka maemo a go ba swanetse o ba a e ragile ka mokgwao kwa ba Serena gobaneng ba tšere kgwele ba e buseditse gape go setlhopha sa Wales e le lefela Wales tše lesomenne tša Aforika Borwa ga re le motsotso wa bomasometharo tshela wa karolo ya mathomo ya papadi ba tša kgole ba e latlhela kwa pele go Teddy Williams Williams ya fase ka kgole ba e roka gara lepatele kgone e kotsi le gore ba kgwetsa kwa pele ke ena Ben Thomas Thomas wa motsaba mme a fase ga rofa moralo ke mmogo nae a dio tša kgwele ya mmetha diatla Dylan Lewis a botsana ke bolela maaka ka sogana le la Dylan Lewis a se Dylan Lewis ke Jack Morgan o e le goreng e ba knock on ka ena Jack Morgan e ba nokon ka ena Jack Morgan ka gore yalo e tla ba kgorometsano ka seboka ka setlhopha sa Aforika Borwa re bone gore ba tla šoma bjang ka kgole ya Aforika Borwa o se maka le motheletse papadi ya rugby nka re thokwana yaka goba ka polela seng ka re Mike wa o kgomane lwa malokwane se se diregang ka kwa Kings Park o se kwa ditsebeng tšaka o se makatso ke ge o kwa goba le mmino goba o kwa batho ba bolela tsebeng tšaka e tla be e le malokwane ebile e tla be e le mmino o e le gore ka kwa Loftus Versfeld ka gore jalo seo se dira gore le wena o be karolo ya papadi ye thui gobane o kwa gabotse se e le gore se a direga ka kwa Kings Park Vusi Moyo ke na tšang kgoleo o e ragela ntle ka bodikeletsetse ba lepatele o morago gore Aforika Borwa ba kgwetse penalty bone gore ba tla tša kgole ba iša kae Aforika Borwa e tla batla tlhelo ka Malcolm Max kena ka latlhelang kgoleo ka bodikeletsetse ba lepatlelo magareng ga molagare le 10 meter line o tla latlhela kgoleo Malcolm Max

0: ele ntlhatse le somenne tsa Afrika Borwa lefela la setlhopha se sa Wales gomme motheletše ke tshwanetse go ka yo lefa mekitlana e re ke dire ka mokgwao
1: dinkgwetse di tshwana ka tsela tše ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete moputso wa bona Calling Black Label bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretšwe dinkgwete ma Afrika Borwa e bang sharp ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga ye 18
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
0: re bona papadi motheletši wa thobela FM e ba kgolele gore e boa ka setlhopha sa Afrika Borwa kwa baseviseo tša kgolagoka le kwa basa raena vusi moyo ga ra lepatelo go tša Jesse Creel Creel ba motšaba mme a fase odimo ga 22 meter line ya setlhopha sa Wales ba tša kgole ba rakwa le Paul de Villiers de Villiers tsena ka ra 22 meter line ba motšaba mme a fase ba raka setlhopha sa Afrika Borwa ba tša kgole ba rakwa kwa marao kwa basevise o le gore o ya fase le ena ba tša kgole ba rakwa mo kgauswi bo le gore ba kgwetša Ruben van Heerden o tša go tlwela kwa basevise viseo tša kgole raka gape le Jasper Vise e ba kgole gore boa ka setlhopha sa Afrika Borwa malokwane gore advantage ya setlhopha sa Afrika Borwa kwa base raina ke ena emelelang ka kgole eo e fela ba motšaba mme a fase aba mme a fase ka mokgomo bjalo ebile e le motsotswana wa mafelelo wa karolo ya mathomo ya papadi re bone gore Afrika Borwa ba tla soma bjang Damian Dialende o tša kgole roka mo kgause o Paul de Villiers de Villiers ba motšaba mme a fase e ba kgole gore Afrika Borwa ba tša kgole ba bewa kone ko morago kwa ba sevise o ya pele ka kgole eo ba tla ba thuša ma Afrika Borwa monna gore a re tša kgole ba roka le aphelele fase o tša kgole roka ko morago wena Peter Steph Detroit ya pele ka kgoleo ba motšaba mme a fase metara tše tharo fela o trialana setlhopha sa Wales ke Afrika Borwa e ba tlhasela bjale ba tša kgole ba romela ko morago go vusi moyo o tša kgole cross kick e fela ya bapalela Afrika Borwa Jesse Creel o topa kgoleo o nwetša try ya boraro ya setlhopha sa Afrika Borwa

0: motsotsong wa bo masoma a mane wa karolo ya mathomo Vusi Moyo a re a bona gore tlhopha sa Wales se thibile a tsea kgwele a raga se re se bitsang ka leleme la rugby ka polelo ya seeng re re ke cross kick gomme kgwele o ya ba kgwele le gore Jaco Williams ga e fofela e kgwetsa Jesse Krillwe le gore o nwesa try ya boraro ya setlhopha sa Aforika Borwa ka gore jalo e ba dintlha ke lesomesenyane tsa Aforika Borwa go lefela la Wales Vusi Moyo ke na tla rang convention ya setlhopha sa Aforika Borwa a šhaletse ke metsetswana e seswai wa e thankgolola kgole eo ka Kings Park e feta ka thoko ka gore jalo tlhopha tse di tla ya o ikhutsa gomme ba ya o ikhutsa e le gore Aforika Borwa ba na dintlha tse lesomesenyane morago ga gore ba noše try tse tharo mo karolong ya mathomo ya papadi mo le setlhopha sa Wales ga se ba noša selo go fitlhela gape a le motheletse go papadi e e le goreng tlhopha tse dingangane goba Aforika Borwa motho a ka re e ka godingwana ga o lebelela ka mokgwa le gore ba ralokwa ka gona e fela setlhopha se sa Wales se lo se tantse sedi ke gore ba tlhapella dikgwele tsa setlhopha sa Aforika Borwa ge setlhopha sa Aforika Borwa se tsena ka ra 22 meter line ya bona ke ka mo e le goreng o bona e le gore dintlha e se di sa lefase e fela ke gopola gore yena ga ke gopole bjalo ke tseba bjalo gore Rusty Rennerse o tlolo ba tlo ba lokisa malo a gore ba tsebe gore ba tla kgona go ka thuba bjang leboto la sone setlhopha se sa Wales Aforika Borwa ge ba boa potsiso ke gore ana Wales ba tla kgona go ka boa mo papading ye goba re ka bone le gore Aforika Borwa ba napile ba ba fenya ka dintlha tsa godimodimo nna ke ka mokgwele gore papadi eme ka gona go fitlhelela ga bjale motheletse 19 South Africa lefela Wales papadi e le gore rakolaka kwa Kings Park gomme ga bjale re ke yo khutsa ke bona happiness le pitsa
1: e ya wa ha bona molato wa le shona molato wa molato wa molato
0: e ba bona le bathele tshe ba tshola FM go di
1: metsetso e mekae metsetso e mekae
0: e le sobetlana
1: yo le sobetlana ke le bogile
0: kulu le nako na ba maoti
1: a o le taba a o ne na ba maoti mo wa bua
0: ke a bua mo na ke sa fetse ope
1: go lukile wa le shu tobela FM mo chat wa tsebole bo itabi sho super na go sela se lebella ga botsise re ke metsetso ba sobe pelihlano ka bra boga e re ya botselela me re kitimela ditabeng re a go balelwa ditaba ke kgola e tla ba wa rragana ka fa le tiragalo kgowa ge ke sa phoši bjale re nke nameng ke kitimele go yena a re baleleng ditaba ka botlalo gona bjale e le mesetsetso ya masomepedi tlhano ka morago ga e re ya botshelelo

ka gore yalo setlhopha sa Aforika Borwa ba nesa try ya botshelela ya mathapameng a lekgono e le ge ba epa lebitla le le telele ba epela setlhopha sa Wales Ketley Arense motsotsong wa bomasometshela seswai o nosa try ya botshela ya setlhopha sa Aforika Borwa ka gore yalo setlhopha sa Aforika Borwa ba ba le dintlha tse masometharo tshela Manny Lebok o le ka conversione ya gagwe ya bobedi ya mopalela ka gore yalo dintlha e tla dula e le tse masometharo tshela tsa naga ya Aforika Borwa lefela la Wales. Ga ke gopola a botse papadi ya mafelelo setlhopha sa Aforika Borwa ba fentse setlhopha sa Wales ka dintlha tse masome supa nne 74 go lefela. Arbonne ore batla shuba banka khule e ba khule le re Wales ba etlo sha khule o etla bua ka Afrika Borwa Ketley Arense ke na bua ka khule o efa Eskom o ya kwa pele ka khule ke na Marco van Staden ba mo tsaba mme afas ba mo tsaba mme afase o tsha khule o etlo la Hetchel Jang.

0: kiti mama lokwane Andrew Brace o mushetsa mara re bua ko wena he tshelo jangisi ba re bua ko wena he tshelo jangisi bile no kone ka dipa pa ditsa geno ene din tlatse masome tharo tsela tsa Africa borwa le fela la se pasa Wales a nanga ti tshola lina nka ba Thomas ke Paul de Villiers ka sendi sa Paris Saint Germain ya gan e sa le tsho ba sa Paris Saint Germain tsa tsa tsa le tsa sa mo shong ga le khono Paul de Villiers ka sa go la se pasa Africa bora o bilal papa ye botsuku ha ke gane yo Jacob Williams le papa ye botsile na o nu shitse try at ya ba le assist ya tshepedi fela monna go ile ro tantse shedi ke Paul de Villiers re bona papa ding Gaza Damien Valence o tla go ka le Damien Dialende ya ba le ro hawa ba la puku ete ba no kon ka Damien Dialende e ba no kon ka Damien Dialende ka go ya le ka ba scrum ta tlhola se pasa Wales ar le motso wa ba masume shupa tsela o sala tse ke mo tso tso me ne felo papa di yebo felo o se le ba le ke go buditse re papa di ye di ntla di tlo feta tse masuma mararo di fiti e le rena ke ga netsa motlhele tse ola gore o rile di ntla e ka ba tse masume pedi go tshele se metlhano tsana ga ya Wales e fela se pa se sa Wales le ge ba ka fenywa le ge ba fentswa gona gore ba ka e fenya papa di le ba ba fentswe bosengo ba lekgono ba tloa ba aga setlhopha go tla gopola gore Wales ya kgale e be e betlhwa e fela Wales ye gore e fenywe ka dintlha tse masometharo tshela kgatlhano setlhopha sa Aforika Borwa setlhopha sa Aforika Borwa ba fentse setlhopha sa England ka dintlha tse masome nne seswai e tse masome nne tlhano tse masome nne tse masome pedi teng ba fenya setlhopha sa Scotland beke go feta ka dintlha tse masome nne tseo tse masome pedi seswai gore papadi tse ba di ralokileng ka moka ba kgonne o ka fitlha ba fetile dintlha tse masome nne e fela tsatsi la lekgono re saletse ka metsetso e mebedi a re bona gore Aforika Borwa e ka nošana a re boele papa di re bona gore ba ka nošana Jesse Creer ke ena a tsang kgoleo o di o e latlha le ena ga ba sa dire kgole mo matsong Aforika Borwa o tsaya kgole o e ragela ntle o e ragela ka ra twenty two meter line setlhopha sa Wales Wales ba bona gore Peter Steph Di Toi o boa ka bogale bjo bogolo ba tsaya kgoleo ba ntshetsa ntle ka gore jalo e tla ba tatlhelwa setlhopha sa Aforika Borwa ka gore jalo ge Aforika Borwa e ka nwesa e raya gore ke commentators cas ka polelwa seng gobane e raya gore ke kesitse setlhopha se sa Wales gore le bona ba tshwanetse go kanisiwa dintlha tse masome a mane e ba tatlhelo ya setlhopha sa Aforika Borwa dimitara tse tshela fela go tloga go tlhalana setlhopha sa Wales bona ba tla soma bjang ka kgoleo Ruben van Heerden wa batamela ba tsa kgoleo ba eiša go ena Ruben van Heerden line out ya setlhopha sa Aforika Borwa ebile kaone kudu mathopo ba lekgo ba ya pele ka kgoleo Andrew Hugo Venter o nwesa try ke Paul de Villiers gape a se Andrew Hugo Venter Paul de Villiers o nwesa try ya bosupa setlhopha sa Aforika Borwa ana pila bia system pe go di ma se ke se boletseng sa gore Paul de Villiers o tsanetse o ba se va pani sa le tsatsi sa bo shogo mja le khone nete o le sa try ya se pa sa Africa Borwa ka gore yalo e nna di ntlha tsa masome nete tsa Africa Borwa se o sa na pa se nete fatse o ke be ke se bolela gore Africa Borwa o di papadi tsa ba di ralokileng ka moka go fitlala tsa tsela le khone ba no se di ntlha tsa go feta tsa masome nne re bona e le gore Manny Lebok o napile o nepa conversion ya gagwe ya mathomo ka gore jalo e ba dintlha tse masome nne tharo tsa Aforika Borwa le fela la Wales Aforika Borwa e napile e ba bolawa molawa noga banna ba ba Wales ba ba le sebaka sa go tlosa kgwele gara lepatlelo Aforika Borwa ba ka e tshwara ba ka sentšhetse ntle e fela ebile nokone ka Aforika Borwa ka gore jalo papa ditlwa bofelong papadi ya bofelong papadi ya bofelo motheletse ya bofelong e le gore Afrika Borwa ka gore yalo go tsaka kwa Kings Park ba fenya setlhopha sa Wales ka dintlha tse 43 go lefela la mafela la setlhopha se sa Wales. Ruben van Heerden o bulele papadi e botsekodi, Paul de Villiers o bulele papadi e botse, Jaco Williams o bulele papadi e botse. Ga o lebelela gape banna ba go tshwana le ena Pina Steph Di Toi o e le goreng ka mabaka ka moka ga a napile a swabisa Pina Steph Di Toi o tlo a etile setlhopha se sa Aforika Borwa gabotse. O tla gopola gore o etile setlhopha sa Aforika Borwa o dipapadi tse tharo o fitlhelela gabjale ka tatelano, gomme o tswela pele ka o ka dira mošomo mo bobotsekodi go diteko tse tharo ebile ke papadi ya bone o etile setlhopha se sa Aforika Borwa ka tlhalo setlhopha sa Barbarians a eta setlhopha sa Aforika Barbarians sebe se etile pele ke ise ya kolisi a eta setlhopha sa Aforika Borwa pele kgatlhelo setlhopha sa Engelane setlhopha sa Scotland, gomme bošegong bja lekgono o etile setlhopha sa Aforika Borwa kgatlhanong le setlhopha sa Wales pele gomme ba fentse gape. Ke ditiragalo tse e le gore di a direga motheletse o dipapadi tse tsa Nations Championship setlhopha sa Aforika Borwa e napile e ba bona ba e le gore ba etela ditlhopha tsa Southern Hemisphere pele. Ke bolela ka setlhopha sa Argentina, ke bolela ka Australia, New Zealand, Argentina le sona setlhopha sa Aforika Borwa. Aforika Borwa ke bona ba mo maemong a pele morago ga gore setlhopha se sa New Zealand misong ya lekgono re bone ba kgone go ka fenya setlhopha sa Ireland gomme ba ba maemong a godimo ka dintlha tse masome a mabedi. Aforika Borwa ba na le dintlha tse 15 gomme Aforika Borwa ba kgonne go ka fenya papadi ya tsatsi la lekgono ka dintlha tse 5 le bona ka gore yalo e ba bona ba e le gore ba boela godimo ka points difference e ba bona ba e le gore ba napile ba etsile Southern Hemisphere pele motheletse dipapadi tse e le goreng Rasi Rasmus ka matlhale a gagwe tsebo ya gagwe ka bongaka ba gagwe o di apedise dikepisi tse tsela gono Busi Moyo, Jaco Williams ba napile ba emisa matso a bona ba raloka gabotse go tloa go bontsha gore Aforika Borwa nnete gona tsela ya go ya mogopeng wa lefase wa 2027 tsela gona e tloa e botsitse ebile e tloa e thabisa godu ke be ke emetse se happiness ke be ke emetse se se diragalang mo gore ke bone ke netefatse gore Paul de Villiers ke le sebapadi sa letšatši o tlo abile le papadi e botsekudu monna o
1: le nna ke be ke emetse taba eo ka gore ke kwele gore ge e ka sebela o fetola leina bjale kena ke tlono go fa lakamolakamolaumpaletsumpaletse ke be ke tlile ka leina le lenne
0: o kata le
1: boleane o boola rate o bosa le retaa kebe ke ka sebe taba le wena nna
0: awa ke benka itho anda kubotsana ko batomas
1: la tomas le le ka sibo ke bo kunya ke tsila bo Malawi, Zimbabwe, Ghana.
0: Awa nete motheletsi wa Thobela FM Paul de Villiers ke na sebapadi sa bošegong bja lekgono o tlo abile le papadi e botse ramo le boiša sogana le la Paul de Villiers o tlo a raloka gabotse se e le goreng se kweša botlhoko fela a senyamiši fela se kweša botlhoko ke talente e le gore Aforika Borwa na le yona gabjale o papadi ya rugby sea kolisi o raloka maemo a le gore a raloka ke Paul de Villiers ka gore yalo go ya kwa pele Paul de Villiers o tlo o dula pankeng kwa ga Smith o sale gona mo setlhopheng sa Aforika Borwa le ena o raloka maemo a botshelela ka gore yalo maemo e le gore go a raloka a tlo a le wima ka nnetenete go setlhopha se ebile se ya kolisi ra tse gore ke mocaptain wa setlhopha sa Aforika Borwa mothetsi ka mokgolo gore papadi e sepetse ka gona ke tse sebaka se ke go leboga o ba ntumeletse ka lapele la gago ka sefatanelo sa gago mo o leng gona ke leboge bašomi mmogo ba e le gore ke šomile le bona seja wa moletša o e le gore raloke o šomile le nna Nicole o e le gore o tsweletse lenano le la mabaleng a dipapadi bošong bja lekgono happiness make ko tlwela le dina le ditao tsa Afrika
1: seja wa ga moletša ke mmasape
0: ke mmasape ya
1: ke o tsebe leina leo
0: o ke mmasape ke be ke sa letsebe
1: o ya ke mmasape
0: ko thoma mmitsa mmasape ke thoma mmitsa mmasape ke nyaka go bona o togana na ke re ke buditse ke happiness le ba theletse ke ditlhatsi gore o mmasape
1: o mmotsise gore happiness a re ke nna mmasape ena ke ena mao o tla o botsa
0: o tlo mpotsa pele ke fitlha gae ke na le tshepo ke a tse gore o theleditse pele ke fitlha gae tla ba mpoditse gore e wena
1: fredi o tla ore a re o moditse gore a e nna ke le mmasape ena ke ena mao
0: e pina se re go tlwa le batho
1: jo tlo le nya go butisa
0: mputisa mputisa ku rute
1: anke ke bogela rugby ke sa bolela tsana le sexy ka fa le ke ai moraloko wa kuku si si na botse ke bona o ka reng ka re lo ka rugby a ye mo khopo nka e ka re papa di fela ka bele re khopo tse pedi di wetse
0: di ka
1: se ka hua ke le tsika mo khoi le ntse di papa thula nago ka gona a wa pe o ka lwa le motho a rugby ka matsogo go botsa nnete ne a ka lo se go betla re go thula
0: e batho ba rugby ga se ntse re fosa matsoile a re tsepile o thula
1: le ditshitshiri ye mo putisho ke ya gore ebile be se putisho be ene wa bapolela eputla putisho ka gabotse papadi ya rugby e na le nako ya kokeletso
0: extra time e ba gona ge e le gore go na ke di-final tsa mogopo ke gona mo e le goreng go ba le extra time le rena re na le extra time ebile ge extra time e padile go na le di-penalty gape ntse o sena motshwaradi go ba le di-penalty le ragela ka ra tsona dipala tsele tsa wena
1: di-penalty ke tla ke di bone eka extra ke nako kusa
0: extra time e ba gona
1: e
0: ge e le maleka fela e fela ga se a ntšhi
1: go tshwana le kgweleng ya maoto ba re lefa extra time ya bona e sepela ka bokae bokae ka re ya kgwele ya maoto e sepela ka metsotso e lesomethano metsotso e lesomethano
0: ga ke gopola rugby e ba metsotso e lesome e ba metsotso e lesome ka moo e lesome ka kwa
1: ge di ka palelana ka nako ya kokeletso ke moka
0: leraga di-penalty
1: o go rakiwa di-penalty e ba checka e checka
0: ebile go na le melao ye ya fapane ka ona go ba e le gore ga e le curry cup bakana ba re ga re nakong ya kokeletso re ya di-penalty straight e fela gantši go ba
1: le ba di-penalty checka e kgwela maoto ke checka ke tse tlhano
0: ke tse tlhano
1: ba bane le checka
0: mo ya ebile nka se re ke di-penalty ka mokgwa nka re ke sudden death gobane le tlo raga go fitlhelela o mongwe a fosa o a fosa fela na pele papadi a fela
1: kore ge o go lokile
0: ke nna ke araga ka nwesa
1: ba fa wena wa nwesa ka nwesa ba o fa sebaka gape wa e hweka nabile nna nka raga ka e nwesa go
0: fedile nabile le fentse ke ka mokgwa e le gore e šoma ka gona
1: a ke o kwela ngwaneso ke o fela go tlhabatlhaba ka dipotsiso
0: ga gona bothata le ganyane ke se ke sa ratang kudu gore e sekepe gwa nna le motho o motee fela bo a tsebang rugby aforika borwa o tshwanetse re a tseba rugby ka moka
1: ke o kwela ngwaneso
0: thobela mothetsi wa thobela fm ka mokgono ke tša enoa
1: Tobela fa boshatu wa tsebole bo itabisha le tlo bona papa ri fitle mo fela long. E upta ka sesema ka mthelechi re kitimela ka ditabe. Body makopa o di tshikoma na madile ba pile gore ba lla ditaba ka botlalo ke a go yena ka sepose.

0: This represents progress.
1: Re selefao Ramaphosa o re ma Afrika borwa a sonela go ahlola mmusho ka ditirelo tseo o di abela go setšhaba e se go ditshepiso tsa ona o re katlego ya diporojeke tse e tla laetša ge ba goba kere e tla laetša ke ge badudi ba ka hwetša metsi ka magaeng a bona.

Africa ya gago ya dinaledi ke yona ye motheletši wa Thobela FM re ke go tamiša mabotlho moo ka bao le gona mokibelo oe o mobotse ka nnete mokibelo sešupanako e le metsotso ya masome a mabedi go ekala ereng ya go ikala ereng ya seswai Bonnie Makgopa o re ba letše ditaba ka botlalo tša ere ya seswai re letile gore atle aua gore ba letše dit hai ya wa tseba keng a kere Bonnie Makgopa o re ba letše ditaba ke moka ditaba tše dingwe di a latela mo botshetsong ya masome a mabedi yo e latelago o tlo ba re balela ditaba ka botlalo tša ere ya seswai ka morago ga ere ya seswai ya be e le gore nna le wena re gatela pele ka lenaneo la Africa ya dinaledi hei ka lebaka la nako e ntšhiana yeo e le gore e šetše e tšerwe lenanegong le go be go gašwa papadi ya rugby nna le wena a re tlo ba le tseba mmino taba yeo re no itirela gore e re seripa sa boraro wa tsebakeng re tlete re no ipsina fela ka lebebe la mmino re tšhatlha ka tsona di latelane tša go tswa ka fane continenteng ya Africa mokibelong wo alala ga e sa le go thoma ka nako mang ka boiri ya seswai wa tseba ka boiri ya seswai re le ka fale mapela hans re ketlile ka fawe re ketlile motheletši wa Thobela FM re le mapela ka moka dilo di tloga di sepetše gabotse letšatšing la lekgono la boditšhabatšhaba motho a re letšatšing la lekgono la lefase la madiba la Mandela Mandela Day International Mandela Day yeah e hlwele e le lona letšatši le le bjalo motheletši la go dirang la go ne gore motho yo mongwe le yo mongwe yo e le gore wa kgona nke a bontšhe yo mongwe ke a bontšhe yo mongwe botho re dirile bjale ka mapela motheletši Thobela FM e be e le karolo ya go ya go bontšha botho le yona le ba bangwe bao ba bego ba le gona re tloga re leboga kudu botho bja lena batho ba ka fao mapela ao ba letloga le re tshwere ga botse batho ba mokopane letloga le rata Thobela FM yo la o šiša wa tseba kudu ka maatla mme re lebogela taba yona yewe nna ke ka gare ga sealemoya sa gago ke re Africa ke a dinaledi ebile ke go thoma ka the people of the drums wa se tseba setlhopha se sa Togo ga se la mathomo ke tlo go fa so na go tswa album ya bona yo ba e bitsa go fela gore ke Zino Nifo ke go tšeela ko shagona bjale e re nyemewoo

go e komolotshana oo ke gona ge e namela ka gore yalo masompedi ya metsosoša e reng ela ja bosenyane ntumelele ke tee sebaka se ke lebage happiness ae thomo make Africa ya dinaledi go thoma ka metsotswana fela ya ke bone thomile llatanyana mo botlhakele baka le papadi ela ya rugby era le boke ge bele ba kgona go shashala setlhopha sala sa Wales ka dinno a cheka ba go che masome nnete go lefela la mafela fela ka ntlolong ya ditaba bone wa magopa le wena ke re I salute anna le wena re tshepe di o fitlha ka ela ya bolesometee e tshešhele le kgone o tseba re tla ba re ketumela gona bona le papading tšea kgwele ya maoto a re lebele tšhe sebjana sa lefase sa World Cup ka kua gona Canada, Mexico and United States of America mo e le goreng mamotlhako e tla ba e le goreng go bakiwa maemo a boraro setlhopha France ba kere naga ya France ba tla ba re tšhešhena magoa fa le naga yela ya England re tla bona re na dilo sepela jwang kotarao ya e reng ela bolesometee e tla ba e le gore ka nnete ke tšea dithapo tšaaka ke di faena Dr H O D Adalena Ntate Andrew Sebola gore ba sekaseketa papadi eo le gore fa yona ka bogware le bopepetla bo ona pele bo tseneletseng gona fao nna ke a go botsa kere le kgono ke kgolele lena happiness market.

bolela fa gore wa dialogile dialogo ka nnete ba thegile thabeng ba shimane ba tsho tsopa bonna sa go kisha botlhoko eno ba gone gore ba maphelo a e ka ba go a masome nne tharo a ile na pile a la tlhegelo go bana pile a lobya gona ka fano na geng rena ya Afrika Borwa mo ile gore province ya Mpumalanga bana pile ka maya go a e ka ba go a lesome se swai ba ile gore ba pile ba ile go thopa bonna ba ile gona ka mola thabeng ka go ba ka ona ka komeng ba ile ba la tlhegelo ke maphelo a bona. Eastern Cape la tla mo maemong a bobedi ka dimago a e ka ba go a le 14, Northwest Province ka mago a 4, Limpopo Province a ka mararo, Gauteng Province a mabedi, Free State le yona ke mago a e ka ba go a mabedi. Mola e le goreng go kwagala gore bashimane ba e ka ba go ba legolo le metso e ma ka ba go ye masome seswai ba ile ba napile bana pela ba pholoswa gona ka mo e le gore ngwana le dikoma tse e le gore di be di tswele e fela di se mo molaong. A go me batho ba e ka ba go ba masome ya mane ba ile ba swarwa a re lebeletse gore ke ba ile goreng ba bana pile ba tshetse melao bontsi ba ile goreng ke ba masome supa tlhano ba napile ba kitimišetswa dipetlela a ka lebaka la gore ba be ba sa kgone go humaro a kere ka taba ya lenyora ba bangwe ba ka taba ya diphetetso tse dingwe tsa malwetselo jana a ile goreng ba humane gona ka fao le se ile gore motlho mongwe motho a ka se bitsa gore ke circumcision ye ile goreng e be e siang magontha kgodi ya gogo ya napile ya tla ba bana ba borena fela re lebaga ba ba buileng ba buile botse ebile ma motlha o ke a dumela gore ba tshele ditšhelenanao la ke kgetho yaka.

0: Habla FM. Ya tengo un segundo de televisión.
1: O reng le tsana ka di baki ka metseng ya batho le fitla joang ona fa ye hai khona hai khona masumbedi shipa metsotso re bile iringe la ya bolela sheme go tshobela FM spokes a hlatswayo are rabaki ba swali batswadi ba banna estam phatlhelele yena o tlile gona fa ya ba re malebo le yena re bona ga ke shale a ke re bophelo charisma la tswana le yena le paka nna ke lapile ke re go yena ke re go tshe ne tshelo re go tope tshe tshona ke ife lo re sa tlinya mo rpana wa WhatsApp ka nomoro ya magala fela go 086 at 0 2 4 5 2 nna re na re go tsa be gore na bana ke ifelo re sa tsikinya mo ropana wa gago wa tsebe 086 at 0 2 4 5 2 ke bile chika chika re charisma ana le yena le paka ba re lotho malebo are bophilo ba tsodi ba bana e sampahlele rabake ya spokes h ke tshe re go tope tshona bona ge lo re lwana o nya ka re ya gago e kole ka re ga wireless a romela mala tsha ka lentse go nna mo ro ye ya WhatsApp 0 6 5 0 7 4 3 5 0 5 ke amega le njwale ke a itopa utlwa fela etsobela fela moshate ke a topa ka ga wireless dumela yebo
2: kwala ke go tsola kae
1: re ona ra le na wana ra holo
2: banna ke bolela le wena monne soke le moa boragolo mo ke na le trofi ke ikgebile getse ke ikhuditse ke le manyaki mogala yeso
1: ya
2: o sesemona ya estamphatele
1: batswadi ba banna
2: e re banna batswadi ba banna fatshoang banna le tsebo ore batswadi ba basadi ba tsamaetse banna le tlhokomele bana bomane bana ba baka karete bana ba lena man ke ntlo sa ntsheletsebe mogalajo
1: thobela ya a re tseruri thobela fa moshate re a lo tshele kae
3: tsabela le kae
1: re bona le kae
3: ee ke mane e stema phanga ka mo moroke nna ke re basadi ba banna
1: batswadi ba banna tlhe banna
3: batswadi ya mpolaya e stema ina a tlo wang ga
1: ya
3: e rekile ngwananola yoo ke tankeng ke re papa
1: a ba dumela ka mo moroke
3: ka moroke ba tlo dumela papa go nna
1: danke danke danke danke thobela fa moshate re a lutsha le kae le kae awa ke khotsa
4: ya botsa ke ba mona ba ka thatha mona ba ba tsana ke bo di tsinya na mo na se ba tsaka ya le mana ke tsela ora
1: a ke le kwe
4: re ba tsaka ya le me tsinya ba mona ba tsaka
1: o ba skatsa na kamelao
4: e bo ga ba di bona ndaba
1: di tsiri fa jije ya ke tsa rena ska re ho tsa motho a thoba go ntsha ba maika kwa le bo di russian a sa tsebe price ke ha le bogatse a ba di bele ka fa tsobele fa bo shate wa ya le moya masumpedi ne a me masumpedi tshela ya ya metse ya o ra lo ke metse ya e re 36 ya eta o bala a tsh a ke tse ke shole le na mo le beng ona la re ya no no ya no ya wana ya na ya ino ba jwa le fela dira jwa le tobele fa mshate ke a go mogala le wena dumela
3: maleme dexi maleme dexi dexi man
1: kai
3: re wana le kae buti
1: a re gona mo
3: bona ke atle ke stampata ele batho ke ke khatle le mo le maina a e sta maphanga e sta maphanga wa mogwa o ita be jwa le yena
1: ke mo kwa botse
3: ya wa tsa le nine khatle shem
1: re a le bogatse
3: Sengile marama wa itsege ke a le bua papa.
1: Aba dumele ka mo itsege thobela fa mo shatwa ya le moya ke a tsopala yena dumela. A tshe mo galo bya fase ka topo monga ka keno ka re le kai.
5: Minja.
1: Eh mbukile minjane.
5: Iphukile la bush la.
1: Ya, imane bitana na yena.
5: Male ya nyonga la zandi ya bush.
1: Oh ya.
5: Eh mtsakise spoke sage.
1: Oh spoke sage.
5: Ipulele speaker a insele thobela FM Zixma.
1: Ah, what the respect says, ne?
5: I can see the Zixma.
1: I can't trust me, no barungole.
5: Ita mo pushela Zixma.
1: A ga ta bola ga di language ya ga ro ba rongola rongola ke sendebele. Ya ke no ba so, ta bola ga di language nna. Ah, e kwa. A shile belo ona ka netse bo ntshore ke masombedi tsharametso so le bile irunyela ye bo le sometho ba le fa mo shato le yana mo yake ya go amagala le wena dumela
5: my brother from Nakamata
1: ke nna wo
6: Ware Beni in the eating area.
1: Shibobo.
6: Kosha ke libisha o di supportara ka moka tsa kgole ya maoto.
1: Yeah.
6: Di tshimunja bona ka o fapana fapana ka re. Ba o bole striker sarna sa maemo a di musa ba fana ba fana. Beni Makhati.
1: Yeah.
6: Ke bethe mo mzima.
1: Are ya World Cup ka 1998 go shekegega fa kudu ba nna re ya ka kwa la France. Yo na yo.

0: ntwa ya bona e sale ya mahlama khwebidu a re beletse yena a tsidi ore matsedise mogolo le ena Bongani Ntshanga a ba e le gore ke nnete ba ile ba tlhoma setlhopha sona se sama laika a thubopo yaka a kwešana yeo e kwang kare ga welesa pele ga yona fano a ko go topetše legala go tšwa go janeše na le hit boss le abi wa mampela ba re molato fela Dr. Kenny Makwenge le yena o tlile a re o selebale go rapela TKZ and Benny Shibopo a ke itse gore na ke ga kae mo e le gore re fiwa melaetša ya gore re selebale go rapela e fela motho ano gore a le tera o raya gore ba re ya re selebale go rapela batho ba ba rapele ke le mogele gore gantši re lapela re le mathateng motho a sele ka ra se kare ya mathata a ona morago a gopole modimo o fela gopola modimo ka ntšatšile kwa gore hei bjela gona le ya boa a re mola ebile a tseba keng a humane gore no wa tseba mola o nyakile go diega kotsi e ngenyana o kwa gore he nke se ka ba modimo nke se ka ba modimo wa tsa keng mola go diogana modimo mara ka metlha le mabaka motho o re o bolela le yena gore wena nko o leke o rapela ra modimo a lena a phele e fela ga a phologile a go ganne modimo a bona mona ae mona go ganne modimo mane e ya bjale doctor wa re botsa reno selebaleng go rapela mo e le gore ke nnete o ile napa gare shiele fa selelaka keno a na le mongwage ka bago ye masomehlano tee o ile belogwa ka 1972 go tswa ka kwa go la Mpumalanga province re ya leboga ka traditional gospel ya gago ya ZCC mo e le gore moragonyana kwa bo 1998 o ile a ntšha magala a mago wa tsakeng a o fiša go diša dithapelo tsa rona baruti ba melao le tšhedingwe tše dintšhi o ka gopola gore go na le setlhopha se e le gore sa bona ba ile ba šoma le bontate Paul Mabile gona fago mo e le gore ba nepeile ba netefatša gore mmino e ba mmino mmino mmino mmino ye mmedi fela metsotso go tswa e ringela ja bo lesome godimo ga tlhogo thobel fm mošhato bodi ya le moya re sa le kare ga ke kgetho yaka ge o nyakarolo wena ya gago koša e kwa le kare ga wls romela molaetša ka lentšhi mo nomorong ye ya mogala ya 065 074-35-05 a ke motlo gore khumana gona ra itopa ya gago le yona ra ira loka koša ra netefatša gore e ba ye kaone kaone a tšašila lekgono go ya le ka faile ke le a swantšhe ge re bula lenaneo mo e le goreng re be re bolela gabotse gore a ke letšašilela la Dr. Nelson Mandela la matswalo mo e le goreng o ile ge a sepela ka lefatshele laka keno re nke re no ba nemetsotshonyane e ka bago ye masometshela šupa ya go dira re direla batho ba e le goreng ba tlhoka o ka gopole na Dr. Nelson Mandela gore leina la gagwe la nnete la pelego e ke Rolihlahla ke leina la go tšwa ka kua go la motlhobo ola wa maXhosa gomme leina le lengwe šhele la Nelson ga se leina la gagwe la nnete le e le gore yena o tloga a filwe ke ba gabo o file ko mongwe wa barutiši ba gagwe ge ba fitlha gona fao sekolong a palelwa ke go pronounce goba go bobitše leina le la Rolihlahla a ka ge e be e le barutiši ba le ba motlhobo o itseng wa mmala gomme ano mmitša gore ke wena Nelson leina le napile la gola ka 1953 Dr. Nelson Mandela o ile napile ya ba motho e le goreng o ba le Black Law Firm ya gagwe moragonyana fawe mo e le goreng yena le Oliver Tambo ba ile ba napile ba foma yona Black Law Firm yeo ya bona ya Mandela and Tambo ka 1953 Dr. Nelson Mandela ka 1964 o ile a napile a latlhegelwa kua kgolegong kua latlhelwa kua kgolegong ka nakwela ya apartheid ka kua go la Robben Island mo e le goreng o feditše mengwage ka bago ye 27 a le gona ka kua kgolegong ba ba tsebang nomoro ela ya 4664 e be le nomoro e le goreng e ba mo tseba ka yona gona ka kua go la a prison goba gona ka fa le kgolegong ka kua Dr. Nelson Mandela o ile a le ka kgolegong a ithuta tšetša molao a be a humana garata ya gagwe ya tšona tšetša molao a le gona ka kua go la university a kere a le gona ka kua go la kgolegong ka kua ge a be a ithuta a tšetša molao tše ka kua university ya Witwatersrand re tsewa ka Wits University Dr. Nelson Mandela a morago ga gore a lokollwe o ile a ba a fiwa difoka goba a tlhomphia magae ka bago a magolo tshela 1695 mo e le gore ka 1993 o ile a fiwa sethopa sa Nobel Peace Prize a ka ye nako ge re lebelela Aforika Borwa ka bogolo be yona le lefatshe ka bophara a dikolo tše ka bago tše 25 re bala diyunibesithi a le tše dingwe tša di-technicon ba di-tertiary a dibitswa ka lena lela tate Nelson Mandela o ile a hlompha gape ka di sesi bitswa re ke honorary degrees a tsheka ba go tshe 115 baba sa tsebeng Dr Nelson Mandela e be ile motho ile go renge o ile ana pa aba karolo ya papadila ya boxing mo ile gore go ba loka ka wa tshela tsha bo di bitswa re ke di amateur heavyweight a jealous South African lightweight champion mo ile gore nge o ile na pila gona go ba gausi le batho go sonela bo Jeremy Loyi ba ile gore ba na pila ba gona go mahlatla gona ka fago go netefatsa gore Dr Nelson Mandela e ba yo mongwe batho ba ile gore nge ba bonagala re ya mohlompha tshe tshele khono Dr Nelson Mandela le tshe tshele la gagwe le a re dumela re re le hlomphile ka mogore ka gona ka gona ba ile gore ke nnete ba gonne go le hlompha tshe tshele re ya le boga Baba pa le tshingo go le hlompha le bona a gone molato a re ya dumela gore re tlo no fela re le lebelela tshile re bua go lona re lebelela sela le sela a re kitimele mola re re Facebook ya Tswala FM ngore botsa rena wena le tshile go le lebelela tshe go tloga morago kwa o sala bona e sala lona le tshile ona lela la go tshwana le kwa morago rago ge lebele thoma go letsa ba ga jona le tshile la Dr Nelson Mandela hore metso tswe ka ba go ema so metsela shupa nke re le ke go ishumisha ka bogabane le botsore re bore ka gona ka gona na ger lebeletse le tshechile le sa tlhompha go sona le peleng na la tlhala maikuko maikutlo a ga go Facebook ya Thobela FM ya ka go mmena ke tlo netefatse gore ke ya raloka go ba ke ya bala go ile ka fatla bang e wala tshika gona mo na Facebook ya rena ya Thobela FM ye shupa metso tsi shupa rena le wena re tswa iringela ya bole some o bolore go sasa ka iri ya boraro o tla boka bana le Mr Fantastic go lena no la le ke le tshaji
1: Le ke le tjaji le a fa sebola
2: Sonta reng sona se go le ke le tjaji go bana le nna a fa sebola ke tla ba ke le Dr NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile go mena o tla ba ri go tlhokwa ba botlhale
3: botlhale bo tlo go dudisa le ba tlompegi botlhale ke senotelo
2: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba bolela ka bongame le nyalo
4: bongame le nyalo na bongame re ka boa
1: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go fitlha ka iri ya botshelela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
5: mo letšatšing le latata

0: fatanageng le ka lapeng la gago. Go kwagala fela Thobel FM mo nakong ye.
1: Koša ya gago, kgetho ya gago, kgetho ya ka go Thobel FM le Zakes Mogašwa.
2: Mogašwa a dumela ka mogašong wa rra. O bolela le Jan Seanego ka mola ga mmalepetleke ka mola. A bokgoni mabusela ka mola. Ke gopela gonra le ke le pina ya re a tlala. E betha ke modu a futurile mašamplane. Aje mo gona mpushita go pantsuleng ba ka jwa. O nkisa go ditikising le go di-all-star jwa.

0: Yeshua. Your fellow Moshaya, Bafuni Joe, Bajala fast, Yala fast.
1: Ikgopele, ikwe, irate, gobane mmino wa bolela mo go ke kgetho yaka, kgetho yaka. Fela mo go thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Sellathekeng, sefatanageng, le ka lapeng la gago. Go kwagala fela thobela FM kgetho go tswa pelong ya gago. Re irelela ka mmino le Zakes Mogašwa.
2: Yebo. Masume mara rami so go ja irigela yebo le so me go thola FM mo shate what's what we tabisho ya go bona bo mike ba ema mamutsi bo rao ya thoma papadi jwalo go thoma di fast fast ya go tsa 031 chopper ana le na Alex Zapo Benzo ana le rapele Arcostazi Arcostazi ona fawa a juice GG kwashana yele gore ka nnete botshele tweeto pila e kgopela re bona Zakes ntirele bosego bo kaone kaone ka rawa mašomo a ka kona oa king monata Oscar Bramoreke ra dlala ya mashablane mo e le gore ke nnete Mdima Selela o ile napile ba thoma go ipelaetša ba bantšhika ko a setlhopheng sona sela sa mashablane ware Mdu o ka re gona le ka faolo wena o le šomang ka ona o le berekang ka ona monna wa re ga kantšha setlhopha se se napile sa šwanyalana gona ka fao nnano wena napile re ketemana Facebook ya thobola FM yaka re ile kwa maikutlo a gago tšatšhila lekgono gore na wena botsebotse le tšatšhile la Dr Nelson Mandela le tšatši la Mandela batho ya le tšatši la Montela ya go kwala ba dire ba ra tšatši la Montela ya ona le tšatši la Mandela le sana le matla ke le bapetšwa le peleng na bjale wena o hlwele o dirang tšatši la lekgono ka metsotso e ka bago e masometshela šupa ya go tlhompha lona le tšatši le go bana tata Nelson Mandela bona Puji ai sarawa matla alona a fedile gale ke tlhole ke le moshimong o le ka kwa a le ka kwa ga molle potsebela a jomale doba ba rbona nna e bile ke le betse gore ke Mandela Day ke gopolege ke bona post ye a ke joba le ka kwa bo kushaneng ka ZB MJ Mologadi ngwana sai are mo go tsheletse ke le ka mo le thule park face 2 ga ke ga molepo makatjana batho makatjana dumelang lena makatjana segweng dumelang ka moka ona ka fao ka mo ha wa modimo thobela ke tlhole ke dira wa shene mmalo Vincent Seko Arialo a go memola e tshomeng wa show o tshwella go Constance mama go mole mo se gathume a re thobela Zakes ke bona o ka re le subele tshile mongwa lona ga lena matla go gedi a le ka kwa ga masemola mo hlodinge Lotus Gardens ke mo nang gona ka mo show bona fao maropeng Romeo a re dumela Zakes nna ke bona le sesaba le matla ga bjale batho ba bantši ba go swana le nna ga bana taba le lona ga ka tlhwa ke dira selo le mo ke dula go gona ga se ka bona batho ba le keteka hei mmalo oya eya a gone bolato ba re thobela warra Zakes le tšatši la Mandela a le sa kwagala ka gore a gona thuto ya go gopotša batho ka lona e fela rena ba bangwe re hlole re keteka le bana ba dialoga ke theleditše ke le ka mo green side gae ka mašašane utšane masenkeng tshepo motshepana masela ke yena a re nyalo ge e le mma monare magopa a re dumela mokgwedi nna 67 minutes yaka re hlole re kolomakela bana ba rena sekolo a re o theleditše le ka kwa ga mailula gamma mabulo matumi Charles Munyela are gotsong ka moshate le tshilela ntate Mandela ga lena matla le gati matumi Charles ke yena re nyelo a le ka ZB Puti Mishomane a re tsebela FM ya ka khato ya ka ke khata ya ko shama radio one molato re khata ka voice note ke tla fana moro gape le ska bala bala le ra phosho yona ye o le ska bala bala bilaela ke gona ke nna wa rena wa ka mehlala mabaka ye ba re tsebela mo 6 mane ka le tsa tshila Mandela ga go sa tshwana le matjetji a di nwaga tse fitileng ga go sana moribo le ke tekwa fela ka gore ke nako ya teng nna ke ihlotsi ke le kete o ke ihlotsi ke le keteka ko practicing ya choir Atlepen Tepe, Poli, Poliski, Mahamate, Kwa Pali, Northwest Province, Adumela Mbajwana.

0: yerbe go ri litile e fihlile
1: ya tau tau
0: tafula itakilwe ibile e humile ka metsoko ya go fapana fapana le DJ Oka Kumukibelo boshiro, ikela simiti mutlala ka ile boraro ka masa. Itlerebetse silala o tofleng ya motswako. Hashtag, senya re tlapatela. Ga hona kgomo ya boroko. Re tjenne, metsoko ye mine. Re betse silala o

0: από ούτε μισή κουβάτα ρίξε. Ντο αμάντα. Αλλιώ να το
1: Kusha kucha ku anga wa flans. Topale Royal Music vari too cool. Lokapishi lo kusha kucha ku kumkani. Utama fale apiwa solani. Utendo la ko. Niki ona tuvale FM ya lokota kasha la Africa bo ramu shete wajale mamu shete. Eki watsi boli wita bisho kina kujenung. Mako yone melitafu la mano DJ Oka DJ Oka. Wanaka pa wasinya nagi kapate. Likupate la lina. Ke le bo khe ba shumisha mo go ka na ba lwa ke fa ke ba la fa ka HOD doctor ke le bo khe o be ya sepela fa le Andrisi se bola ke mo saka seki wa di papadi mo go thobala FM re le bo khe le re file papadi ka bo gore le bo tsuri re bile fa ya itete fa go ra wa ke nete re re a subelela bya no ina kwela ya gore re fitle mafelelo re le tshe di papadi tsa a FIFA World Cup mo go poa le fa se ho me shiwe ya felele la Ho mer tabana mathamo mo jelo khono le ka iri la yabo ya bo shupa matsapama re le tshe mahaola khang Spain Argentina e jelo ke be di tshwaragane tsa tshila le khono le e ri a le boga tshe ri a le boga re tsine ka tsona ho me batho ba sa robale re tshe ba shumisha mo go ka nne ba sa robale e ke na le bona go na ka fa ho me re bo sisha ka bakala di papadi. Ho me gape le go ga e kwa ba tsheletse be le sa robale le tsina ka tsona ba tloa ba tsheletsa mo di ya le mo e tsapana tsapana papana ba itsina ka khasho ya lena re le boga tle re le boga kuru kuru kuru kuru ka nna ka mo ka tsa SAPC re le boga tle gape le mola go SAPC plus app re le boga ho me bile fawe lona tsela pele fawe ka we tsina ka tshe ntshi tshe lor ke bo tshitsa fa ke SAPC rapele SAPC Plus le dialongwa ka moka tsa SAPC re ya le boga e bitse pele metso tso shebe ke ye le sumi shupa pele la metso tso re jola ka mola irla ya pele ho mikina ko ya go re tla mele tafola ka mora ga papa di yelo ba tlo ba re file yona re betse England le France re tsin ne tle bile re bona fa England e gona tshala tlo pasala sa France ka tshe tsela go jenne go me re ya le boga re betse yona mogopo wa le fase re le boga tle doctor HOD Andre Sibola re le boga tle ka bo gore le botswere le mashole nna ke na Augustine wa garatebe mpitse fela DJ o ka bona ke na go ye go na mele tefola

se fa gore se se bolla o fa ke king monata o bolla nnete na e ka mokolo go tlhokisa ka gona o re o no nyala motho ya ba lore fa wa pilo ya ga ya ene nawe a ena le wena ne o gore motho a o rata ipa fela o nna le wena na o nyaka ngu nyaka ngi o sa tika mo ka o felele tsha re felele mo ba le ka ni ba rena a felela mo motho a gago felela mo le ka ni a gago go me ska fetsa lore wena fa go gona le selo re tlo se lebeletse mo le ka ni a gago e morate kamo ka ka pelo ka moka o felelele go me ska ba tshela ja ora wa wa o khadile o no khatha fela e gre kha o khatlea o do tsamisha le lerato le tshika mo kana tsona gore motho a gago o morate kamuka e kamuka e botlhoke ba kimonata matume o donyala podi ko fela gapetse le ko shagotsa go makasi o tsama fa le Mr. Broad ba re magia tshentsha magia e ke yona thobela FM ya le go tle gashola Afrika Borwa ke moshate wa dialemo wa ke moshate wa tsebo le boithabisha go me fa na go sa fetse mpelo ke bolela makala mo go 086 000 2452 go mo re botsa fa gore na go ena wena mela ta play ya motsoko o le mokae na le mokae gore byale go mire bone fa le tshile la mafane la aiding e le tshile tata Nelson Mandela mo lo rono mo go pola gape re betse go thusha fa le fa le go dira gore motho mong a miemiele go fana e o fana ka selesela go miki bone fa le ba ba ntshi fa le ba sa tshola tsa pele selo re ne a tumile ka sona sa o fana go mele fane le na fa o re bone mafilo fa ba ne go nna re ka fa le go la mokopane mo go bontsha ditjaba yalo wena o bua kae wena o fane kaeng he khrebele tshe mitsotso ye masometsela shupa ga mo tlhongwe paletse tse ba fa gore a se ka ba ka tjila tata fela e be tsa tjilengwe le lengwe ka ge ile ba bolla fa ka siya tlhapi ba re make every day Mandela day ka fawe wena e re tjaji ka tjaji o yo wa Mandela day o no fana o se tshabe ene gape go fana ga go o se ka lebela fa gore wena ge o fane o to khumana se sengwe ka morao aowa modimo ke ena ta o putsa ee modimo ke ena ta o putsa o ne bona dilo tsao di tswelela ga botse o ne bona dilo tsao di buleya ge o fana

ikushe ke a jene she so funny hit was bar maratong ko motho bolla fa a re bona motho mosadi batho mosadi ka moka panya ka lenyalo ba rata lenyalo na ba se di be show fie like need na le rata lenyalo re o le mosadi le ka gara lenyalo o tla le tlhokomela o tla le rata o da rata motho a gao e ba ngwe gape ge tshe ba re ka raga manyalo ba raloka ka ona e o khotse motho a lenyakile lenyalo e pa fere mafelelong a raloka ka lenyalo jole fa o pusho go rena wena o le ka gara lenyalo le motho wa mosadi wa motho wa monna e ye re ke bole ka basadi ka gore e ka bogo ke kole ka gona gore e basadi besho ba rata lenyalo viale e go le ka gara lenyalo o tloa o le tlhokomela Peta feda kota rashida ribile kamala irila yavo. Yavo beji. Iki yonatu wala FM yalo kote khasho la Afrika vorake mshate wali yada mawaya mshate. Kwa tzibo olimi tabisho maratongi kosha kota ho janeshe. Okumu kula kapishida kosha ho chwa ho matlu matlu are mokhozi. Yiko sha yiki kule ngabo zi ya janeshe. Humifa. Na. Huna limu tulu rakarivona. Naka gare ga lapola ka naka gare ga kamano yaka disipela ga botse ga hone le ka botata ga hone le ka phosho 0860000252 le tsama khala fara fiele bare din tong ke di bolela be re ka kwa mabota a bolela bare me pipi ka moka yana mitsika moka ina le mathata ilika kwa motho ala ya fale ara bona mwana mma khotelela Hotelela le yalo. Okay, hold it. Ere ke tsela ku hudu ka gara ga lenyalo pa fela be ke no bodisha pa ke kosha. Ara ba bona ku bona motho sho a re ka re ke skemo. E na sorona le ratu pa fela. E ma shele ka rona lona. 0860000252 le tsama ka gona ke le gomme. Re kwe fa go na wena. Wena mela tafula ya motsoko o le mokae. Se ke nyo go tsiba ko rona wena mela o le mokae. Tsofa fa gore na go se fetse mpelo tle be ke re go bona ke re bona. Ga re bo pithoko. E tlo ba mino mino go me bona bona se se o swa a ka mino ke le fa ke nya go le o rata go ka bodisha na lona pele ga taka ka mino ngo la o motelele fa le go me re tsire fa go tsamela FM ya le go tla gasho la Africa borra ba re ntlong ka be di bulela ke re tsatsi ba fa le mabota a phani mabota a moghetle a bolela mabota mamadi a bolela Orau, a wona kamola, mkhete kamola. Ey, mkhete umbetile. Ma mkhete, kafatuku. Ey, umbetile kafatuku mamolomo. Gwere fawwe, abulele. Ipa fela, gawne taba upilo. Woga rebu ya pili. Wubar ugore, wosaka wiga. Akwa tin, tuwa nataba chiu. Yekinyo kwa fa, lele, naba tini, chikiko fa horna lena. Le, nami natafule ya mota kondile mukai. Ipa fela. A ke tsebe ge e tla nako ya ne o ka re megaraka e na le o dia tsa yona ga one taba o ka romela WhatsApp gomme ra kwa fa gona wena wena mela o le mokae bona re no da bua bophelo